0: Kay ano nga ako lugod ani gin red taghan hadi hanna nahatag la ko na akon pantry durante han COVID. Ikaw man nga ni komunista kay ano nga diri ka lugod gin red tag.
1: Okay.
0: Nagpabukid ka nga nihan una. Kay ako lugod ni gin red tag.
1: Okay.
0: No, kuya, gumising ka na.
1: Okay.
0: Ginsid nga ni Angel Luxen ni Robert.
1: Ang kanan Cortez, ano liwat ang mga
0: speaker? Awareak pa kakuan, pero noted man ini, Angel, Ann Cortez, nga ni Pukwang, oh. They are for good governance.
1: Okay.
0: Not necessarily nga may ada nera tao nga inuugupan. Of course, binuto si ni Ranona kanli ni Robredo.
1: Okay.
0: Pero kung hinuit mga kandidato yan na, nga hirap pagkita, transparent, madito
1: okay.
0: Ito hira.
1: Okay.
0: Kaya, iragin bibili.
1: Kami mga naguhulat yan na, kung may diba third force. Okay. Kung for example, ikaw, Sara Duterte, naggayakan ka nagun nga mga kandidato ka kapag ka-presidente. Okay. Kung waray Marcos or Romualdez, mabiling man tahirahin, ira mamanukan, ira administrasyon, ira pagkapagkita, may chance of winning. And, may mga tao nga naguhulat nga nadiriliwat nga dit mga Marcos, na diri liwat hirahiton mga Duterte. Kay kung i-Duterte liwat kunot magdaog, gulpi ko din yun, politics of revenge.
0: Oh.
1: Di ba? Oh. So, warin hini katapusan. Lugar ito hira nga grupo ni Sara kung bagherat magdaog.
0: Oh.
1: Diri lat hira, bibirahan liwat nira ang nagpapriso, kanira tatay, ang hanira
0: sigurado ito.
1: Sigurado ito. Waray na hini katapusan. Ano naman gobyerno ang matawuhin eh kung itira lang mga karagsignon at magpapadayon. I mean, patutumanan. Same with the Marcoses. Pag-protect na liwat itong ira mga batal, hanira administrasyon.
0: Correct.
1: Oh. So dapat, may the good third force.
0: Amo.
1: Nga, kakaiba nga pwede.
0: Iba't offer.
1: Ako nga ni, I'm ano kan Lenny, kay, ano ba ang background ni Lenny Robredo in governance kay kun waray mamatay ang iya sikat nga asawa nga si Jesse Robredo nga nakakitahirahin opportunity han sympathy nga pwede ma-transfer nga ton asawa amo itong nag-congressman si Lenny Robredo amo itong nag-vice president si Lenny Robredo kun waray mamatay ang asawa nga si Jesse Robredo waray yana Lenny Robredo
0: pero in fairness kan Lenny nagsinerbisyohon na ya didto ha as pro bono lawyer.
1: Okay.
0: Nag-instructor.
1: Okay.
0: Ikaw komparar kan Sara. Oh, abogado pare, Sara abogado. Pero di matit magdadaog kung di rin niya tatay.
1: Amo nga.
0: Ikaw komparar liwat kan Bongbong.
1: Oh.
0: Wari klaro ko nakatapos sa kolehiyo.
1: Kaya
0: kung
1: naman
0: liwat kan Marcos.
1: Di yan man. Na, may ganang social weather station survey. Nga humataas ang trust rating ni
0: Bongbong.
1: Ni approval rating ni Sara.
0: Sara.
1: Pakian, anong basihan nga ginpaboran ang iya pagiging vice president, anon iya mga binuhat
0: ano
1: na naglabay?
0: Ano
1: yung trabaho nga?
0: Nagitaas ang approval rating.
1: Naghataas ang iya approval rating nga naging instrumento unta para pakaupayon ang kinabuhi ang mga Pilipino.
0: Ito.
1: Kay, inin vice president, kung diri katagan in usang posisyon ng gobyerno, ha? Kuang kala, you are just an spare tire or ceremonial kala. Ito na yung role. Ano ang mga binuhat ni Sara Duterte nga didan survey nag-improve
0: ani
1: approval rating nga pirmi man lahiya na nga to Netherlands balik naman nga ni labot lat libreng sakay din niya takloban and iba pa wala naman nira makahatahing bulig kay wala naman nira pundo okay ginkuhaan naman niya in pundo salit na pausa ko ano ang pakianang agin pakianang ang kaya ano nga nakasiring ang mga tao nga kontento kami hiton na pagdumara ni Sara Duterte.
0: Kay kung masiringit nagsusurbe, approve ka ba sa ginagawa ng pangalawang pangulo?
1: Oo.
0: Kung itpakianhan na suporta iya.
1: O di masiring dahil. O siyempre.
0: Satisfaction
1: nga yan.
0: No,
1: satisfaction. Public satisfaction with Sara improves to 58%.
0: Oh, asya man lahat, pakiana.
1: Oh.
0: Satisfied ka ba sa ginagawa ng pangalawang pangulo?
1: Oh, oh.
0: Siyempre, kung supporter ka,
1: siyempre.
0: Oo. ako, pananglitan may nasuporta ha akon.
1: Oh.
0: Bis daw lang ako magtitinambling permikada at lawa kalsada mag-iro split. It masuporta ha akon. Satisfied ka ba sa ginagawa ni Kevin? Oo. Yung masuring kay supporter ko. Bisan pa akit magtinartambling la dito kalsada magniro split. Ako ko dito.
1: Is light good learning improvement. 54% to 58%. Didan second quarter. kung anong bagapakian ibabasa natin ini, anay. Sige, kay Kevin, Kevin. Kay, oh, ba, ma, yeah. Sige, balikan ni kita. Redirect.
0: Oh,
1: so, kita na...
0: Aray na, nagkuhan na. Kay, sering ko ba? Kuhan na ko din eh. Pauba-uba na ini. Takay labi na kay nakisaw-saw pa hi Romel Padilla.
1: Oh.
0: Ang kuya ni Robin. Nga, ikaw, Angel Locsin, inin... Imo malit pan personal nga imo kuan. Nakaingkahan nagiimbestigar ang flood control waray ka man opinion. Yan ang kay kanan komunista imo gintitirit ako no utol. Mari akliwatan usa nga supporter ni kuan ni Angel. So skuno an magbugto nag-ugop na kontra hin babayi nga duha ex-convict.
1: Hey, nasiring didi. Hi Edwin Aurelio Balila. Boss Kevin, guwapo ka man ngay ana personal.
0: Uy!
1: Kanawong muhik coconut.
0: Wow! Inodawla.
1: Inodawla ini. Anay, may dagat din mga comment nga hey, Ral Palacio. Okay. Morning ka K5 Duard and K5 Kev. Shout out ko lang mga taga-Tigbaw ngan mga Tomeco Enforcer. Kaudgan na mamati inirha. Wow, han mga programa K5 News
0: thank
1: FM.
0: Thank you, thank you.
1: Salamat,
0: thank
1: ha. You. Hey, Icon Badana, good morning Sir Edward and Sir Kevin. Katuyulan aton nagpabudol. Oh, katuyula ha aton nagpabudol haira. Adi naliwat may datukeng ayuda kontra gutom. Nadugang la pagmamahubi at mga tao. Why don't think for another way nga income generating diri kay spoon feed la.
0: Tama.
1: Tama. Nasiringin ni Icon Badana kagipin Kevin ha. Oo. Adi sunod-sunod intawon mga insidente ng taxi rider ano ni hindi maganda ang nangyayari sa Pilipinas tapos masiring DILG Rimulya hiranga safe ang Pilipinas giniinuwat la kita ano pagkita
0: waray man? Pa depende ito waray na tanan bisan hino gadi na magpresidente Gloria Hiera Pinoy Duterte Marcos kung diri itong mga supported tao, permit mas rin nga diri safe at Pilipinas.
1: Okay, tama.
0: Permanente la ito.
1: Kabis nga na may mga krimen, hain ako na ito presidente, di trabaho at presidente at pagbantay. Kanang pulis ito trabaho.
0: Nanit ka pulisan, diri makakagbantay nga tanan, ginuhuna-hunaan ni tao.
1: Correct. Oh, kaya kang bibiling dahil presidente, nag-iinan at presidente. Gulpin na ini nga nananabuha Pilipinas.
0: May nag-hold up.
1: No.
0: Dirit sugin, sayopan ka pulisan nga waray ka pugni. May dalagapit matatabo kay diit na mo monitor at kapulisan ginuhuna-huna at kada tao.
1: Amo na. Ngandiri nga tanan nga lugar aadot pulis. Or nga tanan nga panahon aadot pulis. Oh. Okay. Kita nga mga citizen, may danaton obligasyon nga inin bumulig pagproteher at kalugaringon ng hiton aton komunidad. Wagi mabinantayon kita.
0: Okay.
1: Sige.
0: Ala sige mga kapatid.
1: Nagita oras ka kay Pep Kevin. Kakulop na kaistorya ko ang scientist nga taga Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Naghatag yan earthquake scenario din sa Eastern Visayas kay yan nga July gintitigam na naton inin disaster risk reduction and management month. Nakadtuan na meteorological officer han PAGASA. Kakulop ini nga katitirog dito sa Summit Hotel. Gilayon-layon ko ini nga nakadtulot ang NGCP. Para kitain mahibarohin ng mga, you know, ginihimot gobyerno para maprotehran kita hinin magpakarimadi mga epekto ni natural ng mga kalamidad kay K5 Kevin, ha? Okay?
0: Sige.
1: Ngayon, 11 Mbps, ano't yung baga kakuhan?
0: Baga waray pa.
1: Waray pa.
0: Nagihinulat akit mga bago yan ang mga updates.
1: O nga yan.
0: Ang mga panhitabuhan na di.
1: Anay daw, kumakad to ako, magsarakyan ako ha oras. Pira ka oras biyay?
0: 4 hours.
1: 4 hours gihapon? Akon kalugaringon ng sarakyan?
0: 4 hours. Pwede, 3.5.
1: 3.5.
0: Masusubukan ko dyan na.
1: Masusubukan mo. Okay. Hala. Ikamusta ko dito iyo ha?
0: Okay.
1: Okay, sige.
0: K5, balik kita nito aton 11 Mbps.
1: Anay, okay. Good morning Sir Edward, Sir Kevin. Ngadi Kabalawan, Bypass Road, mga back operator ng driver nang mamati ha kay
0: Pai. Permanente ito. Oh,
1: wow, thank you ha. Salamat.
0: Okay.
1: Okay.
0: Sige. Happy weekend aton nga tanan. Ayaw kita pag-inura-ura tagay.
1: Amo na.
0: Para waray ang overhit lunis. Ini ka K5 Kevin Susana parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na syudad, hantakloban ngan bugos ka sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jim.

0: Balikan natin ini nga ito na programa. Standby. Pati naghihapon na natin interview ang mga taga DOST. Kamalang pipirang ang mga pahibaro.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
4: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon, ka AudioTech, may di ka high-quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo, para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. AudioTech, high-quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumal ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun, magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon ngutod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman, kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung anak pa awang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
5: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
5: Extend food supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
5: Puro Delos Pueblo!
0: Oras mga kakibay pala sa 8:16 na. Balik atin nga doon na programa Puro Delos Pueblo sa The People's Forum. Kung ready na hika K5, Carlo Arisgado, ining Power 101 Conference Kakulup. Gagin dumara ito na National Grid Corporation of the Philippines. Karin kulay pa ibaro kayo ano. Nga ini National Grid Corporation of the Philippines, amot nakadara hinin 25 years nga concession agreement. Okay? Gagin permahan itong

0: 2007 para i-operate in transmission facilities nga gintatag-iyahan hiton gobyerno, okay? In national electricity grid, okay? Tikang National Transmission Commission. So again, paplit ani niya era nga hirat magdumara hining grid, okay? Nagintatagiyahan ni gobyerno for the next 25 years. Matatapos ini adto pa 2038 nga era concession agreement nga gintagan ini ren 50-year congressional franchise hiton na kongreso Haila Roman Republic Act number 9511. And ini nga era 25-year concession agreement hiton gobyerno and pwede ni ma-extend, depende. Okay, 25-year operational control hiton mga Chinese. Mga Chinese ini kay iton numero uno nga nangapital hini mga KK5. Okay? Iton mga C. The C group of companies. Okay? SM. And iba pa nga mga kumpanya nila kay diversified naman negosyo iton SM Prime Holdings. Diversified na. Madam ka mo kumpiraan na era naging bid. Hini kaging bid ba ni ng gobyerno? Okay? Prior hini nga pagpirmahan na era agreement. An era hini bid han grupo hini nga mga Chinese, okay? $3.95 billion nga babayaran nira ha gobyerno pag dumara hiton na aton national grid ginaagian nining kuryente tikangit naghimot kuryente sano umabot ngan hi aton naagi to dagko nga mga tore nga dagko nga mga linya hiton na kuryente hiton Transco nga igimpaplit an nga diha National Grid Corporation of the Philippines. Now usa nga istoryahon yan na enin paghataas inin presyo inin kuryente labi na yan nga July, okay, nga mga billing nato sa rin ko pa ni DIA K5 last month nakadala kami mga 55,000 pesos now sobra 80 nag-iban na nga ni kamit ang gamit at air conditioning unit din nga nagsa-sign off na kami at alas 12 had to 24 hours balik kami na-sign off kami alas 12 balik kami alas 3. So it is expected kay inin numero uno nga nakaon hining kuryente didiha amon nga operation inin amon transmitter inin makina nga ginagamit pagpadangat hining nga signal nga daiyot tagsa-tagsa nga mga panimalay or ano mat yung ginagamit nga gadget transmitter. So dapat maubos nga ni ini but from more than 50,000 plus to 80,000 plus nasa ring ito National Grid Corporation of the Philippines. Wara bising kung ano hinga nga dihaamon ito. Nahinga nga dito nga tanan ng mga generation company. But anyway, ito kayo natin hindi nga report ni K5 Carlo Arisgado.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Carlo, i-K5 mo!
2: Yes, K5 Edward, sakto ano ito ni Imo ginsiring kanina nga ini nga panuyuan ano ito na Power 101 ito na Regional Conference sa National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Ini na may kalabutan ano ka K5 Edward bato na nga dito na regional conference gihapon hanga ginbuhat hiton mga cooperatives or electric cooperatives adi na hiton naglabay nga adlaw kundi na usa din niya Eastern Visayas ito nagbuhat ini nga regional conference iton Leyeco nga din ano ka K5 Edward iton usahan mga na highlight ka di na hiton naglabay nga semana iton regional conference iton Leyeco ang kadugangan or iton pag-umento ano han sukot iton kuryente per kilowatt hour. So amo ini iton ato na experience ano as you mentioned kanina nga diton nga ato na company mismo nga diton nga K5 nga tigdala nga nag-umento nga dumako kaduro iton aton electric bill. So kakulo pa daw ka K5 Edward nagintagan hinihinduon kay matungod manggod nga may ada mga report at reklamo nga nakarawat iton NGCP mahuman nga nag-umento iton presyo or nag-umento iton na sukot kabaraydan iton na kuryente. So usa din ni ka K5 Edward nga gitagan hindoon nga iton na pagpaumentohin sukot or kabaraydan iton kuryente ka K5 Edward inakabasi ini mismo iton price cap iton Energy Regulatory Commission. So diri mismo iton NGCP ang nagmamando nga diton mga cooperatives nga magpaumento iton na sukot han kuryente. So amo ini iton kinahanglan nga mahibaruan nga diton aton mga konsumidor. So usag gihapon din ni ano ka K5 Edward nga matungod nga last week in gintudlukla mismo iton cooperatives or iton Leyeco, sample na lang iton Leyeco ano nga an mga nakakag kumbaga pa mga pangunahon nga rason inaamo iton mga ancillary services nga nakukompromiso ito na grid stability nga diha aton rehiyon. So when we say ano kay K5 Edward iton mga ancillary services amo ini iton kumbaga pa iton mga butang nga dihiton or mga factors nga nakakaapekto nga diton pagtransmit hin kuryente nga supply nga di mismo iton mga cooperatives. So ginusa-usa ini kakulup ka K5 Edward iton NGCP ano ba ini nga mga ancillary services nga anumat gihapon iton na siring mismo statement or pahayag iton na cooperatives last week nga may ada system loss. So ginusa-usa iton NGCP ka K5 Edward kakulop iton mga pangunahon nga rason nga ginklaro gihapon nira nga again diri NGCP ito nagdi-desisyon iton na kabaraydan or kadugangan ni aga sukot hani a kuryente nga diha mga konsumidor. So gintudlok liwat iton NGCP ka K5 Edward iton mga service no iton system loss line loss nga sugad gihapon iton congestion charges. No, tika nga mismo ha cooperatives nga mga konsumidor. So yan na, ito na makuriman nga magsigila kita hinasiring ka K5 Edward anong system loss. So para mahibaruan nga dito na aton mga K5, nga sa sugad man ito mga konsumidor, kung ano ba ining coverage hiton system loss. So ito system loss ka K5 Edward, usa din itong gintagan din doon ang mga nagkasusunog nga mga kable nga kinahanglan balyuan. So pera naghihapon katuig, so kinahanglan gihapon in maintenance inin ato na mga pagtaga-kuryente ano, nga nagtitikadamo ka K5 Edward, ito na hi-report nga illegal tapping or jumper. No amo ini iton usahan na mga gintudlok mismo iton NGCP. Tungod manggod ka K5 Edward nga nagtitika hitaas iton demand iton kuryente na kumbaga nako-compromise no iton aton mga transmission. Kay iton aton transmission ka K5 Edward no sumala iton NGCP in may adala ini volts nga kaya la anong kaya ma or may ada ini capacity nga kaya niya i-distribuera pero kay tungod ka may ada mga illegal tapping nga rason ini nga nagkakasunog iton mga cabling nga nasugad man naapektuhan itong transmission or itong atong mga transmitter kay tungkol banggod ano ka K5 Edward nga nag-high demand nga nalapos na nga din itong capacity nga kaya mismo ito na transmission. So yan na ano ka K5 Edward nag-propose ini nga cooperatives no like for example itong Leyeco nga din nga ang kumpanya mismo itong mag-aabaga or mag-aabaga hini nga mga system losses no ito so ganito mga services nga hira mismo itong kumbaga pa magpundo para balyuan ini nga mga kable, mga transmission nga nagkaruruba matungod iton high demand iton na kuryente. So waray sumugot ka K5 Edward nga fully covered ini nga garastuso na iton ERC kay matungod manggod nga dako gihapon iton responsibility hini iton cooperatives nga always ig follow up iton mga kuryente kun may adaba mga naka illegal tapping nga na proper maintenance or regular maintenance pag check up nga di iton mga linya iton kuryente kun may adaba mga depektibo may adaba mga problema para kuno nga dagmit dayon masusolusyonan. So that's why nga iton ato na experience ka K5 Edward yan nga pag umento hiton kabaraydan hiton kuryente ini in matungod hiton na mga system losses. Kumbaga iton ato nagguguba nga mga linya in mismo iton mga konsumidor iton magbabayad. So once na mabalik naton ano ka K5 Edward yan hapag kay na is gintika nga na iton pag-action iton ato na cooperatives para mabalik ka normal na gihapon iton sukot ito na pasahe. So pasahe naman ito na kuryente kay o iton cooperatives or iton ERC mismo iton waray sumugot nga mismo iton company iton mag-aabaga iton gagastuso na pag-repair hindi nga mga linya ka K5 Edward ito na kuryente. So usa gihapon din hi ano kay gin question iton mga konsumidor ka K5 Edward kung may ada ba ini kalaputan iton NGCP ha na pagpaumento iton kabaraydan iton kuryente. So kakulupa ingin baton ini mismo nga waray hira makukuha bisan 5 ka kay Feb Edward nga dihiton magiging revenue hana cooperatives kay may ada lagi hapon hiragin pafalo or may ada lagi hapon hiragin susunod nga gintatawag hini nga revenue cap hiton in GCP. So ibig sabihin hini nga revenue cap ka kay Feb Edward bisan paman magbilyon na iton kita hana cooperatives nga dihiton na kuha ano nga kabaraydan na hiton per kilowatt hour nga ginbabay dan itong mga konsumidor inagpapabili na 3% ka kay Feb Edward iton na revenue cap mismo hiton NGCP. So bisan pa man kuno magsubra iton panukuta na hana cooperatives hindi gihapon hira masubra ka kay Feb Edward iton iragin aaro nga 3% para kay dihiton NGCP. So an iton NGCP aro ka kay Feb Edward iragihapon inigin kumbaga pagin explicar nga diri hira na baligya o napalithin kuryente. Sanglit, diri hira aro ka kay Feb Edward na sukota han mga system losses no ito the services nga ito line loss nga transmission loss. So kumbaga ito na tanan ini nga yes, mga revenue is aadi gadi hiton nga cooperatives nga always nga gid mi maintain la mismo hiton in GCP and 3% no nga ginaaro nga dito na commission iton cooperatives para lagi hapon iton ira maintenance nga mga future projects mismo hiton in GCP. Kumbaga ipupundo ini nga adiri hindi magpapasubra ka kay Feb Edward ha 3%. So amo ito ay diagin baton mismo iton in GCP. Ano nga dako kaduro iton responsibility hana mga konsumidor ilabi na nga yana nga panahon kay nagtitika kumbaga pa nagtitika mapaso nga nakaka-experience kita iton El Nino usa iton panahon and factors kung kay ano naga high demand ito na kuryente yana ka kay Feb Edward diri lang iton mga syudad kundi pati nagihapon ito na mga probinsya inlabi na pag-abi kay haros tanan nagamit iton electricity iton suga iton ano pa iton mga ginagamit kay pag-aga in not deriman kunutanan nga nagamit ano kay Feb Edward hi na suga kay may adaman adlaw pero pag-abi is duro kahitaas iton demand iton kuryente kakulup lang nga how iton aga ano pag-abot mismo naton nga to iton venue nag yellow warning kay Feb Edward iton NGCP iniin matungod nga waray nagmatch iton demand hana kuryente kisa hiton preserve the supply mismo tikang mismo hiton na generator kampahisa or amo ato ano nga nag yellow warning kay waray nagmatch no mas hataas iton demand kaysa iton preserve the supply mismo hiton na kuryente. So amo ato ginagin aghat hiton na NGCP iton publiko labi na hiton aton mga konsumidor nga ini nga mga additional charges ano nga dito na kuryente and mahibaruan nira intikang lagi hapon nini nga dito na mga kumbaga pa naging problema iton mga system loss mismo iton cooperatives nga iton mga linya iton kuryente nga mas dumamo pa or mas humitaas pa iton demand that's why nga nakocongest no iton ira services ka kay Feb Edward.
0: Sige, aanalisaron nato ni ka K5 Carlo nga sitwasyon kay inin mga technical nga mga bagay yes, ini, okay? Aanalisaron nato nin maupay and paghihimayon nato sa sunod nga semana kay inin di gadto pwede nga masiring itong NGCP waray nira kalabutan hinin paghataas hiton presyo hiton kuryente. Okay? Okay, bispera sumiring nga may the limit light amon pag charge hiton transmission charges as provided for dida hiton na kontrata ni ra gobyerno. Tinuod dito kay every 5 years genre review iton iragin susukot nga inin transmission charges. Genre review ito regulated. Diri kay magagag pataka lahir na magpapagusto lahir akong pirangan kung saan o nira karuya nga magpa-aumente itong transmission charge, regulated ito every 5 years, ginre-review. Okay?
2: Yeah.
0: Now, it pakiana, kahit o saan nga rason kung kay ano nga nagkakada kita hininga kadugangan nga kabaraydan, kay, inin, for example, darahinin ipiralo, for example ha, inin, mga electric company, for example like, Energy Development Corporation, okay? In an Energy Development Corporation, amot nagtatag-iyan na hininga tungunan power plant didiha Kananga Ormoc area. Aanhi ito ha aton, okay? Karikuhan nga may dakita dinhi geothermal energy. hadtugin tatag-iyahan ito han gobyerno. Iyan na, kaging privatized naman ito, may tungodhan epiral law, it nagmamanage ito ng mga Lopezes na it's a private enterprise, and waray na control it gobyerno, nga pwede sumaring, okay, kaya adaman ito hatungunan nga geothermal energy, 700 watts at capacity, okay, kamula di da Eastern Visayas na makakagamit ito, di riman, kay, inin, di man pwede makagdiktan at gobyerno ito, kay, may da na, katungod ang mga nagtatag-iya hini nga mga generation company nga may baligya haiba nga mga manginginahanglan hini either electric cooperative or mga electric company. So amo ito nga itong dinhing kuryente na hingangad to Luzon or din pang lugar din niya Pilipinas kay di rin man pwede mamanduhan in Energy Development Corporation kay pribado naman itong nga kumpanya nga nagdudumara itong geothermal energy na ito din, di man pwede manduhan nga dapat ha Region 8 la ha. O, di rin man. Depende man itira sa rabot hindi kung hain mapabor haira nga ibabaligya itong kuryente. So, ini nga kuryente, naagi ito itong mga transmission lines, itong NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. It nagiging problema, for example, kadaman it kuryente nga itong kukuha din niya Visayas, tikang dito a Luzon. Now, in the event na nagkakadeng congestion, okay, for example, ko lang yung kuryente din haliye ko to, labi na mga peak hours, o mapalit kita, WSEM, Wholesale Spot Electricity Market, okay? It problema ito, kung puno-punoan inin pag-aagian inin kuryente, inin transmission line, inin NGCP, na-charging mas marumahal, it nagbabalig ang kuryente, di ko ini maintindihan kung nga ma-charge rin marumahal. Mas mahal pa ang kuryente ngayong gimpalit ang pag-ruta kung diin mo pa agion ining kuryente para makadangat nga niya takloman. Kung baga nagkukulang kitahin kuryente. Nagawas nga may da congestion itong mga transmission lines nga ginaagian at kuryente nga ginpapalit at mga electric cooperative. Di dahil na nag-charge. Okay? So, kung sufisyente untat mga transmission lines hiton NGCP, at pagkapakaintindi, waray na hini nga mga charges nga kundiin paagi, kay kung baga trapiko, diri matrapik, kaya i-accommodate inin damo nga sarakyan or pwede ma-accommodate inin dako nga panginanglan ni kuryente, waray na unta hini nga mga inin congestion line. I mean, kung nagko-congest at iralinya, nga i-charge kita nga mga tag-consumo hiton kuryente. So, ginbinas ako ka kay Pipe Carlo inin ira mga key provisions itong agreement itong gobyerno ng Pilipinas nga itong National Grid Corporation of the Philippines sa pag-operate ni rin nga mga transmission lines nga parte hit ira agreement nga magdugang hirahin mga linya, okay? Nga yeah. Pag-aagian hini nga kuryente, itong kuryente tika nga mga generation company. Wari kulay ni mapakiana ka kulob kay damo nag-i-interest nga mamakiana no, but ano sang akon may pakian? Anot ira mga ginbubuhat yan na kay tubtub pa man 2038 it ira kontrata pag dumara iton mga transmission lines iton na Transco. Ngayon na it nagdudumara NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Anot ira programa nga ma-expand pa iton na infrastructure nga pag-aagian at kuryente kay para kung manginhanglan kita din ni Eastern Visayas, tigang yung kuryente nga matikang Haluzon. For example, Hasual Coal-Fired Power Plant dito Hasual, Pangasinan. Dako itong coal-fired power plant dito sa Pangasinan. Mm-hmm. Oh, at least kung damot pag-aagian, sufficient itong linya, waray na untay niya mga line congestion, naging cha-charge pa kita kung mapalit kita yung kuryente nga may da ibang pag-aagian.
2: Yes, sir. Oh, insakto ito ka kay Edward. Actually, kakulop in, usa din ito na highlight. Kaya matungod magod nga may ada mga planta nga dito na Visayas, ano, duha nga planta nga dito na Visayas nga nag-shutdown na. Kaya matungod nga it's a private ano nga mga kumbaga pa private companies pero oh. Diri man gihapon nakakag-demand ito ng NGCP nga igbalik na ito nga planta kay willing hira mag kumbaga pa magrintangan mag-operate. So by this August ano ka KFM Edward, August nga September duha nga planta ito maibalik no, so iniin makakabulig agud nga magkamayada hindi sufficient nga supply itong kuryente nga na panuplayan gihapon diri lang nga dito Visayas kundi pati gihapon nga dito Mindanao nga itong Luzon. Kaya hapag kayo na itong atong situation kay K5 Edward, matungod nga nagkukulang kita itong kuryente kay may ada mga planta nga diri kaya itong demand kaduro itong kuryente nga diha na rehiyon. So that's why nabar or napanitlaanay kita, napasupply kita nga dito Luzon, ngayon sugad gihapon itong Mindanao. So aside from that, is amo ito, imo na mention kanina, nga may ada mga transmission line itong NGCP nga igdudugang nga diha na rehiyon. So actually, damo ato ka K5 Edward, pero i-highlight tala itong mga dagko kaduro nga mga transmission line nga gin actually in ongoing nga mga project. So usan na dito itong makapanhimulos ka K5 Edward itong Tacloban City. Kaya hapag kayo na itong Tacloban, ano, ito nagpo-produce hin kuryente, nagta-transmit hin kuryente nga dito ang syudad ng Tacloban is naabot la ka K5 Edward na 69,000 volts. So kung mas itaas pa itong demand nga dito ang Tacloban nga diri mag-meet itong kaya hininga transmission online, and magkakaproblema na liwat. So, magiging system loss na liwat ini. So, that's why, nga may ada yan na ginihingayan ito na Tacloban palo, nga na Tacloban babatngon ka kay Pep Edward nga mga transmission lines. So, mas durudako na inihiya ano ito niya capacity. Kundi in, from 69,000, mahihimo na ini ka kay Pep Edward nga 230,000 volts.
0: Okay.
2: So, mas durudako ini ito niya capacity kaysa yan na ito aton na nagagamitan nga transmission line. So far, is aside from that, ano, mga ito na mention nira nga mga 230,000 volts is aside itong Tacloban palo ng Tacloban babatgon, usa gihapon dini itong bubutangan itong Ormoc City, Baybay City nga na Maasina City. So amo ini itong mga dagko ka kay Edward nga mga syudad nga dito na sinirangan Visayas nga na-report or na-record gihapon nira kundi na naghahaya kaduro itong demand hito na kuryente. So that's why nga ini nga mga project is ongoing na. So ibig sabihin, nag-start na kay K5 Edward itong pagtukod or paghingaya din. So an iba
0: sige,
2: naman
0: kay under the contract itong NGCP, itong era concession agreement with the government, okay? Nasa rin ito nila, grid expansion and maintenance, okay? Ito, National Grid Corporation of the Philippines is legally obligated to continuously build, expand, and upgrade transmission lines, substations, and sub-transmission systems to support economic growth.
2: Yeah.
0: Ano nga panginanglan ng kuryente 10 years, 20 years ago? Okay? Diri sugad niya na kadako it kinahanglan. Had to guruguti, yan na mas darudako. So kon, diri na mag-i-expand it era mga transmission lines, tapos it demanded kuryente in dako na kumpara hatun 2007, han malala, you know, mahimo niya kontrata, magkakaproblema kung pag-aagian ito na kuryente nga matikang ha Luzon nga niya Visayas. Magkakadugod yung congestion. Katapos, susuktan kita itong in-line congestion charges nga di mo ito problema itong mga tawag. Obligasyon mo na itong NGCP nga panginanoon itong gobyerno nga mag-expand na itong infrastructure so that ma-accommodate ini nga dako nga kumbaga panghinanglan ng kuryente para atong din niya Visayas. Okay?
2: Yeah.
0: So, sige. Kaya atong ini papanginanoon ha masunod ng simana. Himahimayon natin ini nga istorya itong NGCP. Ha?
2: yes, K5 Edward.
0: Okay. At least na niguro ka, Carlo, nga maiplastar ini nga naging result ng Power 101 conference kakulop nga panagbalayan han National Grid Corporation of the Philippines. Ha?
2: Okay. Yes, K5
0: Edward. Maglipo nga ni mo ulo pag intindi.
2: duro ka technical ka duro ano iton era mga data ka kulop. So maupay na iton usa nga speaker tikang mismo iton NGCP ano iton main office he attorney Alabanza iton nag-explicar ka duro ka K5 Edward ano nag-blaster kung ano ba iton mga rason nga na sitwasyon nga diton NGCP nga din gihapon iton mga electric cooperatives.
0: Okay, sige. Thank you very much. Thank you.
2: Alright, K5 Edward, ini nga balita induro ta iyuhana DTX sa Cofebex na kagkapikara na detox ka pa. Ini ka K5 Carlo Arisgado, parang kampiyon na mga balita serbisyo publiko gan kaliawan na syudad na Tacloban ngan bugos nga sinirangan Visayas sa K5 News FM.
1: News FM Live Report Puro Delos Pueblo.
0: Oras, mga ka-K5, alas 8:41 na babalikan natin ini nga na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. May nag-request din yung kantang ikaw. Eh, Biyernes ngayon yan, ha? Hey, inin, karaoke din ngayon, nangalimot kita. And naton interview ang Department of Science and Technology We will take a short break. Mabalik kita mga KFM. Kamalang pipira nga mga pahibaro.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Mga KFM, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
5: An 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
6: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
8: Ang D3.
6: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
6: Yung may D3.
8: Para sa malinis na dugo.
6: DGX 500.
8: Para sa manusog na tayo.
6: DGX 500.
8: Ayon sa mga eksperto,
6: ang DGX 500
8: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
8: DGX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
8: DGX Coffee Mix.
9: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alert to. Busa, ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabibili sa mga butika.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
1: Puro Belos Pueblo!
0: Oras mga kakipan, malas 8:43 na! Badaw kay, baga kulang naman kita yung oras mga kakipan. May nalang kita nabibilin nga 10 minutes. Ang aton interview is pira ka minutos? 8 minutes. So, kung i-play-play nato niya na 8 minutes, pwede. May na kita interview actually, anay, kay Kakulob Gindumara inin usang conference, usang hotel, din Hetakloban, may kalabutan inin Science and Technology Week. Okay? And ginitigam ng liwat natin yan na Disaster Risk Reduction and Management Month. Yan ang July. Importante inin kay Premier Katagin BBC ta mga kakipaib, hinin mga kalamidad. May din natin interview kan Dr. Rafi Mingote, itong Assistant Director at DOST. Pamatian ani nato partihan ng konferensya kakulob.
10: Activity na ginbubuhat is related to DRR month celebration ano, and usagi hapon han usang adamo nga mga activities han Regional Science and Technology Week celebration han DOST Region 8. Ini nga aton focus yan nga forum is about disaster risk reduction and management. Damo na ka line up, in-invite naton an aton mga experts across the country, ani aton expert on PBOOKS, aton experts on pag-asa, anamon Advanced Science and Technology Research and Development Institute, anamon ano ka pa ini, an aton usang tinahod ng Undersecretary for Special Concerns si ASIC Ted Gatsalian, among gihapon usang speaker para magpasamwak ang aton mga programa gimbubuhat ang DOST din across the country. Also gin-invite naton ang aton only one nga scientist five din ha country, ni Dr. Mujikiwis Santos before in here para mag-discuss about security on fisheries nga concern.
0: Okay. Sige. Ito nga ito numero uno ng vulnerability din ng Bagyo, no? Because of the location, geographical location, in Eastern Visayas facing the West Pacific, wherein dito nide-develop itong mga Bagyo, okay? Ano ba kaibahan niya na atong in mitigation impact hini nga Bagyo in terms in pag tanchet kabutangan nitong panahon?
10: Salamat sir, very relevant ito ang question. Ano kay talaga hikita itong baga front line itong typhoon ano ha Eastern Visayas. Ini atong pag-asa nga speaker in magdi-discuss han mga developed technologies han pag-asa para ma-forecast itong tiarabot nga bagyo dinhi aton para aber makapag-andam itong aton mga constituents about bagyo.
0: Okay. Do you have specific kung ano't mga development in terms in mas accurate nga pag-forecast itong tiarabot na bagyo and the hazard na daraniya ha community?
10: Yes, sir. May na natong Doppler radar hakuan, hagiwan, na-established ini ya. So ini nga atong radar, capable ini mabasa itong mga clouds formation. So amin itong gimbabasihanin atong mga weather scientists para ma-forecast nila kung ano kakusog ka damit oran hindi nga bagyo. Usa ini hagiwan nga Doppler radar din dito gihapon hakatarman. Lauang, Northern Samar. May anak natong Doppler radar naging install 5 years ago or 6 years ago. Kung di rak nagsasayon.
0: Okay. Inin usang problema nato inin linog nga dirisogan itong bagyo nga harayo pa na natratrak na kung ano tiya direction tapos gunitong hangin ano but inin linog naging restore yung like, nasari nga the big one and then hinog na nga bumayog inin ng fault for example din nga Eastern Visayas. Any development part hining inin issue hiton pagpreparahin ng mga hazard na durot at linog, labot na itong mga earthquake drill na ginihimo natin on a regular basis.
10: So, as ito, orang kadako nga challenge sa aton ano, is about linog. Kaya diri, waray po ko diya eksakto nga instrument nga makakapag-detect kung saan umalinog.
0: Okay.
10: So, at atong gibubuhat sa DOST is more on IEC. Information and Education Campaign. Gin-invite natin ni expert na pag-asa, particularly Dr. Jeff Perez, para bumulig ha aton pag-disseminate about possible hazards and earthquake din niya aton. Kaya ora-orahin ka makaradlok or nakaka-alarma itong sitwasyon. Kaya adi kita across itong Pacific Ocean, adidapit ha Eastern Samar, particularly Eastern Samar nga area, itong Philippine Trends, nga if ever, yakarit ato ng mga scientists, if ever mag-move dito din nga area, it will generate about magnitude 8 nga earthquake, then pwede yung makag-produce in up to 9 meters nga tsunami.
0: Okay.
10: Which is, ang tsunami is sobrang kamakaharadlok. So, amo ini at gimbubuhat nga mga pitad hit DOST Region 8 under hit amon programa ha DOST nga ma-inform itong aton mga LGUs up to the barangay level. Kay base, haira kasi itong barangay, itong maaram kung hainira pag-aandam.
0: Okay. May mga bulkan ba kita na active din eh? And magpo-pose ba yung danger ng mga community if kumbaga may damang kita?
10: May ada ha, Biliran ng Sardin Leyte.
0: Ano ang mga bulkan ni Sen?
10: Nakikalimut pa na baghan ko, ano sa Biliran? Ang bulkan ha, sir, ano tawag niya? Kaibiran ha, Biliran. And Sardin Leyte is, din niya ha,
11: Kabalian
10: ha, Sardin Leyte.
0: Okay. Mga active ba niya historically may diba panahon ang naglabay nga inihiya in nagbuto nga nagdurot hin peligro ha community?
10: Okay, classified niya sir as categorized siya as active sir.
0: Okay.
10: So ang mga history diri ko dak nainomdom kung kakanuhiran lagi last nga nagbuto pero classified niya as active.
0: Okay.
10: Kira as active.
0: Ano't monitoring niyo hini? Kay di man ini or man record hin nagbuto ini so far as you have stated.
10: But, may da natin mga kuan, mga sensors nga iginbutang all throughout the region nga pwede makagdetekin mga movements. Ano,
0: okay.
10: Mga movement na itadidetek, then igintatransmit ito nga to ha paybooks.
0: Okay, so...
12: Oras mga nakipapalaso sa 51 na hi Assistant Regional Director Dr. Ralphie Mingote. Itong Department of Science and Technology, gintirok niya nagkakulob, hinin mga eksperto, ano, hining ira konferensya, naghatag hin, background parte hinin posibleng linog din hiya Eastern Visayas, magdudurot yung tsunami. Okay?
0: kaupod naton hi Sir Jeffrey Perez, but scientist one ini hiton Feebox. But wari na kita oras mga ka-K5, babibitin ka mo kung ipababati pa nato nini. Ngan labot lang, may nag-request pa yung kanta nga ikaw kay yan na mga ka-K5 in karaoke day man, Biyernes. Lunes na doon paghihingadayan, makahadlok gano'n gano'n. But ay kita kahadlok nga an importante. Nahiba mo rin kita yung mga impormasyon nga kita in magkaadhin na eksakto nga pangandaman mga ka-K5, ha? Agi, ginoo mga ka-K5.

0: mga ka-K-Prime, kayo rin naman kita oras. Adulari temporary ng pagsadhang, naningado na programa. Foro de los Pueblos, the People's Forum. Hangaran na natin maging kaubod niya ng adlaw. Ha-engineering na kaubod natin, Melton Mate. Ngan sugad man, kan Jeff Gores. Ini, aniyo ka-K-5, Edward Sanyagan. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan. Ha-syudar ang Tacloban nga napugos nga sinirangan Visayas. K-5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
4: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog pod kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500! Mabali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
6: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
5: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
6: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
5: Amo ba?
6: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
5: Gusto!
6: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
5: Mm-hmm.
6: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
5: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa toang body composition. Matunaw ang toang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
6: Pero Sir GP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
5: Oo.
6: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
5: Maulagi.
6: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
3: DTX 500!
7: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud ang blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant gagaprotektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon na tong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Dok, nga naa kay oxidative stress.
6: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
5: Palakit lawas,
6: no? So, Sir GP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
5: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa gamit sa DTX 500, Dok, sigurado jud nga kampiyon o supisyente ang mga kinanglano na to aron matunaw, maproseso, musuyop o mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
6: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
5: Correct.
6: Kaya, sayang na, magsila ka exercise, wa mo kay kaunon. Niyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell, Sir GP, mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
5: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig bag-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
6: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat ug bugat.
5: Mm-hmm.
6: So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka.
5: Uh-huh.
6: Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
5: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus.
6: Mm.
5: So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
6: So simple lang Sir JP ang tumong nato ini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on.
5: Mm-hmm.
6: Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
5: Absolutely dok. Nya wala na po ta igong oras dok kasi Jean Pauline Rosso.
6: Ako na usab si Dok Ramil Oy saying maing lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
10: Kasala, birthday, o bisan anong mga okasyon. Ka Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
11: Mangangkakay 5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga estruktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakadto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Mandali bilgon kay harani lah kay 5 News FM. Ngayon mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, robles, magkalinlain nga kolorhin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otap stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, and paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes nga to Biyernes nga Domingo, sarado pag Sabado.
12: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Maopay nga aga mga ka-K5, baa din na natin mga magpasungan na tisya, hininga takna. Imbis nga eskwilahan, igin turnover han mga otoridad ang usang minor de edad ha Municipal Social Welfare and Development Office. Han Javier Leyte tungod kay nagdara ini hin illegal nga droga ha ira eskwilahan kakulo Pulyo 16. Sumalahan impormasyon nga nakarawat han mga otoridad na tambay hahagdan han usang building ang grade 9 student nga sospek kaupod ang duha pa nga estudyante. Nakitan hirahan na usang school staff nga dayon hiragin sa waya. Umiwas naman hirang nga tulong nga naglakat na tipakadto ha guard house. Kumuha naman hin usang sa shay ang 14 anyos nga estudyante. Nga nigin labog niya ini ha usang nga nakaparada nga e-bike. Pero nakitaan inihan na school staff nga nadiskubrehan niya nga ang sulod hininga sa Shea. Ang gintatahapan nga Shabu. Gindaraha principal's office ang maunga sa Shea nga ang tulong ng estudyante. Kundi inumaro naman ang eskwelahan hin bulig hamanga kapulisan. Samtang arestado naman han mga otoridad ang usang langyawanon ha San Joaquin Street, Poblacion District 4, Haburawin Leyte, dinahan Hulyo 15, tungod han psychological violence nga ginbuhat niya kontra ha usang babae. Ginkilala ang Britona nga akusado kan alias Joa, 45 anyos nga temporaryo nga naguukoy ha na sabi nga lugar. Naatubang hiya kaso nga pagtalapas sa Republic Act number 9262. Tungod na panabuso hini ha iya biktima nga babae. Ginpalusad ang warrant of arrest kontra ha akusado dinan Hulyo 14. Ngan may daigin na rekomendar nga piyansa nga nakantidadin 72,000 pesos. Hapag kayo na inkapot na hiyahan La Paz Municipal Police Station. Ini nga mga balita induro ta iwan na Mighty C, the alkaline vitamin C. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang dalikit nga sumat para yan nga oras sa sundingan bantay anamon mga magpaso nga balita. I-like nga ni follow naman Facebook page at K5 News FM Tacloban Digital. Ako ay ka-K5 Kim Soriano, parahan kampiyon nga balita serbisyo publiko. Ngan kaliawa na syudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisayas K5 News FM.
3: Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Then, ang epekto ng aging. DTX 500 at Mighty C, Alkaline Vitamin C, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar at lalong-lalo na kung kape naman.
6: With 3 million aura value, DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamtama. DTX 500, araw-araw, sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Noong marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
6: DTX 500 sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan. Mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C. DTX 500.
9: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant.
6: Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
6: DTX 500. Bibili sa mga butika.
9: DTX 500. DTX 500 Health Alert.
5: Sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. At sa mga laging nagtatanong sa ating page at nagmi-message kung paano inumin ang DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang superior combination para sa healthy na pangangatawan. Inumin lang po ng 1 capsule 3 times a day, especially sa mga kabayan natin na meron ng maintenance sa high blood, may maintenance na sa diabetes, may maintenance sa cholesterol. Isabayin nyo po ito ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. At kung meron kayong mga maintenance after meal, mas mainam, inumin ang DTX 500 30 minutes before meal. At ang Mighty C Alkaline Vitamin C ay 1 capsule 2 times a day, 30 minutes after meal. Sa pagpatuloy po sa ating programa, mga kaibigan, health information po muna tayo.
9: DTX 500 Health Health Alert.
5: Sa pag-aaral, isa sa nakaka-relieve ng stress ay ang music therapy. Wow! Gaya ng nature's sound, gaya ng tunog ng batis, bagsak ng tubig sa falls, huni ng mga ibon at tunog ng alon sa dagat. Very relaxing and comforting, kaya nakakawala ng stress. Pero paano mo ito naririnig kung nabibingi ka?
9: DTX 500 Health Health Alert.
5: Ang ating tenga ay may mechanism sensitive sa vibration, at ang vibration na ito ay ang vibration galing sa sound waves ang ini-interpret ng brain para maintindihan ang ating mga naririnig. Ang auditory ossicles kasama ang tympanic membrane ay napakasensitibo sa oxidative stress. At kung ito ay masira, nagiging dahilan ito ng unti-unting paghina ng pandinig. At yan ang dahilan kung bakit kailangan ng DTX at Mighty C araw-araw ang superior antioxidant combination na pumuprotekta sa mga cells at tissue, lalong-lalo na ang auditory senses, para maiwasan ang pagkabingi habang nagkakaedad.
9: DTX 500.
1: Ako si Andrew. Ang mga pimples ko ay kumakalat na pati sa likod ko. Pinainom ako ng tatay ko ng DTX 500 2 capsules lang a day. After 3 weeks lang sa pag-take ng DTX 500, wala agad yung mga pimples ko sa likod at sa mukha.
9: DTX 500.
5: At tatlo sa pinakamaliit na buto sa katawan ng tao ay ang malleus, incus at stapes. At ito ang tinatawag na auditory ossicles. At kapag nagkakaedad ang tao, tumitigas ang mga ito na siyang dahilan ng pagkawala ng pandinig ng tao. Ang DTX 500 at Mighty C ay may taglay na superior antioxidant na nakakatulong protektahan ang mga delikadong parte ng pandinig. Ito din ang pumipigil sa infeksyon ng tenga na isa sa dahilan ng pagkabingi. Kaya kung humihina na ang pandinig at gustong maiwasan ang pagkabingi, uminom ng DTX 500 at Mighty C araw-araw, dahil ang superior antioxidant na makukuha sa DTX 500 at Mighty C ay tumutulong protektahan ang mga selula sa tenga para hindi masira at maiwasan ang pagkabingi.
9: DTX 500.
3: Ako si Rose. Palaging sumasakit yung likod ko at may history yung pamilya ko sa sakit na kidney. Narinig ko yung DTX 500 sa radio. Pumili at uminom ako ng 2 kapsula sa isang araw. Tinuloy-tuloy ko ito. Ngayon, hindi na sumasakit yung likod. Salamat talaga sa DTX 500.
9: DTX 500.

0: may edad na, bata pa rin ang mukha. 50 years old ang edad pero parang 35 years old kapag tingnan. So dito natin nakikita kung puno ang katawan natin sa antioxidant na makukuha sa DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Hindi madaling tumanda ang mga organs at ang ating balat, kaya younger looking pa rin kahit nagkakaedad na. At lalong-lalo na kapag nabibingi ka, ibig sabihin kulang ka sa antioxidant, kaya dublihin ang pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500.
2: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. At dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Maganda din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
4: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
5: At sa Panginoon.
4: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500.
7: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa hospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
1: DTX 500.
7: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko ang dami kong nagastos sa hospital, sa clinic ng mga wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
0: Ang original, makaibigan, na DTX 500. FDA approved at clinically proven and tested ang DTX 500 na gawa mismo ng Clinica di Alternativo, ay mabibili sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para maiwasang mapeke, makaibigan, mas magandang puntahan ang mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Dahil nga po

0: mga kaibigan, napakarami po ang kumalat ngayon na piki na DTX 500. Gusto nilang gayahin at para makapangloko, mga kaibigan, kasi alam nila na marami ang tumatangkilik at umiinom nito kasi napakarami na ang natulungan. Kaya para makasigurado na original ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At ang programang ito ay hatid sa atin sa Klinika DTX Coffee Mix. Ang kape na hindi lang nagbibigay ng benepisyo sa ating katawan dahil mayaman ito sa vitamins, minerals, bioactive compounds at antioxidant, mga kaibigan, tumutulong pa itong tanggalin ang sobrang taba. Itong excess fats, mga kaibigan, ang kagandahan ng DTX sa coffee mix, mga kaibigan, habang umiinom ka nito, pinapalabas ang mga toksin at pinapaganda ang hubog ng katawan. O, kaya po mga kaibigan, sa mga kabayan po natin dyan na gustong magpapayat, ito ang kape ang dapat i-partner mo. Kasi ito lang ang kape na nagtataglay ng chia seeds na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto. Ang chia seeds ay meron pong caffeic acid, mga kaibigan, na tumutulong sa makabayan po natin na mayroong mga problema sa gastrointestinal problem. At according pa nga sa dagdag na pag-aaral, na ang caffeic acid na makukuha po natin sa chia seeds na nandyan sa Klinika DTX Coffee Mix ay nagre-reduce ng inflammation. Pero inyo, mga kaibigan, ha? Habang nagkakape ka, naiiwasan mong magkaroon ng pamamaga sa kasukasuhan, sa prostate at sa iba pang parte ng katawan. At ang kagandahan, nagpre-prevent din ito ng diabetes at lalong-lalo na ang premature aging. Yan po, mga kaibigan, ang caffeic acid na makukuha po natin sa chia seeds na nandyan sa Klinika DTX Coffee Mix. Lalong-lalo na sa mga constipated, once a week lang, nakakadumi. Kaya lagi nang sumasakit ang ulo. Sa mga kabayan natin, lagi nang bloated at lagi bumibigat ang dibdib. Subukan ang Klinika DTX Coffee Mix. Ang Klinika DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX Coffee Mix, may aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butik. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa
0: Klinika DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan, ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At good morning muna sa lahat po ng nanunood ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. Sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga kaalamang pangkalusugan at sa live program natin para mapuno tayo ng mga kaalamang pangkalusugan. At lalong-lalo na sa Nueva Vizcaya, makaibigan, available po sa radyo natin, Big Sound FM, makaibigan, sa Nueva Vizcaya, ang atin pong mga produkto. At syempre sa lahat ng mga pharmacy dito po sa Nueva Vizcaya. At syempre dito din sa Isabela City, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong lugar para makabili ng legit, epektibo at clinically proven and tested. Na yung mga naririnig nyo po sa ating programa na natulungan at gumaling, yan po ang kanilang iniinom. Hindi po yung peke na nabibili online. Kaya para makasigurado na original, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na naghahanap po ng vitamin C. Dahil po ang vitamin C, mga kaibigan, meron pong napakaraming health benefits, mga suking tagapakinig. At isa na dito ang pagpapalakas ng ating immune system. Tumutulong ito na protektahan ang iyong katawan laban sa sakit at lalong-lalo na sa infeksyon. Actually, mga kaibigan, makukuha naman natin ang mga vitamin C sa prutas, orange, strawberries, guava. Ayan, makukuha natin yan dyan. Ang problema, pag prutas ating pag-usapan sa panahon natin ngayon, napakamahal, mga kaibigan. At dadaan pa yan sa digestion, kaya kapag acidic ka, nagkukulang pa rin ng vitamin C. Kaya ina-advise natin na mag-alkaline vitamin C ang Mighty C. Dahil hindi ito nakaka-acid, tinatanggal pa ang acidity ng iyong tiyan. Kaya pag iinumin mo ito before meal, hindi mahapdi sa tiyan. Nagpapalakas pa ng mga buto at resistensya. Mighty C Alkaline Vitamin C. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na, makaibigan, ang Mighty C at DTX 500 ay napaka-epektibo talagang ipagsama. Kasi po, makaibigan, ang mga phytonutrients, bioactive compounds na makukuha sa DTX 500, pag pinagsama ito sa Mighty C, naging mas madaling ma-absorb sa katawan at mas mabilis ang epekto. Kaya po sa mga kabayan natin na gustong malakas lagi ang katawan, lalong-lalo na pabago-bago ang panahon, iwas trangkaso, iwas lagnat, iwas infeksyon at mga bukol pamamaga, at lalong-lalo na maiwasan din ang pagtaas ng blood pressure at sugar, mag-DTX 500 at Mighty C ang alkaline na vitamin C. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo po, mga kaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, health advice po muna tayo sa mga nagtitext sa ating programang Health Alert sa ating text line number na 0919-002-8117. 0919-002-8117. Galing po kay 682. Doc, ano po ba ang tamang pag-inom ng DTX 500 kapag may maintenance na sa diabetes? Hindi kasi magbaba ang aking blood sugar kahit meron na akong iniinom at ini-inject. Makaibigan, na pag diabetes ang pag-usapan na hindi pa rin bumababa, kailangan baguhin mo muna ang iyong kinakain. O baguhin mo muna ang iyong tinatawag nating lifestyle. Sa mga may diabetes, bawal na talaga ang puti na bigas. Tandaan niyo po yan, dahil ang puti na bigas, makaibigan, asukal pa rin yan. O yan yung nagko-cause ng pag-spike. Kaya napapansin mo, kung napapansin mo, after kumain, pag meron ka maintenance, ha, may diabetes ka na, after kumain, nang hihina ka, ibig sabihin nag-i-spike ang sugar. Kaya mas mainam, no? Hanapin mo yung bigas na mataas pa ang fibers, vitamins, minerals, gaya po ng unpolished rice, brown rice, or red rice. Kasi nandyan pa ang fiber na tumutulong para maiwasan ang pag-spike ng sugar. Tapos, pag mahilig ka sa tinapay, ay nako, galing sa puting harina, ay dapat na imbis na tinapay kainin mo, doon ka na lang sa nilagang saging na hilaw, kamuti, kamuting baging. Yan yung mga dapat pang merienda mo, kamuting kahoy, kasi mayaman din yan sa fiber. Tapos sabayan mo sa pag-inom ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, ng atin pong DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C. Well, ang DTX 500, makaibigan, ay nagtataglay ng napakataas na polypeptide properties. Ang polypeptide properties, isa po itong P-like insulin na tumutulong ibalanse ang asukal sa katawan na hindi na naggagawa ng pancreas, especially sa mga may type 2 diabetes na. Kulang na ang insulin na pinoproduce ng pancreas. Kaya ito yung mag-act as natural insulin kapag nakapasok sa katawan para mabalansi ang asukal, kaya maiiwasan ang pag-spike ng sugar at maiwasan ang komplikasyon. Yan po mga kaibigan ha, i-take nyo lang po ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Kahit na may maintenance ka sa diabetes, isabay nyo po mga kaibigan, even na meron kang maintenance sa cholesterol, hypertension, o kung ano man ang mga maintenance meron kayo. Pwede nyo po yung isabay at limbawa, after meal din po ang inyong mga maintenance, pwede nyo inumin ang DTX 500 ng before meal. Or makaibigan, lagyan nyo lang ng pagitan ng isang oras para sigurado. Galing po kay 852, Doc, ano po ba dapat gawin para magbalik ang sarap ng tulog? Nahihilo na po ako, Doc, kasi di laging maganda ang tulog ko. Uy, sa mga kabayan natin ha, na meron pong insomnia. Sa mga kabayan po natin na hindi po lagi maganda ang tulog. Naku, iwasan po ang ano ha, mga maaanghang bago matulog. O, kasi po makaibigan, ang maanghang na pagkain, yan yung nagpapanatili sa temperature o high temperature ng katawan, na kapag mainit ang katawan, naku po mga suking tagapakinig, mahirapan ka talaga makatulog. At iwasan po ang pagkape, lalong-lalo na sa gabi. Kasi po ang caffeine, makaibigan, nananatili po yan sa katawan ng 4 hours. O, yung kape ng mga commercial coffee, 4 hours po yan. Kaya mananatiling gising ang utak, mga suking tagapakinig. Lalong-lalo na, uminom ka, mga alas 8 na, mananatili yan ng 4 na oras. Ay siyempre, mawawala yan, nasa alauna na. E di, wala na ang secretion ng melatonin. Kaya hirap ka ng antukin. At lalong-lalo na pag meron talagang gastrointestinal problem, hindi ka normal magdumi, maraming toxin makaibigan ang atay. Naku, hirap talagang makatulog. Kaya kailangan ng detoxification. Dapat inom ka ng DTX Coffee Mix kasi ito yung detox coffee na magpapalabas ng toxin. Sabayan mo ng DTX 500 para malabas ang mga toxin dyan sa iyong atay para mapasarap ang tulog. Actually, makaibigan, ito yung napakagandang epekto at mararamdaman mo kapag iinom ka ng DTX 500. Gana ang kain mo, pagkatapos makaibigan, gana ang kain. Ang next niyan, ayan, sasarap ang tulog. Yan yung mga ano, sign na healthy. Sa tulog, walang problema. Pag kumain naman, maganang kumain. Kapag nawawala na yung gana mo sa kain at hindi pa makatulog, naku po, problema po yan. Kaya inuman ng DTX 500 at Mighty C, ang alkaline vitamin C. 1 capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal. Galing po kay 582, Doc, na stroke na po. Doc, na stroke na po ako last 2018. Hirap po ako maglakad pero nakakahakbang na. Ano po ang tama pag-inom ng DTX 500 at Mighty C? I-take mo siya ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Kasi po makaibigan, ang superior antioxidant na makukuha mo sa DTX 500 ay napakainam sa mga nai-stroke. Kasi ito yung tumutulong mga suking tagapakinig na tanggalin yung mga bara-bara sa ugat na siyang dahilan kung bakit ka na-stroke. Kasi according sa pag-aaral, kapag na-stroke na ka na or na-mild stroke ka na, posibleng atakihin ka ulit. Kaya kailangan mo ng superior antioxidant para matanggal po yung mga nagbara-bara o nakabara-bara. Ayan po sa daanan ng dugo na siyang dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng stroke para hindi po ulit ma-stroke at iwasan na ang matataba. Pritong pagkain, maaalat sa mga na-stroke na kasi yan po yung nagpapataas ng blood pressure. At ugaliin mong kumain ng saging tuwing umaga at sabayan sa pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Pero makaibigan, wala na tayong time, magpatuloy pa sa ating programa. Yung nakasama ngayon, yung Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, sa ating programang Health Alert. Hanggang bukas namang muli, God bless sa ating lahat at tama po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para manatili ang ating malusog at healthy na pangangatawan.
1: DTX 500.
2: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
3: Ang DTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500 araw-araw mabibili sa mga butik. DTX 500.
4: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DTX 500 bibili sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix, may GSC na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kapeng sagana sa antioxidants, mainam na pagpagisa sa umaga at tagtag enerhiya pa. Mag DTX Coffee Mix ka, The Healthy Coffee, mabibili sa mga butika.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! Mike Pusok!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike
2: Puso! D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Nasaday kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio.
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3! Mapalit
4: sa mga bulika.
2: D3 Bio!
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako ni a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-uwil pulling. Meaning pa ako ng paakon o akong imumog. Before dahil ko mag-uwil pulling, mang-floss pa ko. So after flossing, butanganan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makompleto jud nimo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. Og kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
5: Correct jud. Napod ko in diskubrehan, Dok Ramil.
6: Saban.
5: Di ba kada hapon mo inuman jud kog DTX coffee mix, gitistingan na ako og pusa D3 Bio sa kape.
6: Wow.
5: Gipusan kog duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Labi jud siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya. Tistingi pagod ninyo.
6: Bulletproof coffee siya. No?
5: Kana.
6: Gisguta na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
5: Ako do, kay katong ni-addo ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3 Bio. Mauto nag D3 Bio ko dok, duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya human, upat ka oras, niinom na pulgog usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na pulgog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees kay hilanat.
6: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3 Bio?
2: D3 Bio.
7: Ako sa real, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay-hinay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa
2: D3 Bio.
6: Muna'y power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plate ni D3, Sir GP.
5: Correct.
6: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
5: Wow.
6: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, bungkag na dayon. Number 2, iya nga gi-inhibit nini ang pagmature sa virus. Ato pa, dili makareplicate.
5: Dili na.
6: Patay na dayon. Meaning, dili na mudugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
5: Munang dili madugay imong hilanat. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay ng kagaw.
6: Correct.
5: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa VCO ang naa sa D3 Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisago ang vitamin D3 o ang VCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ng virus particles.
6: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
5: Kaya.
6: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya. So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Kung ga D3 Bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Naa kay security guard ug naa kay police station.
5: So wa nagutay oras, Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dok Ramilo, oy mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusohon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang
1: akong lawas. O sa nakatabang nako ang D3 Bio na wala nagyod akong mga ginapamati.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio!
4: Ang Visio
2: ng may D3!
4: Kapalit sa mga butika!
2: D3 Bio! D3 Bio! Health News!
8: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na Hapixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha independensya hara nila ha People Center. Tara na! Hapixelance Printing and Supplies muna yan!
0: FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!
10: Oras Hantakloban. Mga impormasyon nga kinahanglan niyo mahibaruan. Ikang hanpamunuan ang syudad Hantakloban. Oras Hantakloban. Nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

sa gitna ng kahirapan at mga pagsubok. Muling bumangon ang lungsod ng Tacloban, dala ang walang kapantay na tibay ng loob. Mula sa mga pinsala at hinagpis na dulot ng bagyong Yolanda.

hanggang sa pagiging isang buunlad na komunidad na puno ng pag-asa at katatagan. Ang diwa ng Tacloban ay patuloy na kumikinang.

biglang pag-unlad ng ating ekonomiya at mga inisyatibong panlipunan na nagdadala sa atin tungo sa mas magandang kinabukasan. Ang nag-iisang highly urbanized city sa buong rehiyon ng Silangang Visayas, kung saan mapayapang mga tanawin ang nag-aantay sa mga bisita at mamamayan.

0: Halina't tuklasin ang aming makasaysayang landmarks, kung saan ang bawat sulok ay sumasalamin sa muling pagbangon at patuloy na pag-unlad ng syudad. Kilalanin ang mga lokal na bayani na kumakatuwan sa determinasyon.
1: Ako po si Ira Villegas from Tacloban City. Dako po talaga na ibuliga ako ng vaccine. Kahit kundi rin yung vaccine, hindi ko talaga masusuportan na akong family na hindi rin magbabago na among kinabuhi. Hindi ko na-expect na grabe. Grabe yung suportan mga waray nun, labi ng mga Tacloban.
0: Pag-asa.
2: Ako'y Willie William Plata.
3: Antonio Abad.
4: Ako ngayon, Will Santo P. Castillo.
5: Divorce nga tayo punto na experience ko. Grabe yun nga, Yolanda. Pero, siring pa, move on na lang. Wala kita magawa, wala kita mahim. At least na looy, Lord.
2: Pinabra ko na palay nga, nalikaw upada ka. Salamat to mga rani, gatos kami dito, igbaw. Nakat na kami yan, ang isami.
4: Diri ko ito nag-i-speak nga, inin. Diri kami makakabangon. Basta itong tao, buhi pa. Maningkamot la kita. Diri ma, ihitabunga. Madadayon itong imugin na hunaan niya. Kadaon.
0: Kaunlaran at katatagan.
6: I'm Chenilin Manrique Hayag. Never give up. You should move on. So, whatever happened ba nga, kung ano may mga disaster nga naabot itong kinabuhi, kapit ka lang kay Lord. Kung ano man itong umaabot hay imo life ba, nin dire ka mawarayan ng pag-asa. Kay samtang nga buhi pa kita, may pag-asa.
0: Na nagsisilbing inspirasyon sa ating mga mamamayan. Sa pagtanaw natin sa hinaharap, ang Tacloban ay magtatatag ng isang bukas na puno ng oportunidad at pag-asa. Tara! Samahan niyo kami na ipagdiwang ang angking yaman ng Tacloban.
7: Kayo ang pakuswag ng Tacloban!
8: Badayon pakuswag ng Tacloban!
9: Badayon pakuswag ng Tacloban!
0: Welcome to Tacloban City, the City of Hope, home of resilient people.

Sister. Natuto ko sa tao. Natuto ko sa tao, tapos natuto ko paano gamitin ang sistema para makatulong ako sa tao, para makatulong sa bayan. Integrity.

Hasyudaran takloban, paurahan ka mo ng mga solo parents. Kay ano, tungod kay ginproproteheran ang iyong mga katungod, Han City Ordinance No. 2024-15-11. Ano ba ini nga City Ordinance No. 2024-15-11? Ini ang ordinansa nga gintatawag ng Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo ng mga benepisyohan mga solo parents nga nanira mga anak hapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag ang solo parent at usang kag-anak? Solo parent ka kung ikaw in usang kag-anak nga diri ikinasal, bulag ha asawa o bana o ginkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aluday-day han Section 3A han RA No. 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalipikasyon ang mga miyembrohan pamilya nga natindog head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o banahin priso o may problema hapan huna-huna. Samtang kunan imo income komo usang solo parent, ubos sa poverty threshold nga ginestablisar ang National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tikang hagobyerno ngan pribadong institusyon hapag asasan City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development, ikaw in kwalipikado magin indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon nga dependent in usang nga solo parent. Kung ikaw in usang nga 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang nga solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimangno o pagproteher ang kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon tungod ang physical or mental nga kondisyon hapag subay ang RA 11861, kwalipikado ka gihapon mag-independent ang usang nga solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagamtaman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo an flexible work schedule. Diin an usang employer obligado maghatag in flexible work schedule ha imo basta la diri makapektuhan imo productivity ngan han kumpanya. Protection contra work discrimination. Waray employer ang gintutugutan magpaabat in diskriminasyon ha imo komo solo parent didan terms and conditions ngan estado han imo employment. Parental leave. Labot lahan leave privileges sa ilaroman labor laws, ikaw nga solo parent in gintatagan hin kadugangan nga 7 kaadlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay ngan waray labot kung ano ang imo employment status basta lang nakapagserbisyo ka na hin at least 6 months sa gobyerno ngan pribado nga sektor nga nakapag-impormar ka han imo employer sano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot la kung may partikular nga ginkasarbutan niyo han imo employer. Makaka-avail ka gihapon han masunod nga additional benefits. Training programs para ha imo nga nan imo mga anak ha barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit,

Scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy test and monthly cash subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, and insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent din niya takloban, hikaya adi nga mga kaangayan nga dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini nga mga benepisyo ngan serbisyo tikang hagobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom kabulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay. Declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema hauna-huna ni mo asawa o partner, senumar o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification di kang barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang imo income, certificate di kang han ni iyo punong barangay nga nagsusumat ang imo kahimtang como solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID ngadto City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang Habalyuan Grounds, Hamagsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance No. 2024-15-11 ginaprobaran ngan ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.

0: pagbago na no. Yung kato, yung speed yun ang bayo. Is duro na ka-updated.
1: Mm-hmm.
0: So, kung ang last na ito ng revision is revision 10.
1: Mm-hmm.
0: Before hang revision 10, nakado ang last na revision, 1994. Almost 29 years kita lang updated na ito ng value. 29 years na ito na kamasa. Ikukumpara ko, iba-iba nga mga LGUs like or no.
1: Mm-hmm.
0: Ang natong studio of market value is sinuntaking 8,000 ang tayas. At era for Banteria, it era studio of market value naabot in 25,000 per square meter. See the difference, 8,000 compared to 25,000.
2: For the year, the taxes kasi nirag it, papoint out is mahal ang tax, mahal ko ng tax, at increase ang tax. So, klaro, wala kita increase, but really good sugat ka na ako. So, para ako na, this is for me, ha, as a business assessing officer, talaga, magsasara talaga delusyo. Kaya, di recommend siya, it's rin ko pa, unrental yan ang taxes. Hindi nagbabalansi. Sili ka, pag dili ako, di ba dapat balansi? So, kung mahaliti mo rental, of course, masara. So, one question to do dila is, kaya nung gimamahalit rental. So, kung maman kung taxes si Kira, ano, diri sugat ka dako. For business permits, so waray kami, business tax, waray kami increase. So, asya ito yung question, kaya itong mahalit, din na akaro nga rin. In fact, haibaga mga gawa sa yung downtown, kasi yun ako kukus niya, kiri man sugan ka, hataasan rin.

we have to watch out because of the extreme heat, ang sinasabi natin heat exhaustion and heat stroke. We have a lot of cases of heat exhaustion. Sa rin pa man, extremes of weather, no? It atong lawas, nag-a-adjust na ito, itong kung wet season na ito, nag-hagpot na ito. Pero pag extremes na nagbabarubag o dirito-dirito nakaka-adjust ito atong lawas, that's why nahabubot atong immune system, opportunista yun yung mga sakit, no? Masulod ini, no? Labi na ang mga extremes of ages, no? Ang kalagsan, ganang kabataan. Amo init parantaya. We have to be ready. Ito na ini aton gin expect nga super El Nino. In fact, nagpagawas ng Department of Health in Code White Alert. April 29 pa na nagpagawas. Kamiliwat, maghimo na liwat kami in contingency measures. Bida na lawat Code White Alert for the city of Tacloban as early as May, no? So, ini nga Code White Alert, this is just a to monitor extreme heat. Nag-inventory na kami ang mga gamit kung ano ito ang hihimuon. At the same time, ang ating mga personnel, gin-activate na ito na once mag-ready kami to higher alert, ready here at 24/7. Of course, nakipag-coordinate kita barangay. We have the Barangay Health Emergency Response Team. We have to be ready. And of course, coordination, labi na kami dyan na mabaruan namon mapag-hatag o mapag-sambak kami ining mga advisory na ito. Colors. Using or dressing dark colors will absorb heat. So you are inviting heat exhaustion. Why? It reflects light. Amo ito advisable na ito na gamitin niyo kung magawas ka mo. And of course, loose. Okay, loose. So when you develop such things like nahihilo ka, ginhulasan ka, makusog, that is the body responding to extreme heat. Once nag-develop ka hini heat exhaustion, it inabot hini, confused ka, nahihilo ka, masuka-suka, ginhulasan ka yung tulo. It kinanglan mo hini is gadunin nga tao, ibutangin sa nga lugar nga mahagputay. Ito, mabutahin heat stroke, that's the most severe kind of illness itong water deprivation. Dahil hindi ganito ginhulasan. No? It body naubos na hulas and immediately will undergo coma. Ayaw kita pagpabot ito. So, and please take care of mga kalagsan kay amit hataas nato nga nagkakadevelop ng stroke.

0: umaga, gayon sir.
1: O pinaaga? Ano pininga peso?
2: Ang peso to global o sa nga ahensya ng gobyerno nga may ada duridilain nga serbisyo ng programa kundi ina buling nga magkamayada hin trabaho ang mga aplikante. Peso to global has three core function. First, ang labor market information kundi in may dakita information ng supply and demand han panarabahuan. Ikaduwa, ang career guidance and employment coaching naman para mag-guide ang atong kabataan pumili hinta mga track o kurso base ha demand ng job market. Ikatulo, ang atong referral and placement kundi in ang aplikante nga namimilingin trabaho ato ni ragin mamatch basehan ira kwalifikasyon nga ginrefer natong hiraha mga fit na job vacancies.
1: Meron pa ba ini iba na programa nga pwede avail din hi?
3: Ko sir, damo pa, adi may mga spain.
4: Muminta kita National Skills Registration Program usa ining registration form na kundiin ma-fill out ang aton mga job seekers. Ang purpose ini is para ma-record nato na nira skills na magkamayada kita database. Ngayon, nakakabulig ako nini pa natin labor market information.
5: Ang special program for employment of students o SPES naman in para ha mga kabataan na residente ng Tacloban City na gusto makatrabaho ha gobyerno. Ini nga programa in makakabulig pinansyal para makapagpadayon ini ng mga estudyante han ira pag-eskwela.
6: Government Internship Program or GIP is sa gihapon na programa para han atin mga youth na residente ng Tacloban na gusto magkamayad ng eksperyensya sa public service.
7: Jobstart Philippines Program o JSP is nga programa ni PESO para ha mga out-of-school youth o youth at risk. Kundi in, inihira in matatagan yung sunod-sunod na trainings para hira in maging employable.
8: Labot lahan programa parahan mga youth niyan panarabahuan, may dalawat kita, iba pa nga program para natin malupyo. Sugadhan, livelihood assistance niyan skills training.
9: Ading kihap ang tulong panghanap buhay para sa ating displaced or disadvantaged worker o mas kilala na tupad. Dili gihap naton kalimtan ang aton local recruitment activity ng SRA Special Recruitment Activity amo ini ang Tara Overseas para makavail ang tanan nga aplikante.
10: Adi gihapon na naton tinatawag na Mayor's Employment Generation Activity or Mega Job Fair kung hain ang aplikante nga ng employer aadaho o sa nga venue para magbuhat in interview ngan mag-hire on the spot.
11: Nan may dalawat kita bagway na nga programa nga tinatawag nga Special Employment Program for the Vulnerable Sectors para inihan atong mga kabugtuan nga PWD, solo parent, nga senior citizen.
12: Labot lahan mga namimilingin trabaho, we are also inviting our employers na mag-visit nga diya PESO office para ang mga job postings nga mag-request in recruitment activities.
1: Hala, kaupay man ngayon ng PESO, dama naman pwedeng avail. Hala, sige daw, ma-apply ako.
13: Sure! Adi ang amon form, kindly fill it up. Gusto pa ba niyo maparuan ang mga programa han PESO?
14: I'd like and follow among Facebook page, PESO Tacloban.
15: Nang pwede gap ka mo tumawag ha amon hotline, 0953-445-9867.
6: Ang PESO Tacloban, inaadiya CCD Law Building, Canral Hill, Tacloban City.
16: Kita-kits, Taclobanons!

0: Iyo himbatian ang usang edisyon han oras han takloba. Tugtuba sunod nga higayon han oras han takloba.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
4: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bagong schedule, han libre nga check-up. Tigam niyang mga pecha, Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026. Alas 8 ng aga, tugtub alas 4 e medya itong kulub. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 ng aga, tugtub alas 3 ng kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang. Ha Avenida Veteranos nga mga dalan, Ciudad ng Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth nga prevention is better than cure.
5: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa Bugos ng Pilipinas sa alas 11:03.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: K5 News FM, Up of the Hour News.
7: Maupay nga aga mga ka-K5, madanga tayo ang dalikat nga sumat para yan nga oras. Haaton siyahan nga balita, o usang bag-ula nga hinglaw nga baby ang natad-an nga ginlabog habaybayon han sitio dapdap barangay Kabulan hakapookan Leyte Kakulop Hulyo 16. Subay ha report na diskubrihan anwari na kinabuhi nga pulahay han pira nga residente nga dayon nangarohin bulig ha mga otoridad. Nagburubli gihapon ang mga residente nga matagan hininsakto nga pagpahamutang ang nasabi nga baby. Hapag kay nay nabubuhat na yung investigasyon itong mga otoridad, agud matudlok ang panginalaan han mga kag-anak o kunhin umana nga responsable hapag labog han inosente nga puya. Samtang halain pa nga balita, usa naman nga estudyante ha Javier National High School ha Poblacion Zone 1 Javier Leyte ang nakuhaan hinginaligar Shabu ha sulod mismo han eskwilahan. Ang nasabing estudyante in 14 anyos ang pangidaron ng usang grade 9 student. Subay han report na abtan han usang magturot do. Ang nasabing estudyante ng duha pang kaupod hini nga nakatambay hamay hagdan at ipakato ha roof deck han eskwilahan. Ginsita inihan magturot do ng gindara ha guardhouse. Pero samtang tikatuhira ha guardhouse o sa nga plastic sachet ang nakitaan nga iginlabog ha nasabi nga estudyante hausa nga nakaparada nga e-bike. Dayon ini nga ginpurot han magturot do nga na dito na nakitaan ano sa nga crystalline substance nga ginaaligar Shabu nga dayon ini iginreport ha principal's office. Hindi na naman ang nasabing estudyante ha MSWDO samtang igin pailarom naman ha laboratory examination ha Regional Forensic Unit 8 ang nakumpiskara nga illegal nga droga. Kapag kainain pa dayon pa ito na investigasyon ng kapulisan, may pag-isumpay han insidente. Samtang aton pa katapusan nga balita, ginklaro naman ha National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP nga waray hiragin susukot nga bayad bikang ha mga konsumidor para han gintatawag nga line loss nga congestion charge o line rental. Subay kan NGCP Assistant Vice President nga Head han Public Relation Department Attorney Cynthia Alabanza na may ada revenue cap at ira transmission charges salit ang kantidad haniragin susukot indiri basta-basta nagbabag o kada tuig. Gintagan pa niya hindoon ang diri nagbabaligya o napalitin kuryente ang NGCP salit diri hiranasukot han line loss nga ini nga transmission loss nga binabaydan han mga konsumidor ha mga distribution utilities intikang ha mga pilferage nga ang mga miyembro tag konsumo iton kooperatiba ang mag-aabagahan kabaraydan. Ginpahayag liwata ni Alabanza nga ana congestion charge o line rental hindi rin na isusulod ha income hiton NGCP kundi ini inadugang nga bayad kung kinahanglan kumuha hin mas mahal nga supplyhan kuryente tikang ha ibang power plant matungod han kakulangan o pagundang han operasyon hin usa nga planta. Matungod ini ginaghant han NGCP ang publiko na mahibaruhin na sakto una noon era binaydan ha electric bill agud malikyan ang sayop nga impormasyon ha mga dugang nga kabaraydan. Mga ka-K5, ang dalikat nga sumat indoro ta iuhan DTX 500 ad epektibo nga pangontra han high blood pressure nga diabetes. Bantayan iba pang magpaso nga balita, i-like na i-follow na aton official Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Ako naman ni Kakifeb Carol Medino para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan. Hashtag na Tacloban ngan habugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.

0: Central sa K5 News FM alas 11:12.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera.

0: K5, yun ang adlawhan, Biyernes, July 17, 2026. Adi kita naton Friday edition na naton programa, 11 Mbps, kada alas 11, mga balita ngan public service. Dinhila 103.1, K5 News FM Tacloban, ini ka K5 Kevin Siusana. Magkakaroon sa kita tubtubalaunan niyan nga ligas, damon naliwat ini nga mga serbisyo publiko. So gadmang gihapon magkaiba-iba nga mga istoryahon din ha aton dapit. So gadman dito ha Manila. Ini nga mga dagko nga mga isyu nga nakakalukop iton aton nasod. Dalit pag uropon kita. Niro niyan mga ka-K5 alas 11:30. Ika ka-istorya naton hi Congressman Ace Barbers. Alayon na lang ka K5 Milton, pamiling hiton iya mao pwede na nga litrato. Kay gintagan kita, nag-okay man, hi Congressman Ace Barbers. Iton advisor ng spokesperson, han House Prosecution Panel. Dili iton impeachment trial kan Vice Presidente Sara Duterte. Niron yan, mga ka K5, mga alas 11:30, anaton appointment. So ganun mga gihapon mga ka K5, ano ba ini nga misis nga nagpagiling manan iya money? Nagsarit la kan iya mister, nagpapagiling kuno kanahan money nga yagbaraligya. Agoy ka iba man nga gilingan, nga iba nga money ang iyagin pagilingin barangay kagawad. Totoo. Adiliwatin misis, ware ka kontentuhan iya mister nga bus driver, nanmiling hin tricycle driver. Naaktuhan, didtuhan lodging house. Nadirian upat ang kaliding, gusto lang tulo ang kaliding. Nero niyan mga ka-K5. Ano ba, inigintawag naman kita ng mga unggoy han kuan, han China. Baad daw, nag-aalboroto yan ha, magpro-protesta itong kuan. Magpro-protesta mga ka-K5 itong Department of Foreign Affairs. Kay usa nga periodiko ha China, nagsiring nga mga unggoy it mga Pinoy. Alas 11:16 sa naton oras mga ka-K5, ganianta na itong magiging kahimtang ito naton panahon, iyan ang adlaw.
1: Sulat panahon.
0: Sir Ruel Montesa, good morning haimo.
2: Mo pa nga aga sir, sanok magtikang hita akong report inin masigwi anay kita kadali.
0: Sige sir.
2: Dere ra maaram nga itikangan ng tao, nagtikang alay amo.
0: Amo balita sa Ruel.
2: Kitat nga tanan, wala ito na exemption. Kita nga tanan.
0: Patihira.
2: China, patihira. Na-timing lang ang pagkapagani kaporma, medyo insikira. Ikita Pilipino.
0: Ala, sige pero, sir.
2: Pero nagtikangan, baga-baga lagi pinamo. Alaton minayo yung minahal nga provincial Leyte, padayon kita mga kaabat, usahay madampong nga kalangitan or good weather. Labot lagod man pagkakakulop, dan chance sa intigaay nga pag-uran, nga pagdalugdog, nga ditong kagabi, nga ditong kamagahon. Para nanabok kakulop din niya aton, nagkaadan mga pag-uran, dila ng gabi. Tungod lai niyan local thunderstorm, nga usang na 2 ka oras, ano man nabuin niya local thunderstorm, kung makita ng mga doppler radar at pag-asa, ma-issue at pag-asa yung thunderstorm advisory. Nang po na niyo barangay, bungto or syudad, maalakbatan hindi nga local thunderstorm, pwede ito magkadan makusugay nga unan, makusugay nga hangin, nga may kaupod ng pagkidlat, nga mananabula ito sa COVID-19 sa nga duha ka oras. Basal naman ang pinakabago nga satellite animation ng pag-asa ang southwest monsoon. Ito na adad sa COVID-19 par, kaya pagkaya na, ang nagkaka-apekto la gindudumi na la niya extreme northern Luzon. Ang iba nga mga lugar nagkaadaan na ikitan monsoon break. Amo ito nga extreme northern Luzon la ito na-apekto niya na kay Maluya ini nga habagat. Nang hagawas sa Philippine Area of Responsibility may usa nga tropical depression nga nasipatan kanina na alas 8 aga na nakadto may karayuon nga 2,905 kilometros sinirangan, timong sinirangan ito ng Mindanao. May daniyay ni kakusgon ng hangin ng 45 kilometro per ora harani sintro ng pagsubasko nga maabot 55 kilometro per ora naglalakaton o nakiwa kanluran, timog kanluran,

0: in 15 kilometro per hora. So malay itong pag-asa, ginbase ni Ran kananiya na nga adlaw nga data, habubo ko na yung chance nga sumulod hapar. O sa na nga tropical depression nga tagawas ang Philippine Area of Responsibility nga sumalahira, guti ay chance nga masumulod pa hapar kapag kaya na. Pero pa dahil yung titungin mo monitor, kay bangin palabaga magsayipitira forecast, at least maalam kita haros kada oras it kabutangan ko na. No? And maray, Gail, warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw ni Neon Repeat, salit, anaton mga kakaypay, nagpapakabuhi kadagatan, pinaagyan pagisda, talwas kumatuhad agad pagpakabuhi, basta magpatlahanan mo pa, para liwat sila makalikay, hinanapokman ng mga disgrasya nga posible manabo, samtang hira at kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga kakaypay, nga mabiyahi yan ang adlaw, pinaagyan dagat, talwas gihap pagbiyahi, ay siring ko pa man kanina, waray, Gail, warning nga giniisan pag-asa, dinatropit nga habugos nga sinirangan han Bisayas. Anaton real time na nga temperatura di data globa na ada kita 29 sentigrado nga pwede pa mabutin 33 sentigrado iyan na nga adlaw. Anaton adlaw sinidlit kanina alas 5:24 matutunod niyan nga kulog alas 6:07. Anatong daylight time yan ang adlaw, may dakita 12 ka oras ng 43 minutos.
1: Okay, damo salamat Sir Ruel.
0: Damo salamat, kan maupay nga aga late. Happy weekend ha, ito na tanan.
2: K5 News FM Live Report.
1: Alas 11:20 yan aton oras mga ka-K5. Adi na, gintawag na kita nga mga unggoy. May da video mga ka K5 nga again upload an China Daily nga naguupodhin mga monkey character nga nagpakabarong, waray man iba nga nagpakabarong din sa kalibutan, Pilipino man la. Okay? Ngan ini nga nagpakabarong nga mga unggoy amo in ginpapalatosan hin mga water cannon. So ganit ginbibinuhat hit Japanese ay Chinese Coast Guard. Hiton aton mga mangirisda dito West Philippine Sea. Baadaw. Dire maupay. Nagsiring ang Department of Foreign Affairs. Dire ni maupay nga ginbuhat han China. Didahin nga July 10 nga video. Nga nakakainsulto ha aton. Bisan ga dire kita nagkakasarabot. Hinligal ngan political issue. Dire angay magsugad hini iton China. Kay mga responsable nga civil man kita nga mga tao. So ang gobyerno ng Pilipinas inag-aaro yan na nga i-delete tanggalon ito nga offensive material nga nananawagan nga tuha China nga igdusugad itong dignidad, respeto nga kamatuuran bisan kung diri kita nagkakaurusa. Salit, naduroy nala nga nagtitikahaluag it diri pagtapod habot nga hit Pilipinas ngan China. Dire, aray naguda rin nga China. Buligod man ini nga nasod. Nagpanunobra man liwat ini. Anyway, it foreign affairs it makikig hirohimang raw ito, mga diplomatic channel or diplomatic nga mga pitad. Kung aanhon iton pagsawahi iton China nga diri naman nagpanunobra man liwat iti nga iragin buhat mga ka K5. Alas 11:22 sa naton oras pagkapilugod anay kita. Syempre ang DTX Coffee Mix kay pinaagihan DTX Coffee Mix nagkakape ka na nagdi-detox ka pa. Gintatanggal ang toxin sa aton lawas ipinaagi han DTX Coffee Mix. Ngan patindo nga pa, rigonuntaan atong resistensya, ipinaagihan Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mga ka-K5, ha? So, ini nga mga produkto, ang Mighty C, sugad man ang DTX Coffee Mix, in mapapalit, ha? Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City, nga magkakamayadin, libre nga pangonsulta, July 20 to July 26. Sunod na ini nga simana, ha, mga ka-K5, waray bayad ng medical check-up, ha? Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City. Niyan haton pagbalik mga K5, hopefully ma-contact naton. Hi Anay Surigao, Congressman Robert Ace Barbers para naton pamakianhan iton status, ano iton matatabo, ano iton mga plano, iton prosecution, didahin nga nagpapadayon nga impeachment trial kan Vice Presidente Sara Duterte. Ito haton pagbalik, patalastas anay.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, swak na swak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
2: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rolando Basagis. Daghan na kayo kung nagtilawang kapi. Pero lahing kayo ng DTX Coffee Mix, gawas nga lami na, katabangan pa yun ang akong arthritis. Hangtod ka ron, doon na nabalik ang hubag sa akong mga tiil.
2: DTX Coffee Mix. Pabalik sa mga. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: Oras, alas 11.28 na. Magbabasa ani kita dinihan mga nagpadangat haatonhin mga mensahe. Hi Tonying Pep, pa-shoutout kuno idol sa ring ni Tonying Pep. Mopeng out to Sir Kevin, adinaliwat kami ng mamate haimo, pa-shoutout han pamilya de la Dia. Upod na ang pamilya Yap didiahi Porlos Eastern Samar. Nga advance happy birthday greetings. Oy, para buwas, magbo-birthday buwas si Deladia Aris, July 18. Okay. Oo, damo pa ito't maabot nga birthday hai mo. Ha? Deladia Aris, sign ato naton happy birthday. Adi, happy birthday.
11: Hey!

0: Okay, happy birthday mo buwas ha, Diladilla Aris ng sering ni Rochelio. Diri na gaditon orosahon nga pambulit China kay may daman naton mga chinator. Okay, tama, may daman naton mga chinator. Oo, kay may dadi na sinado mga abogado itong China. Salit, di gad orosahon nga sugad diton. Adto pa nga yan na attender pen o sa nga press con hi Congressman Ace Barbers. Ma-message na laha akon kung baga ma-available na hiya. Okay, nagsabot kami kanina nga mapa-interview adto hiyan 11:30. Asus, kaya gin may daliwat niya na tigda nga press conference takahiyain it spokesperson hiton kuan. Hiton House Prosecution Panel, hiton impeachment trial. So, kitaon ta nala. Bangin lugod hi ka K5 Carlo, it ready na yan ha. Kay baga nag-message si ka K5 Carlo iton iya report, kay bangin niyan hiton 12:30, magin available na hi kuan, magin available na hi Congressman Barbers. So nga dila anay lugod kitat aton ibang nga mga reports kay hi ka K5 Carlo o nag-attender iniliwat kaninan pan makiana didi ha City Hall. May the update itong Tacloban City kung ano't mga programa hiton malnutrisyon di da syudad han Tacloban. Kay kakulop mga ka K5, kung nagpinamati ka mo, nga bisita naton ang tinaglawas ang PhilHealth, inin it malnutrisyon, diri naton dapat igbaliwaray. Kay kung diri ini naaagapan, pwede ini maging kabalyo hiton kinabuhi, labi na hiton mga kabataan. Salit, kinahanglang God nga permi kita magigin listo, permi kita magbabanta hiton aton mga kabataan, hiton sintomas, hiton malnutrisyon, kay bangin magtikagrabit epekto haira, magin severe hiton epekto haira, bangin magkore na lugod kita pagtambal, hiton severe acute malnutrisyon, tinatawag nga SAM. Anyway, ano daw la itong mga programa itong City Government of Tacloban? Para ang detalye hining a report.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Carlo Arisgado, K5 mo.
2: Yes, sa K5 Kevin, yan na ano itong aton gina pangumusta nga dito na sudad ng Tacloban. Labi na yan na nga bulan is celebration ito Nutrition Month. Nga usa din ni ano ka K5 Kevin, ito na ginpaham...
0: Agoy, nawarayan... sige. Carlo Anay, nawawarayan yes. Nutrition ito at signal. Kakautod-utod. Sige daw, pribahiyan na Carlo.
2: Yes, ka K5
0: okay.
2: Kevin.
0: Sige, go.
2: Ayan. Oo, so amo ato ano ka K5 Kevin, yan na anong bulan is Nutrition Month celebration. So ginpahabtang ha aton kung ano ito na sitwasyon nga dihan na mga kabataan, labi na nga dito ang syudad ng Tacloban. Ngayon, kumusta gihapon na nagpapadayon pa ba ito na mga programa, inisyatibo, ito na local government unit. So yan na ano ka K5 Kevin, na may damang program ito ng barangay. Actually, dirila kuno ini yan na nga bulan kay para bangin kuno signon ito ng mga katawhan. Nga yan na lang ang Nutrition Month ini nga mga programa ginpahamtang ngadto hiton ng mga barangay. So actually ano ini nga mga programa hiton na LGU is ginpangunahan ini mismo ni na Vice Mayor Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez kaupod ito na mga personales nga sugad gihapon ito ng mga opisyales han City Nutrition Office. So yan na nga Nutrition Month ka K5 Kevin is ibaliwat ito na kamadaan or ibaliwat nga mga programa kay aside ito ng mga feeding is very common naman daw ito na feeding ano bisan nga ni itong Department of Education nakikparticipate na gihapon ini nga feeding ha mga eskwelahan itong bugos nga school year. So yan na ito na panuyuan liwat ang objective hiton aton LGU nga ditong syudad ng Tacloban in pag-edukar kung ano itong mga labeling, itong mga pagkaon ngan sugad gihapon, papunan o liwat nira nung i-serve itong pagkaon na bisan pa man iniin mga canned goods or mga ready to eat pero nagiging nutritious. So may ada programa yan na itong LGU, amo ini itong lutong bahay program kundi in i-edukar iton mga kag-anag, i-edukar iton mga nanay nga diton mga barangay kun papunan unaton magluto or mga kumbaga pa pagpili hin mga nutritious food nga i-serve naton hiton mga kabataan. So yan na ano iton aton nasod is usa hiton nahabungos nga kalibutan, usa iton nakag-record hin durudamo nga malnutrition or lakip na dinhi iton overweight nga nasugad gihapon iton mga kumbaga pa mag-ani iton mga timbang matungod manggod hiton iton nutrients deficiency. So nga diton takloban nakitaan ano hiton na City Nutrition waray manlaini naton na waray kit tagan hindi ta ano ka Keith of Gavin pero in may ada hira monitoring nga dihiton aton sudada nga nagpapabilin lagi hapon iton malnutrition na naglabay pa ng mga tuiga. So that's why yan na diri man ini nga kumbaga pa mapangako mismo iton LGU nga maundang na ini kay matungod manggod nga iton sitwasyon iton pamilya iton usahan mga rason kung kay ano nagpapabilin lagi hapon iton malnutrisyon. Usa na din kay Keith of Gavin ano iton kakulangan hina pinansyal or ito na family or financial status hiton usa nga pamilya ngan ito nagmamahal nga mga papliton. So adi man ano ka Keith of Gavin kon ano itong mga programa ngan sugad gihapon itong inisyatibo han local government unit itong sudan ng Tacloban pamation ta himiski na mati itong head han City Nutrition Office.
3: Actually, we have several data na nagpapakita na nagkakaada kita in cases of poor malnutrition diri ha City of Tacloban, not only in a category of underweight and stunted, also han mga overweight. So, poor, ano man gyapon ito, malnourished man gyapon. So, that is why dapat ininhiya is in papadaya po namon ang amon implementasyon ng mga programs sa City Nutrition Office dahil labi na dito ang mga barangay and also ha aton mga establishment DepEd liwat na programs kita kasi community-based kita so DepEd is school-based so DepEd po may ada po niya mga dilain po na programs na nag dapat kasi feeding is continuous po hiya. Continuous po yahin 120 days and iba na extend to 180 days para continuous and diri la porket 1 week la feeding waring kasi tiya gamit so dapat continuous dapat hiya and may adag po gyapon kita ha mga daycare centers luhan CSWD na hatagpuiran mga nutritious po gyap ng mga snacks with milks. So para ma-ensure po ang good health po han mga daycare natin. Avoid po kita gihapon na kamo mismo pagpakita ira na kamo mismo na nauuna pag di rin nakaunhin gulay, di nakaunhin mga prutas. Dapat set an example gihapon to your children na nakaun kamo para sumubad po gihapon yo. And buroblik po kita natanan kay di rin po inikayahin han amon agency or bisan hin na stakeholders with cooperation po dapat han mga taga barangay no san mga nanay para ma set po naton na at least man na maibanan naton ang prevalence han mga underweight and stunted han City of Tacloban.
2: Ano ka Kevin, yan na is naghihimo hira or nagbubuhati ng mga barangayan. Labi na nga ito northern barangay kay usang ito ano ka Kevin ito nakitaan nira base itong era data. Waray man kita numbers pero sumala pa ano ka na mama. Akina mate nga durudamo nga to ka Keith of Gavin iton iragin mo monitor nga ada mismo iton under malnutrition. So i-edukar nira ito ba kabataan durante iton ira barangayan sugad gihapon iton mga luto no nga magkamay ada hirahin kumbaga pa isa experience ini nga mga nanay kay papunan og gihapon nira pwede ig kumbaga pa iton usa ka dilata na pwede pa ini maluto ka Keith of Gavin in other way nga magiging nutritious siya kaysa naman nga i-serve mula nga dihabata iton usala katila pa. So that's why ano nga nanawagan mismo ito na City Nutrition Office nga makig-cooperate gihapon na era iton barangayan nga diri unta maa-award ini nga mga kag-anak ka Keith of Gavin ano nga umapi iton ira mga programa kay para gihapon ini ha era nga nasugad gihapon iton mga kabataan kay rin mo pangay kanina in kinahanglan nga siseryosuhon ini no diri igbabaliwaray iton malnutrisyon kaya usag gihapon ini kay Kevin Gavin ano iton kausahan na kadam-an labi na iton ibang nasod nga nagkakamagtay matungod hini nga sitwasyon nga diton ira kinabuhi kay Kevin Gavin.
0: Yes, kay K5 Carlo. Hello, good. So, kautod-utod na.
2: Yes, sir. Yes, okay. K5 Gavin.
0: Oo, damo nga salamat, K5 Carlo. Okay.
2: Alright, K5 Gavin, iniga balita, induro tayuhan, DTX, Coffee Mix, nakagkapi ka na, na-detox ka pa. Iniga K5 Carlo Arisgado, parang kapyon ng mga balita serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad ng takloban ngayong bugos ng sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Alas 11:39 mga ka-K5 anaton oras. Ngan, syempre, kung nag-iinabat kaliwatan, high blood pressure, ngan diabetes. Delikado iniliwat kung di rin naton papanginan noon, kung na-diagnose ka na, nga sigurit pag hinitaas itong imo BP, itibaliwat, naghinitaas itong blood sugar, baka kabulig pag-control hini ang DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule. Ngan, para liwat itong mahilig, hinpagpamasahe. Kada pagpapamasahe, syempre, may banyos ito. Pwede liwat inigamiton nga banyos itong pag kontret mga tukob itong insekto and DTX liniment oil and banyos nga mahuyayag hakalulothan. DTX liniment oil and DTX 500 nga kapsul pangontrahan high blood pressure ngan diabetes og ang DTX liniment oil in mapapalit gihapon ha Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos Tacloban, ngan hamagkalain-lain nga mga drugstore.
1: 11 Mbps!
0: Oras mga ka-K5, alas 11:41 na. Ta. Problema niya na mga ka-K5 kay nag-inaragway naman ini dito na liwat ha Middle East. Salit sunod nga simana, ada andam na lakita mga ka-K5. Kanina, hanaton katatapuran nga surok dito ha Manila. Nagsering anaton source tikang ha Department of Energy. Panigaman ka mo ha kung anit yung ginagamit nga mga sarakyan o nagamit hini nga class and fuel. Kay ma-increase itong gasolina mga 3 to 4 pesos kada litro. Sigurado na ini mga ka-K5. Bangin pa nga ni magsobra. Basta itong gasolina, 3 to 4 pesos itong igi-increase. Kada litro ito. Sunod nga simana. Itong diesel, ma-increase in Jess nga daha 11 pesos it kada litro. Kompirmado na gihapon ini mga kasangkayan. 10 to 11 pesos it igi-increase. Itong diesel. Iton petrolyo, mga 12 pesos. Ito nag-i-increase. Sunod nga simana. Imbis nga ginadakuin na naton paglaom, ang uruuna nga simana, nga magpapadayon na ang pag-alusos hini nga mga presyo han fuel products, iyan na, bangin na liwat ini maparehasan han hadi nga nagsobrahin 100 pesos ang diesel tungod han sunod-sunod nga tagsobrahin 10 pesos nga pag-inumintohon mga ka-K5. Amo init problema yan ha kay nakasigit pag-inaragway dito ha Middle East. Salit diri naton kapupugnan mga ka-K5 nga mag-i-increase na liwat sunod nga simana it mga produkto hiton diesel ngan petrolyo. So otro hunta iton estimate sa dinin mahirayo dida. Gasolina, 3 to 4 pesos per liter itigo umento. Diesel, 10 to 11 pesos iton increase. Ngan iton petrolyo, 11 to 12 pesos iton nag-i-increase. Hit Martes ito, mga ka-K5. Subay ito han trading ha world market hanyana nga simana. Ha? It problema pa hini kay adi itong kuryente nag-abiso na nga dirhiton aton July baadaw. Diton aton July nga billing ma-reflect gihapon iton aumento, iton taripa, han kuryente. By the way, mga kaka-K5 ni Ronian, may da naton report liwat ni kaka-K5 Roger Tilana. Or bangin, kay may da didi panawagan hi Konsehal Jerry Oy na nawagan nga ipatuman ang desisyon han Korte Suprema nga igpatuman ang LMWD Manila Water Joint Venture. Takay adi man, magka-partner naman niya na iton kuan. Iton LMWD ngan Prime Water. Yan na pala kinikari-remind nga may ada na ngayon hadto desisyon han Korte Suprema nga magkamay ada hin joint venture ang LMWD ngan Manila Water. Aanhon daw lain eh. Hulatan niyo mga kaka-K5, it-report ni Ronian ni kaka-K5 Roger Tilana kasumpay hininga isyo. Damo na la iton kuan hini ano mga proposisyon para lang magmaupay iton no aton serbisyo iton tubig. Yan ang pala kini pakahinumdum nga may ada hini mga kaka-K5. Ha? May dangay ang desisyon han Korte Suprema nga joint venture han Manila Water nga LMWD. Aanhon man iton, kaya ada naman sige iton trabaho iton Prime Water. Kapartner naman nira iton LMWD. Ba, ibaliwat ini nga isyo kung sugaron tahini nga may ada desisyon hadto ang Korte Suprema. So bantay niyo mga kaka-K5 iton report ni Ronian ni kaka-K5 Roger Tilana mahitungod hito nga isyo. Okay, sige. Ngarianin kita in iba naton nga iristoryahon mga kaka-K5. Ah, oh. Nag-iristorya naman lakitahin kuan. Nag-iristorya naman lakitahin amount, hin kwarta, nga i-increase it presyo iton fuel products. Okay. Adi pa, hin kwarta ang iristoryahon. Iton gobyerno in magpapahiagom na liwat hin another round hin financial assistance. Ayuda pinansyal. Ngadto hin sobra 7 milyones nga pobre nga mga panimalay, pamilya din sa Pilipinas nga apektado hiton nagtitikay taas nga presyo hanlana tungod hini nga bag-o naliwat nga kasamok didto sa Middle East. Pero ito kaka-K5 Kevin nga ipanahatag nga ayod hiton gobyerno. May ada 7 million nga pobre nga pamilya din sa Pilipinas, tatagan hirahin 12,000 kada pamilya cash aid. Bod, usan o daulit panhatag hini mga kaka-K5, 12,000. Kakulop, may da video nga igin pagawas ang Malacanang. Kundiin ni Presidente Marcos Jr. inagpahayag nga ang gobyerno in magpapahaluag pahan suporta ngadto ang Pilipino. Kay may ada igpapagawas nga 12.3 billion pesos. Otro hunta. May da igpapagawas nga 12.3 billion pesos. Tinatawag ini nga Uplift Assistance Program. Anit bod sidgon hit Uplift? United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Ano man pag-implementar hini? Nga cash assistance nga tag 12,000 iton mga beneficiaries. Ipinaagi ini han DSWD. Hailarom hini nga programa sumalang presidente. Kadagmitan nga ayuda anigahatag ngadto hin 7.5 million nga mga panimalay or ekwibalente hin 37.5 million nga mga Pilipino. So kung mag 37.5 million nga mga Pilipino it makakaagom hini, more or less one-third ini hiton mga Pinoy habugos nga Pilipinas. One-third. May upod ba kita hini din hi mga kakipay? Damula ay ini na one-third hit mga Pinoy makakahiagom hini. So mala hiton presidente, 1.5 million katawo nga mga low income workers, hagbubo ang sweldo nga mga magkatrabaho, nga naberipikar ang IRA income ipinaagihan SSS. Oo, kay ma-reflect man ito dito sa SSS kung tag-pere sweldo. Ano daw lakon upod kita hito? It mga empleyado din niya K5, it matatagan. Ikitao, gingkita na SSS. Dito record it SSS, kay na-reflect man it ang aton mga sweldo sa private sector. May dananira na tudlok nga 1.5 million nga magatrabaho, nga hagbubuit sweldo. Makakakarawat hintag 2,000 pesos kada bulan, July, tub-tub, December. 12,000 hasulod hinunom kabulan. Baad daw. Sana all! Sana all upod hito dida. Yawat na lang ito nga 2,000 kada bulan, July to December nga panggaro gasolina. Or usa ito kasakuhin bugas, ayaw lang pag inambisyon ng durin kamahal nga bugas. Makakapalit ka ito. Hirahin o daw la ini. Kaya na-identify na 1.5 million low-income workers. Makakakarawat hintag 2,000 pesos kada bulan, July to December, iyan na nga tuig. Kaya diri mong kami ka K5KB na trabaho, ha, pribado nga sektor, may ada ba kami? Adi pa! Inigihapon nga tag 2,000 kada bulan, ighahatag ngadtohin 2.5 million katawo. 2.5 million katawo nga pobre, ngan harani nga pobre nga panimalay. Ano man ang kakilalihan ira? Di ba may ginhigidumara nga didan 2024 mga ka-K5 may adagin himo nga 2024 community-based monitoring system CBMS gin-survey ang kada panimalay hadtong 2024. Under han CBMS. So pinaagi ito, may adaliwat na tudlok nga 2.5 million nga mga pamilya nga pobre. Tatagan gihapon ito nga 2.5 million nga mga pobre. Tatagan hintag 2,000. Baad daw. Diin daw la ini nga budget ginkuha ang gobyerno. Nagsiring ang Malacanang nga ginkuha ini tikang han savings, han national budget circular, ngan ginaprobaran han office of the president. Iton mga 4Ps, ka K5 Kevin, makakakarawat bagihapon hini, may da, okay da, wadi man. One-time additional cash assistance of up to 2,000. Igpapahiagom han 3.5 million nga beneficiaries han 4Ps. Ngan walang gutom program makakakarawat pero one time la 2,000 la diri kada bulan nga tag 2,000 ha one time la makakakarawat hin 2,000 an nga tanan nga member han 4Ps ngan walang gutom program nagsaringan Malacanang ngan panuyo hining uplift assistance amoin pagbulig han mga Pilipino nga pamilya nga makatapo ang ira panginahanglan kada adlaw. Ngan ira pagin padarodamo ang makakakarawat hini para darodamo nga mga Pilipino ang makahiagom, makapanpahimulos hini. Ngan iging papatapod it Malacanang nga kung tikangan na ini in madagmit ang pag-deliver hini. Ipinaagin ang digital. Well, sigurong mga card na ini. Okay? So, titikangan na ini. Kaya na ang July nagsiring. Oh, nagsiring. Ngayon na nga July, titikangan. Sige, hulaton ta kung hinuit magpapakaagom hini. Bangin naman may da mag-agway din mga barangay nga masiring. Ano nga wari aking upod? Itad tulugod nga panimalay nga may daman itong kutsi na iupod lugod ang panatag. Kami lugod didi nga nagihikahos kami. Waray kami upod ang listahan. Malakas good hirakan kapitan. May naman hinididi magpapa uba-uba kundiri magkamamalunan. No? Kaya daro damo ini nga makakaagom yan. Ha? Labi na nga makalilipay ito nga makakakarawat hintag 2,000 kada bulan from July to December. Pero on 4Ps, one time la, 2,000. Kaya may hanaman hiraliwat ka nagkikinarawat yung ayuda tika nga gobyerno. Si, hulatun tayo ni, maguhulat kita, ano? Tan mamakian na kita DSWD kung ano it proseso it panhatag hini. Hopefully next week, may ada kita kabatunan untatikang ha DSWD. Moping out to Sir Kevin, mapasyaut at ako kan nanay. Ngan kan nang udak, kaadi haamon balay, nagpipinan mati gihapon ha imo. Sering ni Diladia Aris, sige. Rochelio, ang panhatag na ayuda, diri ka nga ni isang kay, hantagalista ngan barangay official, waray kapag laoman ayuda. Muna tagsin ni Sering ni, sige, kitaon ta, kung hirahin with magpapakahiagom hini nga ayudang ipanahatag itong gobyerno. Oras, mga kakaifa! 11:54, aton pagbalik. Magi-report si Kakaifa Roger, mahitungod hini nga desisyon han Korte Suprema nga dapat kuno may da joint venture itong LMWD ngan Manila Water. Kitaon taliwat niyan kung makalugar na hi Congressman Barbers para naton ma-interview. Mahitungo dito ang impeachment trial nga gindodumara dito ha Senado. In the meantime, ma-break lang kita kadali. Nagpapadayon na aton paningod to. Mabalik pa ni Runian ang aton 11 Mbps. Mapakadtoan na kitahan Mighty C Network News.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ako si Alex, may kayuti ay dud ko. Sakit ipangihi og ako pod yapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og TTX 500 tulo ka kapsul sa buntag. Tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang TTX 500.
1: TTX 500. Mapali sa mga butika.
5: Mayong adlaw ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kon usab si Dr. Ramil Uy nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, kung mapalitra nato unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang kay
5: sus kog na ara.
6: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
5: Husto. Chakto jud ka Doc. Health is an investment. Maong apil ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
6: Dili ra gid unta gamay kantidad dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
5: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to Doc kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
1: DTX 500.
7: Ako si Bakoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
8: Kadungog na ako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa
7: naayo na ako.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
6: Sa tagigayon nga mo divide ang cellular Sir JP mugamay pod ang telomeres.
5: Correct.
6: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine Sir JP kung 75 ka tuig nga constant cell divisions magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellula og mamahimong inactive.
5: Kung himsog ang cellula Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
6: Problema Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka biminom og DTX 500, di ka minog Mighty C. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C Sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado Sir JP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce do sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
5: Munay kuyaw.
6: Sa sayon nga pagkasulti ang kakulangon sa antioxidant wa kay kaon-kaon gulay wa kay kaon-kaon mga prutas nya di pagi ka moinom og DTX 500 og MyTC ang may tabo ana mao na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pangmasakit.
5: Sakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao ay causative factor. Kun nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
6: Taghana.
5: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
6: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MyTC. Og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
5: Wow!
6: Nga naman.
5: Oh, nga naman.
6: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 og MyTC, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
5: Kalami.
6: Mauna nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, siyempre, importante yun. Adlaw-adlaw, inom og DTX 500 og MyTC.
5: Dok, wala tayong panahon. Ako si Jean Polineroso.
6: Ako nasab si Dok Ramil Oy, seeing maing panglawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
9: Ako si Albert nga taga-dumagiti. Upo ang akong mga TL o mga pamakit. Iliho. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gindouble dose o kakapsul sa buntag. Mga sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang upag-upagong sakit sa akong mga pamakit. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasay niyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News. MyTC Network News. MyTC Network News.
10: At sa ulo naman nagbabagang balita. Pasok sa dalawang universidad sa Bacolod, sinuspindi dahil sa shooting threat. Congresswoman Janice Degamo pinarangalan ng mga profesional na tagumpay ng pinaslang na scientificong si Dr. Kent Edward Carpenter. Mayigit 56,000 na bata sa antike target na bigyan ng vitamins at mabakunahan laban sa tigdas. Pagpupurga para sa mga kabataan sa Capiza, ligtas ayon sa Department of Health. Benatilio, walang awang pinagsasaksak ng 6 na katao sa Tugigaraw City. Estudyante, nakuhanan ng ilegal na droga sa loob ng kanilang paaralan sa Javier Leyte. Labis na pang-uusisa at pangungutya ang nagpapakita sa kalusugang pangkaisipan ng tao. Pagsupina sa mga tax, bank at anti-money laundering council records ni VP Duterte planong desisyonan sa Lunes. At posibleng taas sa pasahe at cash aid kasabay ng pagtaas sa presyo ng petrolyo, pinag-aaralan na ng pamahalaan.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News About sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, pasok sa dalawang universidad sa Bacolod at sinuspindi dahil sa shooting threat. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
11: Suspendido ang pasok ng mga estudyante sa dalawang universidad sa lungsod ng Bacolod noong araw ng Huwebes, Hulyo 16, dahil sa shooting threat na natanggap ng dalawang paaralan. Sa University of Negros Occidental Recoleto sa UNOR, nadiskubre ang isang bala at papagalaman papel kung saan nakasulat ang mga pagbabanta ukol sa mangyayaring pamamaril. Dahil sa insidente, hindi na itinuloy ng mga guro ang examination kahapon at pinauwi na lamang ang lahat ng mga estudyante. Agad namang ipinaalam ng UNOR ang insidente sa mga otoridad na nagsagawa ng masusing imbestigasyon sa kaso. Webes ng hapon, nagpalabas din ang announcement ang mga opisyal ng University of St. La Salle Bacolod hinggil sa class suspension. Base sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM Bacolod, nakatanggap din umano ng shooting threat ang naturang universidad na nagresulta sa pagsuspende ng pasok ng mga estudyante. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: Samantala, Congresswoman Janice Degamo pinarangalan ng mga propesyonal na tagumpay ng Pinas lang na siyentipiko na si Dr. Ken Edward Carpenter. Ang kampyon, nabalitan niya. Hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
12: Nagpahayag ng matinding kalungkutan si Congresswoman Janice Degamo sa trahedyang pagpanaw ni Dr. Ken Edward Carpenter na naganap sa Cebu La Negra Central noong nakaraang Linggo. Pinuri ng mababatas ang napakalagang kontribusyon ni Dr. Carpenter hindi lamang sa larangan ng marine science kundi pati na rin sa pagtatanggol sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binigyan din ni Degamo na ang kadalubhasaan ni Dr. Carpenter ay may malaking papel sa pagpapalakas ng posisyon ng bansa sa ilalim ng pandaigdigang batas. Idinagdag po ng kongresista ng kanyang pagpanaw isang malaking kawalan para sa komunidad ng mga siyentipiko at sa lahat ng mga Pilipinong nagpapahalaga sa ating mga karagatan. Si Dr. Carpenter ay isa rin kilalang research associate sa Silliman University at iginagalang na profesor ng Biological Sciences sa Estados Unidos. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Network News. YTC Network News.
10: At may get 56,000 na bata sa Antique Target na mabigyan ng vitamins at mabakunahan laban sa tigdas. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Jojen Morillo.
13: Nilalayo ng Health Authority sa Antique na bakunahan laban sa tigdas at rubella ang 56,730 na mga batang wala pang 5 taong gulang at bigyan sila ng vitamin A sa pamamagitan ng Supplemental Immunization Activity o SIA mula Agosto 10 hanggang 28. Nakikipag-ugnayan ang Office of the Provincial Health Officer ng Antique sa malukal na pamahalaan ng mga munisipalidad at barangay upang magsagawa ng sabay-sabay na libreng pagbabakuna na nakatuon sa mga batang may edad 6 hanggang 59 na buwan. Ipinayag ni Tessimi Banyas, National Immunization Program Coordinator ng OPHO, na isasagawa ang pagbabakuna sa mga nakatakdang lugar sa Primary Care Facility o ang PCF ng bawat bayan na dating tinatawag na Rural Health Units o sa mga pansamantalang nakatakdang lugar tulad ng mga barangay, gymnasium at barangay health center. Ayon kay Banyas, maaaring dalhin ng mga magulang ang kanilang mga anak sa SIA kahit tapos na mga ito sa kanilang routine childhood immunization nung bata pa dahil magbibigay ng karagdagang proteksyon ang MR vaccine at makatutulong sa pagpapalakas ng immunity ng komunidad. Lumalabas sa datos ng Department of Health o ang DOH Western Visayas na mayroong 22 kaso ng pinaghihinalang tigdas sa lalawigan mula Enero hanggang Mayo 23, 2025, mas mataas kaysa 8 na itala noong 2026 sa parehong panahon. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Gabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: Gayon din pagpupurga para sa mga kabataan sa Capiz, ligtas ayon sa Department of Health. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
14: Ipinasiguro ng Provincial Department of Health Office Capiz sa mga nangangambang mga magulang na ligtas ang ibinibigay na purga sa mga kabataan. Ayon kay Geoffrey Espirito, tagapagsalita ng DOH Capiz, sinabi nito na importante ang pagpupurga sa mga kabataan upang maproteksyonan ang mga ito laban sa mga parasites sa loob ng katawan. Ayon pa sa opisyal, delikado at posibleng pagmula ng iba pang mga sakit at komplikasyon sakaling mapabayaan na hindi mapurga ang mga bata. Aminado naman si Espiritu na kahit naligtas, may ilan naman ang mga posibleng makaramdam ng allergic reaction, depende sa kalagayan ng kanilang immune system. Sakaling mangyari ito, mas mainam na pumunta kaagad sa health center mga ito. Inihayag din ng DOH na huwag katakutan ng publiko ang deworming o pagpupurga dahil isa ito sa pinaka-epektibo na paraan upang mapanatiling ligtas sa mga kabataan laban sa mga sakit at komplikasyon na dala ng mga bulate.
15: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
16: Si Network News. YTC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Benatilio, walang awang pinagsasaksak ng 6 na katao sa Tuguegarao City. Balita hatid sa atin ni KK5 John Chavez.
17: Patay ang 19-anyos na si Xander Troy Soriano matapos umanong pagtulungang saksakin ng 6 na katao sa Bagay Road malapit sa Steel Bridge sa Tuguegarao City bandang alauna hanggang alas 2 ng madaling araw noong Miyerkules, Hulyo 15. Batay sa salaysay ng mga testigo, nangyari ang insidente matapos umanong ipagtanggol ng biktima ang mga junior high school students na skater na tinutukso ng isa sa mga suspect. Dahil sa mabilis na aksyon ng mga kinaukulan, 4 na sa mga hinihinalang sangkot ang naaresto ng mga awtoridad habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa 2 pang suspect na sinasabing magkapatid. Nananawagan naman ang pamilya ng biktima sa publiko na magbigay ng anumang impormasyong makatutulong sa agarang pagdakip sa natitirang mga suspect habang patuloy ang follow-up investigation ng pulisya upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng nasabing binata.
18: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
16: YTC Network News. YTC Network News.
10: At estudyante nakuha na ng ilegal na droga sa loob ng kanilang paaralan sa Javier, Leyte. Nabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
19: Isang estudyante sa Javier National High School sa Poblasyon Zone 1, Javier, Leyte, ang nakuhaan ng hinihinalang shabu sa loob mismo ng paaralana. Ang nasabing estudyante ay nasa 14 na taong gulang pa lamang at isang grade 9 student. Ayon sa report, nadatnan umano ng isang guro ang nasabing estudyante at 2 pang kasama nito na nakatambay sa may hagdan papunta sa roof deck ng paaralana. Sinita ito ng guro at dinala sa guardhouse. Pero habang naglalakad sila patungo sa guardhouse, isang plastic sachet ang nakitang inihagis ng nasabing estudyante sa isang nakaparadang e-bike. Agad itong pinulot ng guro at doon na nakita ang isang crystalline substance na hinihinalang shabu at agad itong inireport sa principal's office. Dinala ang estudyante sa MSWDO habang isinailalim naman sa laboratory examination sa Regional Forensic Unit 8 ang nakumpiskang illegal na droga. Sa ngayon ay patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad.
20: Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Tarol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
16: Si Network News. MyTC Network News.
10: At labis na pang-uusisa at pangutya, nagpapakita sa kalusugang pangkaisipan ng tao. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
21: Nagpapakita sa kalusugang pangkaisipan ng tao ang sobra-sobrang pang-uusisa at pangungutya. Ayon kay psychologist Carla Raagas Barros ng Xavier University Psychology Department, hindi ito makukusidira na disorder, ngunit ito ay pagpapahayag ng mental health. Maaari umanong matulungan ang mga individual na mahilig sa chismis at nang uuyam, lalo na kung hindi man lang napapansin ng taong ganito na siya'y nakakasakit na ng damdamin. Abiso ng mga eksperto, kilalanin ang epekto ng sariling asal, matutong maglagay ng sarili sa posisyon ng iba bago magsalita, iwasan ang labis na panghihimasok sa buhay ng iba, at kumonsulta sa counselor o therapist kung nahihirapan sa kontrol ng ugali.
22: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
16: YTC Network News. YTC Network News.
10: At mga ka-K5, sa iba pang detalye ng balita, nakatakdang desisyonan sa Lunes sa July 20 ng impeachment court ang oral arguments ng House Prosecution Panel at Defense Team kaugnay sa pagpasupina sa tax, bank at anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manza Carpio. Ayon kay Presiding Officer Francis Escudero, nagkasundo ang mga senator judges na magkaroon ng oras upang pag-aralan ng complicated issues sa kaugnay sa pagpapalabas ng subpoena. Samantala, iniurong ng House Prosecution Panel na hindi na pahaharapin sa impeachment ang 5 sa kanilang mga natitirang testigo sa Article 4 o ang pagbabanta ni Duterte kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos,

0: opisyal ang mga residente na limitahan ang pananatili sa labas ng bahay. Gayun din pinayuhang manatili sa loob ang mga may sakit sa puso at baga, mga buntisa, matatanda at iba pang tao na kabilang sa high-risk groups. Samantala, iniulat ng Pamahalaan ng Canada na may 858 aktibong wildfire pa ang umiiral sa bansa, kung saan 111 sa mga ito ay nananatiling hindi pa makontrola. Pinakamatinding naapektuhan ang mga lalawigan ng Manitoba, Saskatchewan at Onatorio.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: At baka K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News Event sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News Event Bacolod, Iloilo at Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Jean Paul Generoso, ka K5 John Sapio at ka K5 Justin Kess sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging taga pagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
3: DTH 500 Health Alert.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan tulong kabulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako na sab si Dr. Ramiloy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
9: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imuhang metabolism pamaagi sa pagtaas sa imuhang thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imuhang dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imuhang utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imuhang lawas. It consumes 20%. Grabiha sa?
10: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong giconsume. Ingon ana na ang imong brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man na ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
9: Yes, maujod. Magka-brown out sa imong utok. Ang D3 Bio, mupadaghan sa imong metabolism. Mopadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bio na apodjoy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imuhang beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa kanyo neurons og sa lain pang neurons.
10: Unya, sa ato pa Sir JP, kung gainom kag D3 Bio, gilimpyuhan
9: correct
10: ang imong utok.
9: Usto, iyan ang gisilhigan, Dr. Ramil. Gisilhigan sa D3 Bio ang tungaan ini. Pasabot nga ang wire o ang synapses atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan og gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
6: D3 Bio.
7: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yung normal nga pangunahuna.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
10: Antawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatuon. Ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir JP nga dalo baya na ang imong utok. Pero correct, ang oxidative stress nga mahimo nini, grabe kayo. Mga tumba jud ang mga pusti diha sa imong utok sa kataas sa imong oxidative stress.
9: Sa sige niya gamit sa glucose, Dr. Ramil, daghan pod niyang ma-produce nga free radicals.
10: Correct. Mao nay mahitabo. Kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga pusti, bisag mo ingon pa ka nga okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang kasulhi. Makaingon jud pugka nga utokan

0: ko atong bata pa ko. Nganong karon nga nagkaedad ko, nagkaminos naman ang akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Mm-hmm. Sir JP, pananglitan ba? Sige kong tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka?
1: Oh.
0: Doktor ka ba diha? O researcher ba diha?
1: Oh.
0: Mas palabihon jud nako nga ang ketones nga gikan sa D3-bio ang akong imnon.
1: Correct.
0: Kay gahatag man kini siya og energy.
1: Mm.
0: Less pa ang free radicals. Yes. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka.
1: Mm.
0: Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3-bio.
1: Mm-hmm.
0: In short, Sir GP, ang D3-bio nga imong giinom, over ordinary nga D3, kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia, ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol, kayang-kaya jud na.

0: Si Padayon.
1: Ayaw, abusuhon.
2: Tiltry Bio.
3: Ako si Jan, busa ka full-time law student. Mas sayon, og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa Tiltry Bio. Bye, maukini ang ako ang sikreto.
2: Tiltry Bio. Ang Tiltry nga may Visio. Ang Visio nga may Tiltry. Apalit sa mga butika. Tiltry Bio. Tiltry Bio. Health News.
4: Mga kaka-5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, nga iba pa. 578 Emporium, ang baton han mahal nga papliton.
5: An 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, and Borongan City.
6: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw!
7: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Faiz Bitoon, daghan jud ang natingala na ako. Ngano kuno nga batan ang gyapon ko tanawon og nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tungod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ako ginainom. Sulayin po ninyo ang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix! Mapalit sa mga butika.
10: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
7: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
2: Extend food supplement for men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
5: Oras alas 12.24 na mga ka-K5.
18: 11 Mbps.
5: Nabalik kita na itong programa 11 Mbps. Kumusta na ito niyo paningod to yan ang Biyernes nga adlaw? Ano? Sige, pitigop-higupit sa bawa. Di nagpaparaso. Pero bisan magparaso, basta libre. Okay. Hala, charo-chachahilaan ay dida. Samtang sige, pet iyo paningod to. Chika-chika itong mga kaharampang. So, pahil itong nagkikinarang tatawa, maupit iristorya nga naniningod to. Kontra itong iba nga din nag-iristorya tapos adapit cellphone hitlamisa. So, bihe itong nakahampang nga sigit pag sinilponon tapos nagkitinang doon lahi mo. Naka-experience na kamuhit to mga ka-K5. Nga nagtatarangka kamuhit pangaon, sigit imo istorya, it iba nga imo katarangka, kahampang din hitlamisa. Sigil itang do itim istorya, tapos sigit pero pindot hit cellphone, naka-stand pagod din hit lamisa. Ambot kung ano itong klaseng mga babtasan, nga orasin pangaon, idudungan it pag cellphone. O Oras, alas 12:25 na.

0: totoo kada mo teristoryahon hini nga LMWD mga ka K5 may daman nahilakip net teristoryahon iton Manila Water kay may ada desisyon iton Korte Suprema nga dapat magkamayada hin joint venture iton Manila Water nga LMWD ta kay magka-partner naman yan na iton LMWD ngan Prime Water. Sige daw, aton daw ini bukikion nga isyu.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Roger, tilana, K5 mo.
2: K5 Kevin, ginpasa ino sa resolution, ano, sang kunian palungsod dito na siyudad ng Tacloban, ipinayin din kan Konsihal Jerry Oy, nga sundon hiton Leyte Metropolitan Water District iton desisyon han Korte Suprema First Division, no? May kalabutan ini han joint venture agreement kaupo diton Manila Water Company. Kung manumduman iton istorya ni ka K5 Kevin ini before han 2017, no? LMWD kinakaptyan ini hiton probinsyan Leyte.
0: Okay,
2: antispaman ini nag antispaman baga mahinga diha city government, no? So between in LMWD nga niton Manila Water at 2017 may danira joint venture agreement
0: okay.
2: Na.
0: Oo. So kapati akin ihad to.
2: Didahan makuha han city government iton kuan ini ano tawag hini naton ini mga pag kaput ano king captain yan na iton magmamando han LMWD ba kay waray ini i-recognize lugod
0: okay.
2: Sumunod din usa pang joint venture agreement nga din na hini nga Manila kuan Prime Water. Oo, so ito decision niya na han Korte Suprema, Supreme Court First Division inasiring nga kilalon ano ginkikilala ito na Korte Suprema ang joint venture agreement between LMWD and Manila Water.
0: Okay.
2: Supposedly gin kakarin onlad tong joint venture agreement.
0: Okay, 2017 pa man. Okay.
2: Oo. Niyan kay wari lang kita makakuha ito na joint venture agreement kay bahin ni 25 years.
0: Oh,
2: so,
0: ano?
2: May napaw. Mostly, mga 25.
0: Oh, usually, amo ito.
2: Usually, suga dito. Mm-hmm. So, kung 2017, ito na joint venture agreement, 25 pala yan. Ha? So, may napa.
0: Mm.
2: May napahinin mga more than, mga 8 years. Ano? Mm. Pero, pagsulod ito joint venture agreement between ito na Prime Water, may danahinin nga petisyon.
0: Okay.
2: Oh, so, yan na, kay gin kilala ito na Korte Suprema. In fact, waring nga niyang TRO hinin igonor ito na Korte Suprema. So, in gumawas ini, actually nga kuan,
0: decision.
2: Decision, dito na itong tinatamdan is March 6, 2026.
0: Mm.
2: Ano, ito na record, dito na itong kinakaptan. So, amo ini nagduso ini nga di kan Konsihal Jerry Oy nga magkadahiyahin na privilege speech ano kay dako ini nga problema ya da labi na ito na supply ito na tubig nga diri natitimang no hin hiton kwan hiton na Prime Water nga hiton may da joint venture agreement nga dito na LMWD ambut ko na da ito na video ano ka K5 Milton. O, oh, kasumpay hiton. Halaba ini, pero doon talaga ka K5, Kevin.
0: Kapartila taton ipapakita.
2: Sige daw.
3: A dispute between two corporations. This is not merely about a joint venture agreement. This is about the rule of law. This is about accountability. And above all, this is about the right of every Tacloban to have access to adequate, reliable, and continuous water supply. For many years, our people have suffered. Families in San Jose, in Marasbaras, families in Sagkahan, Caibaan, in BNG, families in Abukay, and in Nulatula, and families in northern barangays, in the resettlement areas, Pabahay, and countless other communities throughout Tacloban. have endured inadequate water pressure, prolonged service interruption, and daily uncertainty of whether water will flow from their taps. Sumalahan aton mga konsumidor ang sigurado la nga naabot haera panimalay ang kada bulan nga baraydan ang tubig or water bill. Our constituents have adjusted their lives around the failure of a water system that should have served them faithfully. Some wake up before dawn hoping water will finally arrive. Some spend their hard-earned money buying jugs of water. Some store waters in drum because they no longer trust the system. Mr. Presiding Officer, enough is enough. Water is not a privilege reserved for a fortunate few. Water is a basic necessity of life. Today, however, hope has emerged in this city of hope. The first division of the Supreme Court of the Philippines in a resolution dated February 4, 2026 in GR number 247574 entitled Manila Water Company Incorporated versus Leyte Metropolitan Water District acting through its board of directors granted the petition for mandamus but denied its application for temporary restraining order and or writ of preliminary injunction. Allow me to read the dispositive portion of the said Supreme Court resolution and I shall furnish you with copies of the resolution later. For these reasons, the petition for mandamus is granted. Respondent Leyte Metropolitan Water District is ordered to honor the notice of award it issued in favor of petitioner Manila Water Company Incorporated and perform all acts necessary to proceed with the condition precedent for the execution of the joint venture agreement pursuant to the 2013 revised guidelines and procedures for entering into JV agreements between government and private entities and thereafter execute the presiding officer. I respectfully move that this august body pass a resolution expressing the unwavering support of the Sangguniang Panglungsod of Tacloban for the faithful implementation of the resolution of the Supreme Court in Manila Water Company Incorporated versus Leyte Metropolitan Water District, GR number 247574, and urging the Leyte Metropolitan Water District to fully comply with the directives of the Supreme Court and to ensure that the transition to the joint venture agreement is undertaken expeditiously, transparently, and always with the paramount interest of the water consumers of Tacloban. I so move. Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Okay, Kakayfabe Kevin. Oh,
0: konsogad, Kakayfabe Roger, ang natabuhin ni ano, kay may din ang mga Yanira Agreement ng 2017, tapos nagkamayada, hinbagong partner ang LMWD upod na ang Prime Water.
2: Mm-hmm.
0: Yan na, nagpetisyon ang Manila Water ngadto Korte Suprema.
2: Oo, nagpetisyon. Kaya nung inliwanan hira.
0: Oo.
2: So, nagdesisyon, tama man good, Pebrero 4.
0: 4, oo. Oh.
2: Yan ang tuwig, kay anak na basa ang received copy.
0: Ah, okay, oo. Oh.
2: So, Pebrero 4, ito na pizza, kan resolution ito the First Division and Supreme Court, nga na si Ring, gino-honor, dapat magkakadain transition. Oh. Ba?
0: Tapos, may dapat panagkuhanhin restraining order, ano? May nag-file
2: ang LMWD.
0: Igin basura ang Supreme ini. Court.
2: Oo, so ito decision na Supreme Court nga ang petition for mandamus is granted. Mm. Ano? So ito LMWD in gin kuhanan ini, gin manduan nga ig-honor, kilalon ang notice of award nga igin issue pabor nga dito petitioner nga Manila Water Company.
0: Oh. Ah, anon daw la ini ka kay Five Roger?
2: Ada kay bangin ini umaron na lain mga damages possible.
0: Oh, it kuan hini yan kay syempre ada naman itong Prime Water. Pamati ko mangangaro ito hin danmios perwisios iton kuan. Itong
2: kadako daw hini.
0: Itong Manila Water. Kung maamo ito, siguro kay First Division pa man la nagpadaan nagano ini.
2: Iigbaw pa.
0: Iigbaw pa itong ang bank.
2: Oo.
0: Oo, nga doon kabugusan nga Supreme
2: kung
0: Court.
2: Kung igkuan nga yun, panigunan pa
0: hiton. Panigunan pa, parigunan hiton Supreme Court and Bank Agui, makakagbayad ko itil yung gabol yun.
2: So, kung kwintahong kung pira dapat it-income mo hiton sa katuig, plus hiton mga damages, so,
0: million-million ini.
2: Ma-income ini, hinwaray ni ragin trabaho, waraging gawas, di ba? Oh, waraging gawas, ang net income la, ang projected pagod.
0: Oh, masusugad.
2: Oh, amin ito na mananabo. But anyway, inin kukuha ko na ito nito reaction lo atin ito na LMWD.
0: Tama.
2: Kung ano lo at ito nira...
0: Bubuhaton.
2: Kung may naman nira mga legal nga procedure or kung sa mering hira nga, iba man ang... depende siguro at argumento. Sa iba man ang niraiging kasabot nagkakapot ito or nagmamanage ito ng LMWD. Kaya ang kanan panahong padtuhan...
0: Iba ang board of directors.
2: Oo, nga ang panahong padto nga late provincial government.
0: Anakapot. Okay.
2: Nga yan na, igin ibaliwat. So... Pero kung may nasuga dito nga pupwede kung iba na nag-garden transition ito na
0: management,
2: then kung dito ito na joint venture agreement, in pwede na maribok ang gandaan ng mga agreements nga ginpirmahan han una nga management. Pwede suga dito. Pero amay ni, inin para ito na katuhayan ano ini kay it nagsasuffer ini actually it mga konsumidor. And in fact, kaya sering nga nito ni Baluat outside itong Tacloban, maupepa ko ni Tacloban, kaya nagtipina ni Gurira, paano ko nung ni Tacloban let focusan, paano lo tila? Hindi man lang kuno din ni Tacloban, ito waray, kwan, inin maluya ito na awas. So amin ni, inin tututukan nato ni KK5 and Kevin, ano, nga issue, kasumpay ni, ito na pag-mando, hanag Korte Suprema, first division ito Supreme Court, nga kilalon itong joint venture agreement between LMWD ngan itong Manila Water. Para 11 BPS ka K5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban yung bugos ng sinirang ang Visayas, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Oras naton mga ka-K5, alas 12:38 na. Salamat na K5 Roger. Hantong ayin mo update. Ano daw ulit bubuhaton. Hindi ka ng mga abogado naman ini mga galawan. Bueno, adi ha ito yung nagpadangat hin minsahe na sa ring. Mapabulig daw kami. Didihabalang higa tesda. Hitamon allowance. Maihan na kami nga tapos. Waray pa man ipanhatag haamon. Magpakiana kami ha province. Nagreply la pagsiring pakiana kamuha abukay. Nawawurok man kami hini kun haingod kami mapakiana ngan kun maihahatag pabait nga amon first allowance 100% nga igin pa sa man nga attendance nga nakuha la 20% la. Waray nga ni magkatunga unta mabuligan kami pagpakiana hito. An province pamanlan iyo ginpakianhan. Nagsiring man ang province sa iyo nga pakiana kamuha abukay, a regional office ang TESDA. Sige daw, kamuana ipagpakiana dito ha region, ha abukay. Ewanay niyo igpasa nga diha amon. Kay asya man ang siringan Eastern Samar Province TESDA nga pagpakiana kamuha abukay, iyo na bagin buhat nga magpakiana kamuha abukay. Mas maupay siguro kung mapakiana anay kamuha abukay, matawag kamu ngadto kung ano'y kabutangan. Kay kung magsiring iton, ano ini, iton Region 8, nga ngadto ha province, ipahibaro ha amon. Kahit magawas ito, igin papasapasa na lang kamo. So amot amon suggestion didi, ano, pare ni nga nagpadangatin minsahe. Nasiring man ang TESDA province sa iyo, ha Eastern Samar, nga ipakiana ini ha abukay. So ito akong pakaintindi, waray pa niyo ipakiana ha regional office ang TESDA. So ipakiana anay niyo ha regional office ang TESDA. Kung magsiring itong regional office nga waray ito didiha amon at toa province, o din itong maupay. Pwede na kami hilugod dito, magpakiana kung hain good. Kay magawas ito, nga igin papasapasa ka mo, ha? Sige. Amoy akong inisyal nga kasalagdunan laanay, hinautunta nga matuhay ini nga iyo problema, ano kay... angayan kinahanglan it niyo makarawat 100% nga iyo allowance kay deserving kamo hito labi na nga iyo naman igin submit ang nga tanan nga mga requisitos para makakuha hiton. Utro hila niyo pag email ano para hini nga nagkuan ngadto abukay o inin utrohin niyo pag email or kon may ada niyo matatawagan ngadto abukay pag remind nga may ada email ano nga igin padangat. Pwede man kamo hito di dahit ira Facebook page. Pag message kamo hiton ira Facebook page. Kay bangin na bawbawan ang iyo email kay damo-damoan ito nga email it nakakarawat ito pisina. How about kung magme-message kamo nga diton official Facebook page San Tesda Region 8 para ma-remind hira nga may ada niyo igin email haira. Kung igpasa lagi hapon kamo nga tuha province, pasabot na kami didi kay kakantoon namo na region kung ano good it problema hini nga diri kamo natatagan. Kay angay kamo matagan hini. Oras alas 12:41 na. Nga di kita, Kanga K5, Ray Boy, The Wonder Boy.
4: Good noon, the sun, Visayas, and minta ka lang, thanks God. It's Friday, kay Kevin. Kumusta ating biyernes siya na daw? Unta ba nagremedyo ko na ako din ang atak na idol, ha?
0: Oh, tapos na. Nakapapriyasan amon, sura. Ako, hi Anthony, hi Milton, Munggo. Nagyano kami han Munggo ngan rice.
4: Uy, dakot bulag ito, Kevin, panlawas natin,
0: Munggo. Papres, nagdurungan kami pagkaon, pag-abri namon, hanamon mga kuan. Papres ngayon, munggo namon, sura. Pero, sa alit madagmit kay Timo Tulon. Kaya di naman saramsamon it munggo, kay kuan naman.
4: Correct, balita, was marupit utang.
0: Nagiling naman, preparyasan manihan misis, ngayon pagiling.
4: Agi, ito! Natadam dito lang, usang akuan.
0: Opo, di kagawa na nagmimiling.
4: Hindi nga nagkukuha, nagigiling, oo. Ba ito, sulit bang kumusta ang tanong for Tiapers at Kibin, ano? Alaton mga lagaon, pero gwapo hon, labi na kayo lagaon, pero munya ka, kumusta kay dolo, labi na kayo nga naning ang tatay, ato mga lula, lot, ng lulu, kumusta yung taknaw? Tabo ka nag-remedyo na ka mo, pero kunwari pa, don't forget, ano, ipagtik talagahan, DTX 500, ang makusog nga panguntrahan, high blood pressure nga, diabetes, yan kinanglan, may padis ito, kung taraga ka, may dalat ulit tao. And Mighty C, the alkaline vitamin C. Kaya much better ano ah, gintitik niyo before ka mo kumaon aga udto ngan gabi. Kakibib giving kilas do si pasado na ang nagbe-birthday. Yan naman na daw, kantanta naman. Yay!

0: ito mga sagan lang sa mga partner ni Tatikay Vivian Susana ng Tibus Santay Kakipay Riboy The Wonder Boy. Don't forget ani pagkatasing bahan, pagpasalamat good, hit at mga garahom, nga tagapang grasya nga damo, kwarta nga damo, labaw nga tanan, always God healthy vibe given.
1: Okay, happy happy birthday in advance, boss nga adlaw, nga dakan ma'am Zenny Wenceslao.
0: Uy, Ma'am Zenny.
1: Ma'am Daisin Wenceslao. Buwas itong birthday.
0: Maribhong ini.
1: Maribhong ito. Nga, asolewat natin nga pirmi nagkikita ato na ipurlos si Aris Diladia. Birthday gihapon buwas.
0: Ada happy birthday gihapon na takon patod. Si Ray Aurel Lobrigo. Siguro na akong patod mga kwanini, mga 40 ahon nagipinig ako patod. Mga 43 or 44 kung
1: pala. Kuhang palit yung 3 years old. Kaya life begins at 40.
0: Tama. Oo, correct. Ada, patod ah. Kuhang na, Ray Aurel, ano, happy, happy birthday mo. So, di ako na di kanser, Bertol po, Ludi, patod yung kipini. At sa Manila, doon tira birthday. Adi pa, usap pa, si Sir Leo Tabaw, liwat, ini nga kung baka barangay. Si Raidol, mo pa yung nga, imukad lawan ha.
1: Ala, sige.
0: Oo. At to get time kay Liwat has sports update na lang kita para ganahan at makasangkayo na.
1: Okay.
0: Yan ang gabi yan. O, yan ang gabi.
1: PBA.
0: Yan ang gabi ko kinisi.
1: Okay.
0: PBA kita.
1: Ano itong laban?
0: First... Macau Bears versus Converts.
1: Aw, oh, aray itong nga Macau.
0: Ada kayo kita at maaram. Kay itiras na nigini zero to.
1: Zero to. Permila attack.
0: Bangin Liwat niyan. Manigurot Macau Bears. Kay simpre, perde ko dira. Wari pa nero.
1: It converts to zero.
0: Correct. Oh, to zero era.
1: May daman trade. Ada anti kang Hanrin or Shine. Mupay kun hiya hi Gian Mamuyak.
0: Iyan ay Mamuyak mo pa shooting.
1: Oh, mo pa shooting, maduroto depensa. Igin trade Hanrin or Shine ngadto ha Converts.
0: Correct.
1: Ambot kun magmulay na niyan kay kagabi pa man lain ginaprobaran kay natapos ang upat ka tuig nga kontrata ni Gian ha Rin or Shine. Naaruhin ko ti ay nga increase wara iya hatag Hanrin or Shine.
0: Okay,
1: okay. So wala ra pagkakasabot ang bagong nga kontrata. Ira na lagi yung trade.
0: So meaning yan, ay mamuyak, mangad to na tibang atin.
1: Add to na Converts.
0: Okay daw. Makurkusog na Converts niya na kibkibin.
1: Oo, oh, magtitikakusog. Second game niyan.
0: Oo, oh, Blackwater versus Liwat, Magnolia Hot Shots.
1: Oh.
0: Init Blackwater, kibkibin, nagdagnay na kausa.
1: 1-2 ada?
0: 1-0.
1: Ah, 1-0. Magnolia, 0-2.
0: 0-1.
1: Oh, 0-1.
0: Kung na yan, madalang terma, 0-2.
1: Oo.
0: Bale, ito, di na paper nila at pagduli siguro niya na. Kaya baga, 0-1 nera.
1: Dito ha NBA, nilagipit notice hi Pat Riley nga ni Antetokounmpo personal nagihapon nga nagtawag nga itong agent ni Lebron. Pag kinumbinser nga di hamon.
0: Balita no, in-inherits politiera iba agent niya di ko ni Lebron. Nakay, ito gin, baga gin kikita ni Lebron niya na upat na lang a team. Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, Miami, tapos ang Philadelphia. Ah, muna nito nga upatit baga nakikita ni...
1: Sige, panawagin personal nga ito kan Lebron. Takaywaray pa hi Lebron. Bisan nga nit NBA commissioner, nanginginyo po na kan Lebron.
0: Oo, oh, hikuan, ang kalbo.
1: Adam Silver.
0: Oo. Oh,
1: oo, oh. Oh, kuan, Lolo Bron, pagdesisyon na gan kay di kami nakakatuwa hitamon schedule. So gan ito, ka-powerful hi Lebron. Hiya at gilalaga si dida nga player... Pero importante yan ora-ora hit liga.
0: Correct.
1: Kay kinanglan man niya magdesisyon kunhain niya nga team. Kay kunhain nga team iti pipiliin, igbubutang ito hin mga schedule nga mag-upay kontra hit Lakers.
0: Correct. Ada ito yun natin butangan sing panimo no ng mga dalawa no. Pati ako lo. In Hilo Lebron kinanglan maging special talaga at iya baga pag announce kunhain nga katong team. Kay para at least blockbuster init pag announce niya.
1: Grabe t'impluensya ni Lebron na NBA. Nag-isinering lehera nga, laos na, oray bubuga. Pero kita ah, mismo ito ang commissioner, ito ang NBA at nasa ng Lebron, pag-desisyon na agad. Kaya di kami nakakapagtrabaho.
0: Excitement na gini, mga kifib. Ano nga itong baga, hey, idol Lolo Lebron, kung haya makad itong atim. Hay baga expectation kay Kevin baga imula klo hay good back to him.
1: Wow, right kay mag-upay nga tanan it convincer haya. Pero ko Korean ni Lebron nga it giupay homecoming nga daha Cleveland.
0: Oh yan kay syempre di dagud ya pag-start.
1: Di da pagtika. Oh. Amo gud pinaka dramatic hito kun maka daya Cleveland mabalik. Kay mabalik yan ya yutang na tawhan.
0: Ngano sa pa nag-champion ni dati.
1: Oh, oh. It makore kay Ade James Harden.
0: Ah, mula kay buaya gi pinis.
1: Oh, mo kinahanglan na
0: dai. Maguguba it era chemistry.
1: Oh.
0: Kay Jim sir di kasi, madin niya baga kalug di gud na paway dong ini Jim sir. Unta ti karuyag ambula.
1: It ikaduha liwat, number one, it Cleveland, pinakamaupay nga istorya. Ikaduha nga pinakamaupay nga istorya, kung makagto siya golden.
0: Correct.
1: Kay hirangan hi Curry, nga ni Lebron, maihanin nirang ambisyon nga magkakatandim, hira.
0: Oo.
1: Ginihinulat ito hitira mga fans nga duha.
0: Oo. Amot isin sila, blockbuster kayo pinakamaupo nira. Kay imagine nala, din era Team USA, nakarimid yung good hira.
1: Oo, nga publicly, nagsiringgod it hira nga, unta umabutit adlaw, magkakausa kita.
0: Sana all.
1: Takay mga kuan hera senior citizen san upaman now na
0: siguro oh. Posible to yan oh amo tayo mga choice gap ako iti mga choice para sa kita ay dire ta Golden State Warriors or ha Cleveland Cavaliers
1: po ikatulo lait Miami homecoming gihapon kay duha ka crown na niya gin dagan didto iton Philadelphia di ba dire gud ako nga istorya pero magiging dako itong istorya kay powerhouse liwat it line up didto yana it Philadelphia nga pwede hiya mag-champion dayon.
0: Correct. Oh, okay. Ada kay amit tatanan ng BF updates sa pati PBN ada sa libang ko shoutout kita. Adi Sir Ardo Idol, Marlon Tipikardal watching ko no. Mo pay nga unting adwa. Adi Ma'am Buhawi, Ma'am Himama Fabrua Susi. Good afternoon ko watching from Ormoc City. Ma'am Jig gihapon, mo pay ko nga unting adwa ngan. Adi Sir Lanonti, Renz, mo pay nga takna ko na idol shoutout dili mga barbero. O nga dagihapon kan Sir Kokoy Lanonti, Lucio Lanonti. Labi na good nga daka na boss robot ngan Hidib Obit. Hi, mga barbershop gihapon niya dakan James Tata Michael. Ngan, hamay Rins, Rins Limaya, Kusmi Barbershop, Kilis Barbershop, labi na good din may Medinos Barbershop. Mga pingatak na yun. Adipan, mga driver ko na Team Timuda, di na may independensya si Nasa Ringi Sir Arnold Malpas. Oo, mga pingatak na. Adipa, hey, ma'am. Ani, lakaba, di na may abukay. Mga pingatak na yun, ma'am. Labi na good yan, ma'am. Diling, di na. Oo. Pasyatot ko na idol watching from Lumbang One. Kalinipawan. Uy, mapay nga odduhin mo dila, idol. Gini. Oo, mapay mo odduhin, idol. Have given, siyempre, kami alas dosin. Napasado, no? Ang drama natin natin. Ang balay ni Biloy. Katapos, ang natin K5 Dayaris. Now nala, ang K5 Dayaris. Adi pa, Sir Jewel Espino. Shoutout ko, no, idol. Oo, boy, dili. Mga taga-merkado at mga bindor. Oo, idol. Ada sa karuntalaan, yung Biernes Kadlaw. Kay, siyempre, may kita drama. Damo salamatan pagupod ni Humbiernes ka doon tanaga taming kalipay. Ini kakipay briboy, The Wonder Boy. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kali awa na siya takluban, ngan bugos kasi narangan Bisayas. K5 News FM.
1: Waray la sabuta mga K5, dohana kasi mana natapos ang Hulyo. Kamadagmitit panahon. O, pag surod ka semana, Hulyo 20 na. Ay, napulo na lang kaadlaw, tapos na himang July. Makakanto na kita kan mang August. Ala, hitlonis samang kita magkikirigta hininga programa. Kare, padayon natin ang pag-isgot na natin mga serbisyo publiko nga nangunguna nga mga balita. Anaton programa 11 Mbps. Iging kausa nato ng technical side, the K5 Milton, ngan K5 Jeff. Ako naman ka K5 Kevin, Shosana. Keep safe kita ang tanan and enjoy your weekend. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan, hasyudad ng Tacloban, ngan bugos nga sinirangan, Visayas. K5 News FM.
2: Filipino.
3: Wow! My kumso!
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na TTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
4: TTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
8: Maayong buntag Sir JP, hinaut nga nakainom na mo og TTX 500 og ang super antioxidant
2: o ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyuhang tiyan.
7: Mojo Doc, kung dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magod ang Mighty C, dili ni acidic o luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Mm. Pag-isgutan na to, Doc Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mm. Maukini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sa tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
2: Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Mm-hmm. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka o mawala ang imong ganas kaon. Mm-hmm. Usually ang tumor, malignan, Sir GP, o mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes o sa liver.
7: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dok Ramil. Mm. O kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Mm. O kining gastrin, maoy mupudagan sa imong stomach acids.
2: Mao na, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
7: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao na irason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Mm. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
4: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Kihalos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Musugot kag sa dili, ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant, Sir
7: Correct.
2: GP. Mga dili, ganahan mo kaon og gulay. Nagyun ay mga tao ngayon na na. Di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon mang yun, usara po kaklase. Ang sikrito sa antioxidants, kinahanglan lain-lain o sources.
7: Oh.
2: Kay dili tanang utan o prutas, taas o antioxidants.
7: Correct.
2: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubura na ang antioxidants. Pero kung broccoli, ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar, Sir GP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 o Mighty C, aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha o madiposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
7: Pagkataasa na, Doc.
2: Samot na dyan, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 o Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Kung dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, is Negros, daghan kay tagtubo. Dihap na nagikan ang kwan, sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
7: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
2: Nahibulong jud siya, Sir GP, nga nung sa kadaghan sa tubos ni Gross. Tanaw ni Mustas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
7: Wow. Maong
2: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 o Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang o daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon ng mga prutas o utan.
7: So kung mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 o Mighty C jud, matag-adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ug ako sab si Dok Ramil Oy saying, maing lawas ang pingan.
7: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulong kakapsos sa buntag.
8: Kung tulong po kakapsos sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
10: K5 News. Lives FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Paghagos hangkada oras.
13: May mga istorya na diri-dayuday naluluwas.
12: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
13: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
12: Haduggan mabug-on kun diri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
13: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
12: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
13: K-5

0: Hello, matawag ako imo. May da siguro may tuyo ha akong didi.
1: Ah, sure, sige. Tawagin nalang ako, ha? Bye.
0: Bye. Ada na! Ano ko, no?
2: Pwede kang Jasmine?
0: Ako yung Jasmine. Kay ano ko, no?
2: Jasmine, ako yung Maris.
0: Maris? Ah, yung Maris na may kalabutan kan, Archie?
2: Pwede ba kita magka-story, Jasmine?
0: Kumani ka ba para mag-scandal, Maris? Di rin ako maglalanat kan, Archie. Wari ako maglanat. Imuha hi Archie. Suluha. Ngan ayaw ako pag-disturbo, ha?
3: Muntong nga bahin na natong gibayaan han nakalabay, ugsan sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa gimpapadangat tayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, right, Kumsa?
6: My family history, ba na kamuusang tayabi?

0: Kumusta ka mo mga ka-K5? Shout out kan Jenny Buwan, Rosalie Gabia, RC Caranto, Dranred Antipolo, ngan kan Kenneth Villadulid. Mao pa nga pagpamati ha aton nga tanan. Atoy na ipapadayon ang katapusan nga bahin, ang eksperyensya kinabuhi nga padarain usang nga babae nga taga Tolosa Leyte. Ngan iya nagpapatawag hangaran nga Jasmine. Ang mga paypayan niya kinabuhi niya ginpadarangan niya aton nga naging paangbit base may patig ha aton.
1: K5 Diaries.

0: sa K5 Diaries. Uri madali na namang plano nga kasal. Diri harong mamay na akong ginabat. Pwede nga ay magkaanakin wari relasyon. Naging masiruman na akong kalibutan. Sigyan balik-balik ha akong hunahuna ang siring ni Maris. Pabila lang nakikita kami ni Gideon. Salit nakakatawa ako, bisan ako masubo. Adin katapusan niya bahay nito na akong istorya, mga kakifa. Oh, what I'd give if I could see.
1: Am I the boy that you can't? Jasmine, Sian, karuyag ko mangaruhin pasailuhan ako na buhat nga naging rasonhan imo pag-atrasan iyo kasal nga ni Archie. Diri mo man ako kinahanglan pasailuon hin sugadla. Kay grabe nga sayop anak ko na buhat. Pero naghihinaot ako nga maabot itong adlaw. Nga mapapasailo mo ako.
0: Asya lito timutuy.
1: Ighahatag ko itong bata kan Archie.
0: Waray ko kalabutan ito imo. O iyo plano.
1: Unta. Tagan mo pahin usang nga chance si Archie. Para ikaw itong maging nanay itong akon anak.
0: Waray ko na kalabutan kan Archie Maris. Gisiring ko na ikaw nga diri ako naglalana ta iya.
1: Ginhihigugma kahinduro ni Archie. Nagpadaraman hiyang tentasyon. Pero sigurado ako nga diri ka masasaliwanan ha iya kasing-kasing.
0: Ano ito na yung tawag ka niyo gimbuwata akon? Ginlingo ako niyo. Niyo nga duha.
1: Waray niya planuhin paglingo. Ngan tinuod man nga waray namon relasyon. Ginbuligan la ako niya nga maatuhan ko na akong depression tungod hito na akong medical condition.
0: Ano ti mo correct signuan?
1: Waray ko na pamilya. Ngan na-diagnose ako nga may dako cancer. Waray ko suok nga sangkay nga pwede ko maistoryahan. Maiba na naman la ito na akong mabugat nga hunahunaon. Nagkakilala kami nga ni Archie. Haiya ko na isumatan akong problema. Ngan hadto nga panahon, may ada ko nagihapon depression. Nahingalimot kami nga duha o tulo ka beses nga may daniya girlfriend nga nagpadarahi at tentasyon. Maaram ako nga diri niya magiging akong. Jasmine, nahangyo ako haimo. Tagi pahin usang nga chance si Archie. Padakuan niyo ito na akong anak. Nga bagahin iyo anak. Ako Jasmine, mapahirayo ako. Kinpapatapod ko haimo. Amo na inito na akong siyahan ngang katapusan nga pagdaop haimo. Saad ko ito, Jasmine?

0: Kahon ako, may damulakad. Ani ka pa man.
1: Tilakad na actually. Nakapanbalay na nga ni ako. Ayo pagkita. May dako ba date? Ano?
0: Tilakad na. Ayaw pag-inom pa na lahat ito rin mo date.
1: Sige nga di ani ako. Jazz, Gideon.
2: Enjoy yun ha.
1: Thanks.
0: Salamat ang pagdulong ha. Ako ang siyahan nga nakasakay ni mo bago nga service car. Friends, lagi hapon ha?
2: Ay, oo naman. Diri man akong klase nga bitter kay nabusted. Magano man ako, kay diri mo feel it akong kagwapuhan, pero buyag.
0: Kay ideal boyfriend ka man, Gideon. Diri lako andang para hing bago nga relasyon. Baba makasurin ko lang ito na akong kaluguringon ha mga matters of heart.
2: I totally understand.
0: Salamat.

0: waray niya plano nga linguon ka. Ngan tinuon nga waray namon relasyon. Ginbuligan lako niya nga maatuhan an akong depression tungodan akong medical condition. Na-diagnose ako nga may da cancer. Jasmine, nahangyo ako haimo. Tagi pahinusa nga dyan si Archie. Padakuan iyo itong akon anak, nga bagahin iyo anak. Ako, Jasmine, magpapahirayo ako. Ginpapatapon ko ito haimo. Amo na rin itong siyahan ng katapusan ko kapag dao pa imo. Saat ko ito.
1: Sobrang usa ka bulan ting kang makikita ako ni Maris. Yan na sila ni Ina. Igin gawas ng hospital ng baby. Igin incubate, anay. Kaya diri full term niya igin panganak. Siguro, hirangan ni Archie ito ng titimang itong baby. Igo mo na liwat. Kahira itong mga kaganak. Ay, umuli man dayo ni Ina. Wala pa nga na mag-usa ka oras si kang niya paglakat. Ay, nakalak na itong portan. Ang abyan ko. Temporal! Ay, ikaw man nga yan. Sako.
2: Salamat, Jess.
1: Lingkod, Archie.
2: Tikang na ako din eh kanina. Waray lako damayon kay Maida mo ka istorya. Nakada ka mo gawa sa portahan. Bago mong...
1: Ani ka na. Ano to ni Motoyo?
2: Manlili mo sin second chance. Hanaton gubang nga ako naguba.
1: Archie.
2: Jess. Hangatanan nga kabiduon nga imugin agi-antik ang hanpag-uli mo. Ang karumpaghantanan nga atong mag-upay ng mga plano. Labi na na atong plano nga magpakasal. Waray iba nga angay basulon kundi ako. Gilbabasulan ko ang tanan nga ako nabuhat. Sobra-sobra itong ako pagbasol.
1: Tikanto na ako itong dalan pagpasailway mo, Archie.
2: May paglaom pa ba ako ay mo, Jess?
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: PTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan. Sa tag-init man o tag-ulan. PTX Coffee Mix, always number one. PTX Coffee Mix, purong-purong natural. PTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!

0: kay gugmaon. Nakaruban iyo pag-upay nga mga plano para yung kabubuwasan.
1: Nakakaintindi ako, Jazz. Nakakaintindi ako.

0: Hoy. Ani ka naman ngayon.
1: Nakapanaray ngayon imo mga tiila center table.
2: Ah, pasag dila yung taon ti kalagas nga dani na mag-ingka. Lagi na ano kakusina?
1: Lagi, nagtuon gadla.
2: Lingkod gadla, anay. Hindi man barantay ang timtinoon kay rice cooker man.
1: Asya nga ni, malingkod ako. Ah, ulo na taka. Matuhon.
2: Na naman ngayon, mabisita kita yan ng Sabado, ha? Timo Daraga?
1: Oo. Ginsiring ko na adto. Siring ko, magtatanom ako hin mga bumurukan ng mga masitira. Dito't libong iya balay.
2: Ano ti mo pagkita ito'y nga iyaya na bago nga mangurong suilo? Hino ba ito'y higid yun?
1: Oo, higid yun. Kuan, nakaduha ka bisis nga maga iginupod hiyangan hiha aton ni Jasmine. Oh, makakasiring ako nga. Baka makupay man hiyang tao.
2: Asa to ni mo siring hadto, bahin kan Archie.
1: Kahit tinuod man liwat nga maupay nga tao hi Archie. Ikaw, buutan ka. Responsable ha pamilya. Mapinaurahon nga tatay ha imong mga anak. Pero, diri ka perpekto kay waray man liwat perpekto nga tao, di ba?
2: Kung ikaw it papipili yun, hino man kanda Archie ang Gideon iti mo karuyag para taton anak.
1: Bisan hino ha, ira nga duha.
2: Mas magabay ako kang Gideon. Pero depende na lang ito kang Jasmine kung hino't mas matimbang haiya kung ni Archie ba, ni Gideon ba.
1: Oh, bangin. Ah, wari na tayo ira nga duha.

0: Salamat nga, sumugod ka nga, makikita ha akon, ina.
1: Importante man siguro ito ni Mutoy, ano? Kay Kailo po naman lang ang makikita ha best friend ni Jasmine. Kunwari lahang ka kito ni Mutoy.
0: Ina, nahangyo ko ho imo nga kumbinso rin ni Jasmine nga taganhin second chance si Archie. Sincero ako itong akong hangyo. He just mean itong kinabuhi ni Archie.
1: Maris, karay ko na masayod. Kano nga, igbibilin mo kan Archie, tunay mo anak. Nga ikaw man itong nanay. Diri ka mo kasal. Warin niyo relasyon. Labi na hin planong pagpakasal. Ikaw gul itong may katungo dito itong bata.
0: Ina, diri ko matitimang no itong akon anak. Maaram ka na siguro itong akon kahintang hapan lawas. Karawat ko man itong akon kondisyon. Nga nagpapasalamat ako ngay Archie itong tatay itong akon anak. Nga kung tatagan unta ni Jasmine in second chance si Archie. Kampante itong akon huna-huna nga mapapatubo ni Rahin maupay hi baby. Malakat na ako ha Manila pag hikahiton akon mga travel documents. Magpapatambal ako ha Amerika, habulig hiton akon magurang residente dito.
1: Nga nagbibilin mo na dito itong imo anak kan Archie?
0: Oo. Nga kan Jasmine, kun lugaring taganihin second chance si Archie. Salit ina, buligi ako para makumbinser si Jasmine. Nahangyo ako ha imo.

0: kundiri ka desidido nga karawatong lutro ako ay mo kinaboy. Makakaintindi ako. Kung karuyo mo nga eh, at doon ay mo kaistorya kanina gawas.
1: Hey, Gideon. Gideon ito niya ngaran.
0: Kung magdesisyon ka nga, hey, Gideon ito, magpadayon. Haan atong plano para haan atong kabubuwasan. Kabubuwasan unta natong. Wari ko mahihimo.
1: Archie, diri sugod ka dili pagdesisyon. Ha, ako ni stage na kinabuhi. Diri ko ng karaging relasyon nga hamabaw nga tub-tub lakilig si Ring Paman. Nag-aki na ako ito. Magkakarag na lang akong oras kung sumulod pa ako ito yung sugod nga relasyon. Love ko'y Gideon kung haka-love. Pero tub-tub lang ka magsangkay. Nanging klaro ko na ito haiya.
0: Kung tub-tub naman lang, hindi ka magsangkay. Diri mo pa ba ako tatagin yung otro nga higayon?
1: Pakiana mo na ito haakon. Amo lagi hapat akong baton, Archie. Diri pa ako desidido. Karagay ko tagal yung chance. Pero nahalug ako nga may danaliwat pagprubar pagrubah itong ato relasyon. Bakit ikaw man o ako itong magsayop?
0: At least, salamat nga naging matinud-anon ka. Naglalaom lagi hapon ako, Jess. Pwede pa man maglaom, di ba?
1: Maupay itong di rin nawawarayin yung paglaom, Archie.
0: Pwede pa ba kita magsangkay? Papauswagon mo lagi hapon ako kung bumisita ko ngani.
1: Oo, Kad. Da ko manin mo na ibulig para matindugin nga balay.
0: Pwede ko ba dadon ngani kung sanong nga mga adlaw Brayton?
1: Brayton? Ano yung baby nga ni Maris?
0: Oo. Dadadun ko yung ani kung matugot ka.
1: Kaya nung kadiri, natugot ako, Archie.
0: Thank you. Thank you, Jess.

0: friendship lang ako po yung may hatag para kang Gideon. Yan karawat ini niya. Yan bilin na po din ni Archie ang anak ni Rani Maris. Padayan ang hangin ni Archie, humapasaylo ko niya. Siguro tungod kay kumaong ko yung Archie. Maram ako nga mapapasaylo ko niya. Tungod nga amon man niya doon, pagtindog yung palay, may dahil kayong inabisita nga itong Archie, kaya gindadarat niya anak. Wala pa mong kayo magplan o itong kasan, pero iyan ang nadadarat niya anak habalay. Ngayon medyo komportable, balik ka namang pagtagal ni Archie. Salamat ang pamati ka K5 Diaries.
1: Ngan din natatapos ang kabug-usan istorya han eksperyensya kinabuhi nga padara ni Jasmine nga taga Tolosa Leyte. Ang mga paypay han niya kinabuhi iniyagin padarangan niya aton nga naging pandit base may pati ka aton
2: K5 Diaries.
1: Ang mga artista nga nagbuhi hininga susumaton. Hapanguna nga papel ni Jasmine, Jael Yu. Kaupod Hira, Ray Cabias. Hapapel ni Bimbo. Rex Jonathan Lumbre. Hapapel ni Tatay Rolly ngan Gideon. Hapapel ni Nanay Myra Lolit Fabelia. Hapapel ni Ina, Joyce Katubao. Hapapel nga Maris, Liza Lindau. Ngan hapapel nga Archie, Randolph Palacio. Ginlapatan ni magnamit nga musika ni Checo Molon. Dugang nga tunog, Ray Cabias. Kinasingkasing nga pagsurat ng ubos sa direksyon, Jeneline Fajardo. Kung may dali yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat tayo tagsa-tagsa nga diary, igpagawas ito nga nipangbit haamon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani padara address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amon ini himuan hin drama, basi may patik na maging kaparte hanaton.
2: K5 Diaries.
1: May gugmaon na haladayo ang K5 News FM Tacloban, Drama Production Center, 103.1 hayo mga radio, ang kampiyon na istasyon.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga estruktura para itong imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Prigwas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, Top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
6: Prigwas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
7: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, Hassan Jose Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport, Nanrema Care Pharmacy, Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
8: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bagong schedule, hanlibre nga check-up, tigam niyang mga pecha. Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026, alas 8 ng aga, tugtog alas 4:30 hetong kulob. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 ng aga, tugtog alas 3 ng kulob. Pagdangwit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang. Ha Avenida Veteranos ng mga dalan, siyudan ng Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth nga prevention is better than cure.
9: D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
11: Ako po eh, Helen. Diyari ko, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang taakong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probaril wat niyo ito nga product nga D3 Bio.
12: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga beneficyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
13: Para sa malinis na dugo,
14: DTX 500.
13: Para sa manusog na tayo,
14: DTX 500.
13: Ayon sa mga eksperto,
14: ang DTX 500
13: ang may pinakamataas na antioxidants
14: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
13: DTX 500.
14: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Ani ana ang kape nga nagasolba sa problema. Kape nga may aroma, kampiyon ang timpla. DTX Coffee Mix. Sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang. Kundi DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
16: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
17: DTX Beauty Soap.
13: Pamanit sa mga butika.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Extend Food Superman for Men.
22: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
21: Extend Food Superman for Men.
8: Mga kakifay, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga estruktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani lah K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, robles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, o
0: rock stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
1: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hirain na pabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw. Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo, pero nga talan nga isyo, haiya na hataw.
25: Waray patinoon?
24: Kayo waray awas?
26: Waray gap bugas?
27: Aray ko, Sabadaw, Bianca!
24: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw nga kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada. Ang balay ni Biloy. Kakayfive, pamati na, adin ang drama nga haimo magpapatawa, mag-aabrihan imo hunahuna, tapos makakasaring ka. Agoy kaol-ol, sana all!
28: Agoy kaol-ol, sana all!
24: Ang balay ni Biloy!
25: Libap?
24: Manok manukon! Eginliliaw ha iyo, han iyo paborito! K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radio!
29: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
30: DTX Beauty Soap.
31: Pabalit sa mga butika.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow!
2: May
23: puso!
24: Hello mga ka-K5, shout out kan Joanna Aliasotra Banuel, kan Shane Ashley Savilia Cleto, ngan kan Paz Castro Verde, han Tacloban City. Abri na ni mga Facebook kan radio, kay abri na! Ang balay ni Biloy.
25: Iba!
24: Manuk-manukon. Ngan ini nga programa, gipapadangat ha iyo ha maupay ang kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
32: Kinahanglan ko hiya makaistorya ni Nay.
33: Uy, kinahanglan mo makaistorya? Kay ano na iya, na ba ka mga oray magkikita? Nga magkakaistorya? Pag napapausa na baya ako?
32: Ayaw ka pausa, kay importante ni. Kwarta ini.
33: Kwarta? Magkakakwarta, Biloy? Kagawad? Sugad?
32: Oo. Niyan, pagistorya kita.
34: Uy, ano man nga yan ni Kagawad Rat, Nay? Ha, mapaya ko lang. Kagawad,
35: Rat, good afternoon.
33: Nag-iistory at mga kagsan, mga anak. Didulanay ka mo.
34: Ay? Nanay Liwat, kalagsan, Nay. Dili pa kamulo ko. Sana ka liwat ni Nanay?
35: Pati ikaw, Nay, dili ka pa manlagas.
34: Barito.
33: Ang buot ko ipasabot kanan mga danggol na ini nga istorya.
34: Nay, anong danggol, Nay?
35: Balik, Nay, what is danggol?
33: It danggol, big na ito. Salit, kami lait mag-istorya.
32: Okay man lait ito, Hira. Bumati. Total, para man may baro. Inin, Jun-Jun, may baro ba? Ngayon, may para waray, ano, waray pakamuklas eh.
35: Waray pak, Waray pa, Kuya Ralph.
32: Kay ano? Nga, kay ano nga, waray pa. Anay, ano nga yung kasugad? Eh, di rin man holiday. Kay ano kasugad? Di rin man liwat mahulos itong blackboard.
34: Ay, sus, Kuya Kagawad. May problema ba? May pobya pa itong mga teacher yan, ha?
35: Man, may trauma pa't mga kabataan ng school.
32: Ano ba ini? Nanonomdom na ako. Alam sa.
33: Waray pa klase kay amad to natabaw usang eskwilahan. Dapat kakulbangan kahadlukan mga kabataan.
35: Kuya Ralph, why are you here at the house? Do you need to talk to my father about something important?
33: Ay, Junjun, sabi daw. Pero man Amerikano, tim ka istorya. Pinoy man la iton.
34: Is there something important you need to talk from my father?
33: Usa ka pa may ha.
34: Kilo ba ti nanay?
33: Kagawa, dan na.
32: Pasagdi gadlet. Inihira ng mga bata.
33: Parang ka kagawa. Bakit magdugot akong irong hiniya na?
32: Inin, Junjun. Ano ba't kurso nga imo kukuhaon? What course are you going to take? What are you planning? By study?
35: I'm taking Bachelor of Science in Accountancy.
32: Oh, kabaltok man hini nga anay daw? Mga baltok kabataan ni nai mo. Ito yung mga anak ba?
33: Kung ito, supo ha ako.
32: Anjo, may.
34: I'm pursuing my degree in nursing.
32: Hoy, maupay. Sige, first of all, study first, not to study. Hard,
34: okay.
32: Anay. Kay... Makot, anay ako makot.
33: Ano ito nga imaging kukuot ha? Bursa.
32: Adi, palit ka mo. Hagawas it iyo gusto. Wow. 200 ito na.
34: Wow!
35: Thank you so
34: Kuya
35: much,
34: pa.
35: Kuya
34: Ralph.
35: Tanong na, kadi kami,
34: nay, Kagawad.
33: Kagawad, iyo mo guling papahiaray ang kwarta ito na akon mga Junakis.
32: Masabot ka na lang, Ninay.
33: Masabot nga ano?
32: Nga diri, mga Junakis, papa, iara ba? Pati ka mo ni Biloy.
33: Ha? Kay ano?
32: Madalagan ako pagkakapitan. Ngan, kamo nga doon ni Biloy, it akong leader.
33: Ha? Ay, amo ba?
34: Oy, Kagawad! Danong balay ka man!
33: Ay, oblada!
34: Ay, Ninay, madayon ako ha.
33: May tuyo ka kang Biloy?
34: Ha, iyo nga doon nga ni Biloy.
33: Ay, kanisa kong sa kublikod.
32: Oy, tublada, ano ti mo tuyo kang Biloy?
34: Ikaw Kagawad, ano man ting tuyo? Asya lo, tututakon tuyo kang Biloy.
32: Tublada?

0: maupay na lakay umabot ti ublada.
1: Amo nga ni, ginsugo ko nga manginano kan dabiloy kay aada ang padlas nga kagawad.
0: Nag-aano man hikagawad? Nakikiginom kan biloy? Hikap? Diri man liwat itong hikap, diri man niya upod.
1: Asya nang ito, posible hibiloy, may plano liwat niya pagkuha. Kukuha
0: o bahina. Sus! Mauunahan kita hinin.
1: Ay sus, aad doon ay oblada. Kaya na itbahala kan biloy ng kaninay.
0: May nakagimpadarakan oblada gaga. Gaga? Dada?
1: Papagaga muna ako ha. May nakagimpadara. Iparalit adtohin isnakon.
0: Ay, ano daw la itong diskarte ni obladahin niya na ano?
1: Ada kaya siya, dida, kung ano? Hibiloy, ginulat ko kay may tuyo ako ka iya.
2: Anay daw. Parehas kita. Ano tim tuyo kang biloy?
1: Okay, yung waray ka daw. Ikaw, ano man ito imo tuyo liwata iya?
3: Kaya ano nga hibiloy, mat imo tuyo oblada, aadi man ako.
1: Eh, kamu nga duha. Kamu nga duha ni na ito na akong tuyo.
3: Kami? Kay ano? Bahin in ano?
2: Abat ko, may dagod something wrong hini.
1: Eh, ninay, anay daw. Uwari man kamu isnak. Sige. Titinaran ka kita nung isnak. Ala, sige. Ako't mapalit lugo na rin isnak ko.
3: Oh, sige. Ano't imo kano nga isnak? Oblada, kadi. Ako't mapalit.
1: Gabay. Gabay, ikaw lugo nito yung palit. Sige daw, ninay.
3: Sige. Ano't papalit ton, ha? Ay, din nila anay ka mo kay mapalit kita ng isnak. Sige.
2: Oblada, ato na hininay, hagawas. Ginpapalit mo man yung isnak. Ngan... Kita itbili niya na hapayag ni Biloy.
1: Oh, kaya ano man niya yung kagawad, Rab? Nauba ka nga ako nagsugo, ha?
2: Dire. Kung ba? Napapausa la ako.
1: Napapausa nga ano ba? Kagawad? Nga mahusay na ako? Sugad ba?
2: Dire God. Iba.
1: Ano nga iba? Iba na itong akong beauty, na? Kagawad? Sugad?
2: Hi.
1: Oh, kay ano man ngayon. Sige na, sumatigan ako kagawan.
2: Anay liwat, ano timtuyo kang biloy? Importante ba?
1: Oo. Importante ko din doon.
2: Okay, ano? Sumati ako. Bahin ano?
1: Bahin kan biloy ng ninay. Importante taktuyo.
2: Ako, importante liwat.
3: Nakakapausa rin ni kagawad ralprikta. Pati hiublada. Mga seryoso. Ano doon at iratuyo kang biloy? Kay ano nga waray man herad dumiretso barangay hall. Nga harani man at haamon. Kay ano daw na?
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
6: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!

0: Ang balay ni Biloy.
1: Libot.
0: Manok-manokon.
2: Ano daw la? Ah, sakto. Mapay pahapiton ko'y Biloy ha barangay hall. Tama. Susumatan ko'y ya. May dahi bisita ng aali ha balay na guhulat.

0: Okay na ako, Kap. Kapong yo. Nasa ayaw na ako nga tanan. Ah, sige. Adala ko ay mo.
1: Paelo ya. Eh, magsangkay ba ka muna kagawad, Ralph?
0: Kapitan, it ka magsarangkay. Ada na kita ito, di ba? Bis ka mo magsangkay. Bis magsangkay ka muna kagawad, pero di rin na yan ha. Kay parehas ito yung kakandituhan, di ba?
1: Basta akong ka na. Leader ko na ikaw.
0: Basta may da...
1: daw, klaro taton. Hindi, don't worry.
2: Dinoy, may napalay.
0: Hindi, nay.
1: Ano nga?
2: Ato balay. Uli anay.
0: Mauli ka anay, Kap. May stuck ka nga daw, ha? Parakan ka na ito.
1: Sige. Inay ka mo, pero anay daw ni inay. May snack ka man.
2: Ay, kaya no, Kap, para ini ha balay.
1: Ano ito? May dahayo?
0: Alagat. Ano naman?
2: Okay. Kay uugod.
1: Roy! May nakabisita. May dahayo na kininay.
0: Kap.
1: Ano?
0: Para tera. Para
1: ano?
0: Snap.
2: Tama na, Binoy. Dali na. Tara, uli kita.
0: Sige ka pa, maulik anay. May dako bisita balay. Kay mag
1: Sige daw, sige. Ano, bisita ni Bill? Bill, go!

0: Masasabdan tay desisyon ni Biloy kagawad.
1: Okay. Masasabdan ta kay parehas nga nitong atong tuyo. Hindi ba, leader ka ni Birang?
0: Ano't masama kung leader ako ni Birang kagawad?
1: Matatap nang kaya. Maaslom itong naong ni Birang. Hala, paditagtang.
0: Igsusumat ko ikaw ka nagaron. Kagawad.
1: Sumat dadla. Basta ko, direk nakikigaway ha iya.
0: Ano mat imbutig pasabot ito nga masaring ka nga Birang hala pa ditagtang ngayon?
1: Ay, maupay pa. Kadi. Kadi ka nala akun. Lugod.
0: Ha? Ano?
1: Didi nala ka mo ni Biloy. May da ka pa kwarta. Kahimiyo jaja. It masuporta amun.
0: Eh, sabi daw? Kuripot man ito nga mayor kagawad.
1: Kuripot ba? Nakita ka man itong motor. Hagawas, kita adat akong motor. Ako nitong bago pala nga na-impas. Himiyor it nagbabayad itong.
0: Saho, motor la itong. Pero may kabalyo.
1: Mm-hmm. Sige na, Birang. Didi nala. Limbag na amun. Limbag ba?
0: Ay, kagawad. Maupay ito na amang saragot ng Birang. Ano ko?
1: Peraman. Peraman ni tigahatag. Hay, ni Birang. Siraw?
0: Ay, magsusumat kong pera liwat.
2: Hello, boy!
0: Uy, uy. Hello, hello.
1: Uy, uy.
0: Kagawad, may tawo man ano?
1: May tawo, may tawo.
0: Tagpalay na lugod na nga nagmamaupay, Adi. Bayan niya rin, Adi.
1: Pasakbagad, pasakba.
0: Ay, sakob ka mo, tagbalay. Adi, yung mga bisita. Nalingkod lang, Adi. Pakadi!
3: Bye-bye.

0: Ay, Biloy, ninay, mao pa yung kakulop.
1: Biloy, mao pa yung kakulop.
2: Mao pa yung mga kulop, kagawad, Ralph.
1: So, kaya ano nga, sugad man itong imo reaksyon. Nabudlat man itong daan, nabudlat na yung mata.
0: Kinalasan ka man pa kita, Amon. Biloy.
2: Namudlan sa mata kay... Kamu na yan, na, kagawad.
0: Ha?
2: Umla ka, kamu na.
0: Pakatuyaw man nga igro na yung muliwat, oy, Biloy.
2: Kuan. Ay, ninay. Ano ti masisiyang ini? Namudat ka man gap, nasyak.
3: Ay, baga, di ka nakakatuod. Biloy, Biloy, Biloy. Ublada, arin snack. Akong timpalit. Arin chop drink, kan tinapay. Ay,
0: sige. Snack ka mo, Biloy, ninay. Ayaw lahi. Iglakip tayo kagawad, Ralph, ha?
1: Ay, kadera kiton. Kaya tingang ito kan birang.
3: Ay, tingang hindi kan birang?
0: No. Uy. Ako nini, uy. Ako ito nagpapalit, hindi ba? Diba? Ano bang masanig ka mukhang tingang kang birang kagawad? Ikaw, good, ha? Ani mo lang, ha? Diri kumao ni hininay ngan Biloy, ano?
1: Kaya ano man nga, diri tuod. Kaya ano man nga hangin nga nagpa-snack ka. Dari ka man kandidato. Ako lugod ng gataga kung... Ayan na nga. Itong mga anak ni Biloy ba, ng gataga kung 200 para snack. Asya ito na akong klaro. Nga kandidato. Asya ito't klaro, good.
0: Kay ano, ha? Kay ano, good? Kagawad. Kandidato na't angay humatag. Diri ngayon ako pwede maghatag.
1: Kaya di, ka man kandidato nga ni.
0: Ano man nga ni?
3: Ada, ano man? Biloy, snack.
2: Sakto na. Nisasak lagi pa ko. Di tayo nakakayakan. Sakto na kamo ito. Ay na kamuhin away nga. Nagsispay na ang iran nga US nga ni. May hana.
3: Ano man ini nga soup drink nga tinapay?
2: Ay, it mo pa ito. Kaunon siya ka din eh.
3: Idoy. Di naging kakaon itong soup drink. Giniinom.
2: Ay, giniinom. Awa na ito. Dili nga yan. Adin kuan, giniinom ngayon din ng kakaon. Sige, inom! Uy, ano ba ito? Oblada? Kagawad rap, tinood ba nga akong nabalokan?
0: Ay, Biloy, di ka nalang haamon. Kinahanglan ka namon, ikaw to namon magiging campaign leader.
1: Biloy.
2: Mm.
1: Ayaw gaga dito ka nublada. Waray itong klaro nga era grupo. Didi ka amon, sigurado it kwarta ini.
3: Biloy, ginaagawang kanira.
2: Biloy,
3: kwarta na diwat ini.
2: Ano yan, ninay, hainit mao pa hini.
3: Anay kagawad, ning kukuha ka.
2: Palit.
3: Ada liwati ublada, para kan berang.
2: Wow, hibirang nga halapan ni Tagtang.
3: Nga naaada pa hikap mong yo. Loy. Puros ini salapi. Pagpili na yung dalina.
2: Direct na nakakag-desisyon kay puros mag-upay tira open.
1: Ano daw, Loy? Loy, hindi yung jalja kulkul. Yet, nagpatawagay mo, nagpapatawag. Ngan, anay daw, ini nga, para kapagin magsulit itatagay mo.
0: Loy, hibirang, adalat iyo loyo. Anytime, yung papakadto ka, parang tagan kat imo gusto. O saka bakit nga bugas, warta ha, basta iyak ka la.
2: O kito, pati kapong yo, sugod lo takon. Oh my goodness, forgiveness, my happiness. Di na ko nakakag-desisyon, Ines. Ano man it buhaton, it is, it nis. Ano? Inis.

0: May mga istorya pa, parte kang Biloy nga mabubukwat.
1: Uy, ay pagbukwat ha.
0: Hanlunis na, hapag abri otro hiton, anbalay ni Biloy.
1: Iba!
0: Manok-manokon. Ini nga tra, magin mumulay yan mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabias, Jeneline Fajardo, Checo Molon, Randolph Palacio, Liza Lindau, Joyce Katubaw, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Fabelyangan, Edwin Torres. Checo Molon it nagduyog hindi riya bag na sunata. Mga tunugan karasikas ni Ray Cabias. Hapagsurat ni Mang Tomas Palalabs kay Bungahan niya tuyaw nga huna-huna. Para nga itong mga viewers and listeners sa natong Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share na itong podcast live para pirmin ka mo updated it mga panitabo ha. Anbalay ni Biloy. Manok-manokon. Igin liliaw ha iwan yung paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyon ni Stasyonin Radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bagong schedule, han libre nga check-up, tigam niya mga pecha. Hulyo 20 nga to Hulyo 24, 2026, alas 8 ng aga, tugtub alas 4:30 hetun kulub. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 ng aga, tugtub alas 3 hetun kulub. Pagdagwit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang. Ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad ng Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth nga prevention is better than cure.
5: Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Go, Eye Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
6: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax. Hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
10: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
11: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Gina Magbanwa, isip Osaka Nurse. Ang morning na ako extra special. Simple lang. Tungod permi ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
12: DTX Beauty Soap.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Extend food supplement for men.
17: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
12: Extend food supplement for men.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
1: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Mga kakifay, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hiton imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Ngayon mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, robles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, Top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, and paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes nga to Biyernes nga Domingo, sarado pag Sabado. Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa marusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
6: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soul. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman
7: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ngay bala mga mga best gid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para itong imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Prigwas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Kayo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, Top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado. Prigwas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seed parlance ngan hirain na fabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
3: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
4: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, barato nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
7: mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio,
8: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
9: Ang DTX 500,
8: ang tura kini mo Mordica Charantia Compound.
9: Gikan sa palya,
8: nga nagahatag og proteksyon.
9: Batok sa liver failure.
8: Ang pingyang imuatay.
9: Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
7: DTX 500, mapalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Dro, ang kapinapo. DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pag yun o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mapalit sa mga butika.
11: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
7: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
14: Extend food supplement for men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
14: Extend food supplement for men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News. Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
3: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: Mapalit sa mga
4: D3 Bio.
7: Mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio. D3 Bio ha? Dili ordinary nga plain D3.
7: Dili ordinary.
8: Diba naamanay kagaw sa atong tinaisar GP,
7: yes.
8: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin sir GP is lipopolysaccharides.
7: Pupo na siya sa probiotics. Gitawag nga lipopolysaccharides.
8: Lipopolysaccharides og kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga daot na ang imong gut. Do na kanay leaky gut.
7: Pasabot nga nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
8: So ang benepisyo kung gasigi kag inom og D3 Bio sir GP kay tungod kay na IMCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides. Ga-travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. O kining MCT, kikuha niya ang proteins o kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. O kining chylomicrons, Sir GP, mo form na po ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan o makonvert na dayon into energy ang imong inom nga D3 Bio.
7: Ang akong giganahan na ng D3 Bio, Doc, gawas nga ginapabalik niya ang mga palayo, iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikayan nato ang sakit nga ulcer. Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo inom og D3 Bio, makapugong sa mga bacteria og dili ra na. Gipabaga pa jud niya ang imuhang stomach lining.
8: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining, Sir GP.
7: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
4: D3 Bio.
9: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ang siking gisulti ni mo Doc Ramil nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos ug hani, imong pigaan og tulo ka D3 Bio ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic, antiviral food. Dili tanang ubo ha, bacterial. Ang uban, viral. So maunay usahay, bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
8: So ang tip ana, ang imong herbal antibiotic, imong pug-an og D3 Bio.
7: Arong maging kampiyon nga kombinasyon, antiviral na antibacterial pa.
8: Ang D3 Bio hilo na para sa mga kagaw.
7: Correct.
8: Muna kung hilantan dayon matrangkaso ka. Mag D3 Bio din, Sir GP.
7: Ang D3 Bio ako jud ning ibalik-balik. Murarag na ay butika si mong balay. Kanabang murakag na ay stanti sa imong balay.
8: Correct.
7: Mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3 Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3 Bio, gasakit imutihan tungod sa acid,
8: pwede mag D3 Bio.
7: Oo.
8: Mao nang kinanglan jud ang inyong medical cabinet o box. Naa joy D3 Bio. I-appeal jud na usa na sa inyo nga priority.
7: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na joy D3 Bio. Mo na ipikto sa D3 Bio sa imong kinabuhi basta naa jud na sa inyong balay. ang flexibility sa D3Bio malayo na ka sa subaw, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung ganahan dyan ko sa D3Bio.
6: D3Bio! Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
4: D3Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3Bio!
8: Akong ipailaila, Sir JP, ang superstar nga naa sa D3Bio, Sir JP.
7: Ukit sa mana.
8: Maunang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Mm. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining mga envelope nga mga virus, mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero
7: disguise diay, ha?
8: Oh, mm. Pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3Bio, patay jud tanan, Sir JP. Antiviral, antibacterial, dili ra diay sa monolaurin. Naa sa kauban nga si monocaprin ang ato ang D3Bio, Sir JP.
7: Mo ni nakanindot sa D3Bio. So dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Wala tay oras, Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
7: Dili abusuhon.
4: D3Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
4: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
4: nga may D3.
6: Apalit sa mga butika.
4: D3Bio. D3Bio. Health News D3Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
6: Para sa malinis na dugo,
4: DGX 500.
6: Para sa malusog na tayo,
4: DGX 500.
6: Ayon sa mga eksperto,
4: ang DGX 500
6: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
6: DGX 500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
6: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
13: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
14: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
15: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
16: Ach!
15: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag og gentle exfoliation sa panit.
17: DTX Beauty Soap.
6: Pabalit sa mga butika.
19: Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
6: Extend Food Superman for Men.
20: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men.
21: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, ga, gabasa na naman.
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani.
23: Kabaho-baho pa.
21: Always na gabasa.
23: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinica Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinica Deo Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinica Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: K5 News.
0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My Puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Oras sa bugos nga Pilipinas, alas 4:30.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: El Castigador,
0: ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador,
0: panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador,
0: programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
4: El Castigador.

0: Mapahinga, kulup, sinirangan, Bisayas, kumusta ka mga tanan? Hinautunta na kang mga pahing kahimtang yan ang oras, Biyernes, naluwat kita. Thanks again, it's Friday. Pahuway buwas kay Sabado, baligluwat ito na Domingo mga kakay-five. Bueno, welcome ito nato na taramdan, El Castigador. Ako'y kakay-five, Roger Tilana. Again, of course, ikakaupod nato nini ha engineering department, kakay-five, Milton Mate. Sulo inihiya, kaya namon idol, nagbakasyon anay. Kumusta ka, idol? Sige, once again, ako ito ni kakaupod, kakay-five Roger Tilana. Sa kauras kita yan na, kay, tungod kay Biyernes sa mga kakay-five. Magasulito na ito nito no, sa kauras sa gihapon, himbaga pag yinamo sa mga kakay-five. Pizza DC City yan na, bulan ito na Hulyo, waray na kwartahan mga nagswindo. Mopay pa kunod pinikap driver, tricycle driver, kay sigurado pag uli. Pero sigurado ini bisla burot ng dagmay. Tapos makakag-inom-inom pa ini. Pero tadi nga mga swildado, bisan magpurustahay. Waray good kwarta yan ang panahon. Oh, bispa daw paliton yan na. Ito na akong waray kuman wallet liwat amulat problema. Palitan na letak sa ruwal kung makakita ka itong sulod, imo na lang. Ikaw kakay 5 Milton, may wallet ka man, ano man. Kung baga papaliton na imo ma 500, masigi ka na lang. No? Di lao po dito na mga idea, no? Patit lisensya. Pero kung baga itsulod, ditong kwarta, pwede. Ibaligya yan na, iprint na yan ang panahon, dara itong kawaray good kwarta. Mamantiner na nga lahat mga cup noodles, ito natin mga kakay 5 yan na. O, bueno. Kumusta ito naton mga nagpapakabuhi dili ka kadalanan, dili ka karsadahan. Naton mga pickup drivers, MCH drivers, kan sugad man mga ka K5. Ito naton na din mga PUB, PUG drivers, labi na ito na biyahe nga diha may BNG subdivision. Mga gwapo dida nga nakamonitor permanente ha ato. Ang mga e-bike nakamonitor ha K5 News FM Tacloban. Kampiyon ka, kakay-five. Kaya nakamonitor ka, ha? O, sunod nga mga adlaw, magpapapremyo yung kakay-five Milton Mate ang mga masasakpan nga naka K5 News FM Tacloban ng mga e-bike or mga pedicab or multicab drivers. Ano? O pwede ano? Oy, by the way, ito na ito na yan na programa gimpadangat haton ito na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Taghimo ini ito na Clinica D3 Bio, the superfood supplement. And of course, taghimo gihapon ini ito na Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagatagin extra nga proteksyon haton lawas. Nagpapakusog ito na ito resistensya nga na immune system. Kang Clinica DTX sa 500, makusog nga panguntra ito na high blood pressure. Oo, total, sige man ito ni mo tumar ka K5, ano? Sige ito ni mo tumar, ito ni mo mga maintenance. Pero pwede nga po ninin gamitin, ano, niyo? Ini nga mga food supplement. Labi na ito na D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Pwede ni tumaron, anuhan, mga na apiktuhan. Or napiktuhan itong chikungunya, mga kakay-five. Okay, labi na itong may mga samad, pananglitan kakay-five Milton, may samad ka. Tapos baga maiha inin makuan, matambal, ano? O di nga ni nagrurubo na itong mga buhok. O kami kibaga inin... Kakanula kami baga nag-tinumar hini. Adi ka K5 Ruel, amut po pwede pa inin matubuan ano ka K5 Milton. O ito na D3 Bio. Malito, ito D3 Bio. And dako in ito may ibubulig niya diha itong lawas. Kung ikaw in high blood, madagmi, tumataas, ito ni mo blood sugar. Bisan kumbaga guti ay lang ito ni mo pagkaon. Oo, katapos kumbaga permanente ka gutom. Permanente ka na uuhaw. Matapos, sige timbaga pag-ihi, hadis oras pagod itong kagabihon. Kunin nga tanan, nasirin ka nga, oo, itong baton ni mga ka-K5, bangin may insulin resistance ka na, kakipay. Pero relax lang, ha? Sangkay kay may solusyon kita hinindek, mag D3Bio. Paano ba nabubuligan itong D3Bio and superfood supplement? A good nga inin kontrahon itong insulin resistance in usah. Nga amo ini itong panguna ano nga rason itong sakit nga diabetes. Ano itong insulin resistance kung diri na gimpapansin itong cellula and insulin. Ngayon sugad man kinukurian na ini pagsulod mga glucose o asukar ha sulod itong cellula. Sanglit, ini inatitirok dinihito naton na dugo mga kakaypay. So itong resulta, nahataas ito naton blood pressure, blood sugar. O nga na diritso ini itong cravings or itong pagiging gutom la permi, permaminti ka la kapoy, nga nagtitika grabe itong inflammation, ano? Ito naton na langwas. Oo, so sanglit kinahanglan ka mag klinika D3Bio. Oo, kay dako ini iton may bubulig sa iyo labi na kung kamu in diabetes. So proteksyonan ini ito na mga beta cells. Plus a boost iton insulin quality na nakukontrahon ini iton oxidative stress. Bueno, mga kakaypive, itong Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, may dahil ni libreng check-up, tinikangan yan ang pizza 20. Saan itong 20, kakaypive, Milton? 17, Miyerkules, 20 to 26, mga kakaypive. Ito na 20 to 24, alas 8 ito na gakutob, alas 4.30 ito na kulob, samtang itong Juan Liwat, itong Pizza 26 and Juan Latine. Domingo ini ngadlaw, Pizza 26 ano? Oh, so, tama ba? Unag sasayop kita. Basta it Pizza 26 mga kakaypay, wala sa 8 kutub alas 3 lang ito na ekulo. Bueno, maunta na ito na pinaka-latest update ito na lakat ang panahon. Adi kakaypay, Ruel Montesa. Diri na harayo kakaypay Milton itong kapatronan ha Palom. Dapat i-remind naton ni para diri mga ngalimut. Pero yan na patikang yan na Santa Fe Leyte and ha San Joaquin Palom. Patikang yan na kay Pizza 26 ito ni Rapiesta. Okay, sige mga kakaypay. Adi kakaypay Ruel from PDRRMO. Kakaypay Ruel, stand by. Hulat panahon. Kakaypay Ruel, kumusta iton lakat ang panahon? Angay baga diri umuran niya na, pero baga mapingit iton sira, kumusta?
1: Maupay nga ko, Doktor, nga sugad man na natin mga kakaypay, na nagkikita natin Facebook Live, nga namamati hari ng mga radio. Di natin ulagway, natin panahon, para yan na nabibilin nga una siya ng Adlawan BMS, ika-17 Adlawan na Hulyo 2026. Happy birthday, Anay, nga ito kan Jam Goles. Anaton minayuyong ang minahal nga probinsya Leyte, padayon kita makakabat, in good weather, labot lagod man yan ang akulob, niyan nga gabi, o sino buhas iton magahon, na dagot ay nga chance, tigda ay nga pagtariti, nga pagdalugdog, mahitungod ang sinisiring nga local thunderstorm, nga usang na 2 kaoras, san o manabuhin nga local thunderstorm, kung makita ang mga Doppler radar at pag-asa, ma-issue ang pag-asa ng thunderstorm advisory ng kunan niyo barangay, bungto o siyudad, maalakbatan ni nga local thunderstorm, pwede tumagkalan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, nga may kaupon nga pagkilat, nga mananabula ito sa kubinusang na 2 ka oras. Basal liwat ang pinakabago ng satellite animation ng pag-asa, waray tan na nakikita nga mahirin mga LPA, o sino Bagyo sa kamunggawasan Philippine Area of Responsibility, yan ang adlaw. Kaya tropical depression nga nakatogawas na lusaw ya Malawian Diyos. And adala, southwest monsoon lagyap na nakakagindudominar niya iton na extreme northern Luzon. Waray, gale warning ang iniisan pag-asa. Para yan ang adlaw, din niya to repeat, Sali, tanaton mga ka-K5 na nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagin pag-isla, talwas, kamantuha dagat, pagpakabuhi basta magikmatleran mo pa para liwat hira makalikay hinan po man ng mga disgrasya na posible manabu samtang hira at to kadagatan nagpapakabuhi. Pati kihapon na naton mga ka-K5 na mabiyahi yan na ngayon nga gabi sinubuhas itong magahon pinagya dagat talawas gihap pagbiyahi kay siring ko paman kanina waray gale warning nga ginisan pag-asa din ato repeat nga habugos nga sinirangan han Visayas. Anadon real time nila nga temperatura, ada kita 20 at 31 sentigrado na mong giyata si para yan ang adlaw. Anadon adlaw, sinidlit kanina alas 5.24 at tutunod niyan nga kulop. Yan ang kulop, alas 6.07. Anadon daylight time yan ang adlaw, may da kita 12 ka oras kan 43 minutos. Tikang Didi, hapidirarang mo late. Ini ni Ruel Montesa, ani weather presenter mao pay nga kulupaton ng tanan ngan damo salamat.
0: Ulat panahon. Damo salamat kay K5 Ruel Montesa para tong weather update. Oy, happy birthday nga dito na ako na patud gan classmate he Jam Gules. Kumusta ka? And happy happy birthday. Maharang man ngayon ka K5 Milton and Juan Cup Noodles na sa midnight to taton na butol. Anyway mga ka K5, ano ito na Juan hindi ni ano ito na maupay nga istoryahon na iyan na. Waray naman ito ng impeachment. Ada pa man ito na sunod nga si Mana mga ka K5. Sunod pa nga si Mana itong impeachment trial. Pag-irestoryahan kung bubuksan ba ang nakadahang box nga tax return ba itong tawag or dokumento partihan tax o tax record itong pamilya ni Vice President Sara Duterte. And you know what, considering in itong impeachment is a political process, proseso political, and in fact, aton man nga ni makikita nga yan nala kita mga kakitahin mga huwis nga bayas sa kaupay mga kakipan. Pero di natin ito mababasol because political process din. Iton mga huwis, may na mga gimpapaboran halatado mga kakaypay. When it comes to questioning dito ng mga witnesses, mga argumento, makikita natin kung hinot maugop nga kung hino iton diri. Hinot maugop nga diton pag-convict nga diton pag-acquit ganigan Vice President Sara Duterte. Actually, mga ka-K5, dirigad sugad ka kuan itong impeachment trial. Diri paron panahon ni ano kan Giuseppe Estrada, diri kan inin Chief Justice Renato Corona, mga maupay adto itong magkarit good kaupay mga veterano. Di maluwat kita na sir nga diri mga veterano ito na diri magkarit itong mga abogado yan na. Itong both prosecution and defense panel, mga ka-K5. Ini nga impeachment complaint, ito natin pakianay din kung matatagamtaman ba ini itong mga Pilipino. Kay kung kami ipapakianhan ni ka-K5 Milton Mate, waray na mitlabos. El Castigador! El Castigador! Di man kamit nakakatagamtam mga ka-K5 ito de era mga itong paging presidente, itong pagka-vice president. Di rin kita hindi ni baga nakakatukib good itong gintikangan ito nira inin pag inaway. Ako, duduhala ito na ako na din he, masisiring mga ka-K5. It's either na diri Presidente Marcos nga maliwanan niya, magpapadayon niya para niya amay nga inabutiran pira katuig paging presidente. And usaliwat, he Vice President Sara Duterte, nag-inapura liwat ay gusto makaliwan dayon pagka-presidente agud makasunod liwat niya amay gihapon sa kakipaib. Sanglit it problema hindi ni inin nasunod hit era mga amay. Nga amay manggod de ko no. Amo ini iton kaya anong paginagawin nira total pariho matira pamilya baga nagpakatagamtam na hinin. Alangan man sumiring orin magpakatagamtam nga duha nga pamilya hiton binalasan hiton mga tao mga kakaypay. Ha? El Castigador! El Castigador! Baga pamuro ko daw lugo din nira kay total amulugo din himuan himbalao dit mga senador instead hiton mga impeachment. Instead, itong mga investigasyon nga po pwede man iniigdiritso na lang nga ito ha korte kung may naman angay kasuhan. O, diba? Himuan ni balaod nga once nga nagpresidente na anim amay, di rin na itong anak po pwede sumunod or it's either itong apo. Kira na itong mga anak nga nagpresidente. Ikangon nato na didihang panahon ni PGMA mga kakipay. Naging presidente si Presidente Diosdado Macapagal. Kataliwan lumiwan liwati si Noynoy Aquino. Ganiton iya amay aw oh, di. Awalan kita siming han iya eroy liwat ano nga dihi Presidente Cory Aquino samtang adiliwat si PBBM lumiwa liwat taniya amay yana na hikaliliwan liwat taniya amay ki President Vice President Sara Duterte mga kakaypay. El Castigador! El Castigador! Anay daw, hindi ba kamot na kukuntinto nga mag-inaragaw din itong pagka-presidente? Mori ba nato na huna-hunaan kung hinugo ditong angay igliwan? Ito nagliliwan nga presidente nga baga may gahum liwat nga sirim pa inindiri mapagaro. Kun he actually okay gad ano he anay Vice President Lenny Robredo. Ore gad problema kumbaga amo may itong magiging presidente pero magagarungan gihapon ninin sigurado lako mga kakaypay. Oh, pero kung baga ikaw kakipay Milton, hinitong baga gusto ni mo maging presidente. Para akon, usalat akon baga diri man singon na gini-endorse but inin kuan hini ha. Baga bet, si Rimpah itong mga kabataan. Inihigibutso duro. Gamit akon bet. Baga wari ko nakikita nga kaaway liwat niya mga kakipay. Oh, inin baga pupoy di pa siguro. Oh. So anyway, ito ang impeachment darang 16 and senators ito kinahanglan nga butos 13 pala itong majority then dihin another 3 more senator nga mabutos or maugop nga dihiton majority. Agud makumbekt ini Vice President Sara Duterte. Nasiring itong iba, didit restorya kinarsada, labi na didit itong mga barbershop, hakalaban itong sa Lasar nga dalan, nga itong kanto sa Lasar nga Imelda Veteranos, nada din ang mga barbershop, kay magkarit ini mga inistorya. Sanglit, sumingan kwintong barbero, diri man luwat nga tanan, mga buwao nitong barbero, mga kakaypay. Pero may danira igin si Ring nga tutulok ko nung senador itong pupoy nila di na makuha ko no anduduha ko nung bilyar nga nan hiligar na pwede ko no inim baga matarhog hinkaso pero dapat diri igpahalata kaya nung sugad man itong baga iginyaya kan ito naton mga barbero. Kay kun mahalata kuno ini nga tutulong ang mga senador ibaga matambling na nga diha majority. So possible ini magresign la hi Vice President Sara Duterte agud makadalagan him pagka presidente dinaton 2028. Well, definitely magdadawg ya kay makusog pa inin hiya mga kakaypay kuto bitun 2028. Magadi pa in magbabago siguro ito ni inin kuan karisma hin pagin presidentiable dara nga anak ya hin anay presidente amo matuso iya na mga kagepay. Oh, sugad layton. Pero ang iliwat magbarbantay hi Vice President Sara Duterte ganit iya mga alipores dapat makusugit iton iya intelligence network. Sering iton mga barbero kay bangin hiya di makabantay kay pwede makapanunahuna kuno itulong ang senador nga inin guilty verdict naton ini kay para di makadalagan itsunod nga magpre-presidente at least diri kita makakasuhan niton aton baga klarado nga baga tinuyaw ada comeback iton aton verdict para di na makadalagan ini iton sunod. Kaya may napaduduha, di pa i-busting ni Pulong, pwede pa i-dumalagan yung pagka-presidente. Pero amay ito na ito nakukuha ng mga iristorya, didi itong laylayan, especially ito na itong mga inin barber, mga barbers, ayan, mga barbero. Ikang didi itong kwintong barbero, nga po pwede maging tuod inin mga kapatid. Waray lang. Magintun niya ni Manggun niya di makabantay. Waray. Waray namon hinini ka K5 Milton ginugupan. Nga duha, total namon mga kandidato puro man perde. Kaya namon mga kandidato. Lenny Robredo, perde. Hi Kwan. Hi Attorney Luke. Oh, perde. Gihapon. Ano pa itong mga kandidato nga pinabutusan Ikaludi, perdi gihapon. Nga tanan nga pinabutusan namon perdi, sanglit baga waray namon labot ito nga impeachment mga kakipay. Baga, nagkikita la kami, agod makita naton, kunanot mga postura, itong mga senador. Baga, ada itong ka mga hipokrito manggod, ano? Makikita na. Nasabtan namin itong mga hipokrito, hindi na nga mga senator judges. The way kung paano hira inin magpakiana, the way kung paano hira yumakan mga kakipa. Diri porkit senador ka, in baga mo yung kaput mo na Pilipinas. Diri porkit senador ka, makarit ka na. Kaya damo, mamay usa kala nga senador, katapos pipira ka milyon itong tawa Pilipinas. Pasalamat kang naging senador ka, tungod kay waray man iba nga pagpipilian. Kay ko ng pagpipilian la in habugos nga Pilipinas, mas damo pat makarukarit. O, di ba? Sanglit bisan nga ni Dinhera, makulbad pagyayakan. May tungod, kaya di kita maaram kung hirinot nan mamati ha aton na mga kakaypay. Damot magkaritinin nga nun mamati yan ha. Makarawon maginakan kita din ni masiring aba. Ginakan lang himbaga paturahus lang. Anyway, mga kakipay, ma-break anay kita mga kakipay. Naton oras, alas 4.57 na. Duro tayo ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement. Yan, mighty C, the alkaline vitamin C. Katagin extra nga proteksyon na itong lawas. Nagpapakusog ito na itong resistensya ng immune system. Ang Klinika DTX 500, makusog nga pangontra itong high blood pressure. Yeah, ito na ito na pagbalik, may nato makukuha ng report. Tikang dito na ito mga kasagabay. Adihi Jerwin Del Calyar, Alcalde Handa Gimuan, nagapalusa din kamanduan, agod masurabo ang paghinitaas itong kaso hindingge. Nga ni Kakipay Glesi, mabangin makasulod yapon niyan mga Kakipay. Pag-restoryahan tagyapon niyan, ito na ito pagbalik. Ay pag-isumpay itong betrayal public trust versus Vice President Sara Duterte. Standby! Pabalikan niyo tarabdan, El Castigador, Katalio Lepiranga, Pahinomdom.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness. Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Sliced Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
5: Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para itong imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakantoha Prigwas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, tapstone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag at telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
6: Prigwas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
10: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
11: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy, hinautontang nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
11: Mm.
10: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tumong mga selula padulong sa katigulangon.
11: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
10: Mm.
11: Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
10: Mao
11: nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay og mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
10: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang portion ni ini, naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
11: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
10: Monay.
11: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikadlaw daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
10: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 o Mighty C ra jud.
7: DTX 500.
12: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pumali sa mga butika.
11: Garigyo nato masabtan Sir JP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingo nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres. usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres, nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mitesi.
10: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere?
11: Mm.
10: Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase.
11: Mm.
10: Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
11: Mm. Buot pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
10: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template.
11: Mm.
10: Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
11: Mm. Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao?
10: Mm.
11: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cellsay, cellphones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
10: Oh.
11: Pagdaghan sa mga sakyanan,
10: oh,
11: aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar,
10: oh,
11: mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
10: Ayay,
11: gapataas sa oxidative stress.
10: Mm.
11: Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, mm, nya inom pod og DTX 500 og Mitesi.
10: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Rosso.
11: Ako na sab si Doc Ramil Oy saying mayong lawas ampingan.
10: Dili abusuhan.
7: DTX 500.
9: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako dahil si Zairo. Busog kaya kuminom ang kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mitesi mo. Ang Mitesi ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mitesi na panlaban. Mitesi, the mighty power of C. Mitesi DTX Beauty Soap.
15: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soap. Mabalit sa mga butika. Extend Food Superman
16: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mega best kid ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
7: El Castigador! El Castigador!
11: Castigador!
0: Alas 5:08 na mga kakipa. Uy po, kutob lang kita 5:30 ano? Kutob lang yan alas 5:30 mga kakipa. Yan na, kaya Friday natong oras alas 5:08 yan pa nga tayo han Klinika D3 Bio na superfood supplement yan Klinika DTX 500 makusog nga panguntra itong high blood pressure nga nasugad man na Mighty C the alkaline vitamin C naghatagin extra nga proteksyon nato lawas nagpapakusog ito natong resistensya ng immune system. Importante natong mga kakipa pakusgon natong ito natong immunity hatong lawas labi na yan ang damo nala itong mga bis nala ano nga klaseng sakit. Mga bata pa yung talon, nagkakasakit na nga itibahin din ni mga kakipa in kuan mga kakipa ito na iba din in talon man, nagkaka-hospital yung mga bata pa. Sanglit, pakusgun natin itong aton immunity. Ipinagi itong pagtumar itong Mighty C, the alkaline vitamin C. Oo, kay salamat itong Mighty C, the alkaline vitamin C. Nawawara itong ubo, sipon, ngan magkakada kahin mas himsog, ngan mas kalipayon. Nga lawas, iriin puno itong immune boosting properties nga nagpapakusog itong immune system. Nagduduso itong pH level ito naton lawas. Kaya nga kinanglan naton ito na Mighty C, the alkaline vitamin C. Nga naamoy ito naton pipiliyon. Amoy na ito na pinakamahusay kapag absorb. Sigurado nga maabot ito special nga formula. Doon maximum nga absorption nga nagdadarahin kaupayan haton cellula kundi ini kinkikinhang lang. Bueno, mga kakipa, kuhaunta na ito na report. Dito na ito, kakipa, tikang hakatbalogan. K5 News FM Katbalogan, adihi K5 Glacy Borinaga. Adi halin niya, K5 Glacy, kumusta ka?
19: Okay lang, K5 Roger.
0: Ayan, mahusay lagi hapon.
19: No? Katbalogan City.
0: Ayan. Nasige, K5 Milton, mahusay lagi hapon kuno. Oo. Kumusta nit mga panitabo di na Katbalogan City, K5 Glacy?
19: K5 Roger, nagkonduktong inaktibidad. Ana active shooter drill and protocol orientation ang mga tawuhan ng Gandara Municipal Station, Haramon Y. Diaz National High School, Gandara, Samar. Agud mapakusog ang kandaman ng mga estudyante, kamaistrahan ng ipapang high school personnel pagresponde sa emergency situation. Kaapihan mao nga aktibidad ang paghatag ng orientation, ang active shooter protocols ng emergency response procedures, pagpasabot nga maging kalmado, ng sundon ang safety protocols nga magbinulugay ha kritikal nga sitwasyon. Gingiya gihapon ang mga participants han proper execution han emergency evacuation procedures, lockdown measures, ngan coordinated response strategies agud masiguro ang katalwasan kun may active shooter. Nagpasalamat naman ang Gandara Municipal Police Station nga tuhan administration, faculty teachers, students nga nahubugos nga Ramon T. Diaz National High School nga iraginhatag nga accommodation, kooperasyon nga aktibo nga participasyon nga naging manimpuson ang maong nga aktibidad, pinaagihan manilampuson nga kolaborasyon ang Philippine National Police nga na sektor han edukasyon. Tikang din niya Katbalogan City, inhika K5, Glacy Borinaga, K5 News FM.
0: K5, Glacy, inin, kumusta ito na Katbalogan? Inin din niya takloban. Oh, tiglo na ito later. Damo ito mga panarugyapon through ito social media. Again, may message, you know, panarhog din ito mga eskwilahan. Din hayo, kumusta man?
19: So far, K5 Roger, hato na obserbaran, medyo mamingaw pa itong sitwasyon din. Pero padayon ito na ginbubuhat nga pakikoordinarhan mga kapulisan dito itong mga eskwelahan din ni Samar para maging alerto ng siguridad ng masiguro itong siguridad ng mga estudyante pati na itong mga kamaistrahan. Halos bugos nga mga eskwelahan din ni Katbalogan City in permi may ada police visibility.
0: Mm-hmm. So, same gyapon. Pag sulodit ka bata, ang gin check ito na yung mga dara. Sulodit itong bag.
19: Oo, parehas gyapon.
0: Mm-hmm.
19: Okay. Yes.
0: Pero, di rin na usok at Balogan City siguro, or amula gyapon, na mag-rayot-rayot.
19: Danila, ito may mga panhitabo kita nga suga dito na, no? Pero, kapag kaya na waray man manhitabo, siguro mga, pag may mga incident lang, may mga event itong Katbalogan, amo ito, danay nagkakamayadahin mga rayot itong kabataan. Pero, kadamuan ito mga kabataan na nagkakamayadahin samok, pero nakukontrol man dahil itong mga kapulisan din.
0: Okay. Kaki-5, Glessy, thank you so much.
19: Ikan din niya Katbalogan City, inihi ka K5, Glessy Broniaga, K5 News, FM.
20: K5 News, FM, live report.
0: Alas 5:14, nagagadto na kita itong ulat panahon ka K5. Nagtuturupad kasi dito na ito na palit. Anyway, alas 5:14 na mga ka K5. Thank you so much sa ka K5 Glessy Borinaga. Hindi ha K5 News FM Katbalogan City. Okay. Ano ba yan? Baga maharang pamanda. Okay, kumanta lang ito report from Eastern Samar. Tikag din ha, Eastern Samar luat kita. Adi ka K5, Jerwin Del Caliar, kasumpay luat ini mga ka K5. Itong pagpalusan ng alkalde o kamanduan na good masurapo, ano? Ang paghinitaas luat na kasuhan dingge. Ka K5, Jerwin Del Caliar, stand by.
20: K5 News FM Live Report.
0: Kakepa Jerwin, ni K5 mo.
21: Pinag-ius na itong LGU-G1 ang tanan yung mga kabaranggayan nga magbuhat hin mga aktibidades sa hapagsugapo itong sakit nga dengue. Iniin kamanduan han alkalde hang G1, Mayor Analyst Kwan, hausang executive order nga gimpalusad kakulup nga adlaw Hulyo 16, 2026. Anik Executive Order Number 07-94-2026 in gimpalusad han alkalde agud mabaton ang nagtitikad ang mga kaso han dengue han nasabi nga bungto. Manonomdoman nga ang G1 inakapatik hindi sa isa mga kaso ng dengue. Sumala hiton Municipal Health Office. Panayo gihapon hini nga pag-iuson ang kabaranggayan. Lakip na ang mga government offices nga magkiusa hini nga panawagan nga buhaton ang mga pitad agud masugapo ang mga pagbunay han mga namuka nga diri na magdurot hin sakit nga dengue. Ini nga notisya endorse tayo han DTX Coffee Mix sa gabi kana. Na detox ka pa ka K5 German Asidra Del Caliar pang kampiyon nga balita serbisyo publiko. Kan kali awan sa nang takloban nga nabugos nga sinarangan Bisayas K5 News FM.
20: K5 News FM Live Report.
0: Damang salamat ka K5 Jerwin Del Caliar para itong report. Na kay itong sakit nga dingi nakukuha ini ikang didihiton mga namok. Ini pa naman nga nagdadara o namok nga nagdadara hiton dingi namumunahiya dito matinaw nga tubig mga ka K5. Sanglit kung may naman din ang mga nabiaw nga tubig in kuhaa. Ito mga danay lata nga natindog, puno ito na kanan uran, puno tubig o kung anything nga

Nga dinggi, labi na kong kabataan. Okay lang, sugod atong nga mga kalagsan. Kaya giniin man lang ito kakay by Milton. Oo, pero kabataan, kaya ruman, intalo. So, bueno, kani kita ito natin mga istoryahon. Ano ito natin istoryahon? Baga na uso na luat ini yan ang istoryahon. Kasumpay hiton, kuan, inin pag-imbestigar liwat hiton NBI, National Bureau of Investigation. Hadi nga tinatawag nira nga mahiwagang 50 million cauldron. Ini nga kardiro ba aging gamit ini didahadton Asian game. Gidadagkutan inin mga kakipan. Pwede ba nung tayo ma 50 million ba ito? Ano yung gagamit konkrito? Dirilot ma 50 million siguro mga kakipan. Ano?

Waray matatanggal itarang dito nato na butol. May tungod na to na maharang inin cup noodles nga gin kinaon. Antes kita mag-program. Habot nga manggod ito ng impeachment mga ka-K-5. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga otro na luwat nga nabuhi ito may hanaga din nga kontrobersiya. No? Kaya din na pa yun ng 2019. So, 6 years na ito na naglabay. 6 years ba? 26 na yan na. So, mga 7 years na. Ito ang Southeast Asian Games, ano? Then 2019. Nga, naging istoryahon na lot ini. Direto na pahayag ni NBI Director Melvin Matibag. Nga, pangingin na noon itong ahensya, indaw irregularidad. Nga, bidding, hapundo. At mga proyekto, nga gamit hadto. Lakip na ang mga sports facilities. Ha, New Clark City. Nga, adton 50 million nga kaldero mga kakipan. So, ginimbestigaran na ini hatong panahon. But, Alan Peter Cayetano, in close talaga ini ni PRRD, kay amoy ni Vice President, ano, kakipay Milton, ano? Amoy ni Vice President ang pagdalagan nga nagdaog ni Tatay Digong. So, inin, bisan din natin yak nun, maram na kamo kung ano ito magiging sitwasyon nini. Nga, kung it nag-imbestigar, administrasyon, nga, inin, kuan niya, kumbaga, kapartido niya, itong imbestigar. Dako itong possibility, nga, kuan online, inin, ugupan mga kakipay, no? So, again, question liwat ining paglutaw na latito ng investigasyon ni Senator Alan Peter Cayetano and ni Pia Cayetano lakip na hi Robin Padilla. Amoy ni itong diri maupay, ano, itong may na magburugto, ano, di diha sinado. Kay magpapaugup-ugup inin mga ka-K-5, diri mababalansing, inin itaad di umugup, di ba po pwede luyo baga bumalabag liwat, mga K-5? Ano at problema hinin, kumbaga, inim imbestigaran? Sering liwat din ni Senator Pia Cayetano. Nananakot, bakit? Tinatakot nyo. Diri ito tinatakot kundi ka mahadlok mga kakaypay. Pero amoy ni, that's normal. Inim, sering nira, baga do dabli itong timing may tungod kay dungan ini itong impeachment trial kundi in hira ito nalingkod kumo senator judges may punto itong irbaga kuan gihapon din inin kabaraka kay an impeachment court it dapat independent diri kuno dapat may impluensya nito na pressure tikang ha ibang issue no kay diri dapat gamito niton balaod para pitsiduhon iton mga politiko. Diba? So, pipirang ang mga senador pa yan itong mapripreso ko namin. Eh. Kakasuhan kung baga makitaan nga may ada inin irregularidad at itong 50 million ni kardero. It mananabuhin din ni mga ka-K5, makakasuhan ini si Senator Cayetano.

0: So kon makasuhan niya, madesisyon ba itong Supreme Court? Igin, pakiana na ba ini sa Supreme Court? Nga kung pananglitan mga preso, itadi nga mga ibang mga senator, tira na la itong pagkikinhanglanon nga butos para ma-convict i-Vice President Sara Duterte. Di ba suwa dito itong pupwede? Yan na, magkakagawas sa mga ka-K5. And you know what? Kaya ano nga tatarugon itong ni Senator Alan Peter Cayetano? When in fact, sigurado man ini nga di rin maugop nga itong administrasyon mga ka-K5, di ba? So papano, nga, kay ano, anit rason nga hiya may tatarugon? Nga po pwede man manarhug, itahadi nga iba? Nga po pwede talaga mag 50-50 mga ka-K5? Di ba? So anyway, kutob ano kita nga oras? Alas 5:30. Alas 5:30 kami matapos kay Friday yan na. Mabalik ko naton inin kaya nung Senator Peter Cayetano amo itong kwan inin tatarhugon nga diri inin isang kuno inin pagbitayon pagtuad-tuaron diri inin mabalimbing. Ato man itong ibang mga senador ito na baga po pwede. Todo ugop liwat ni Peter Cayetano. Maramang kita tutulo itong ano, tutulo itong magburugto ng mga senador didiha Senate of the Philippines. Magpapaugop-ugop inin dida mga kakaipan. Gintiming kuno kaya nung nga gintiming. Pwede ba liwat katimala hiton kasuhan niya or investigaran katimala mga ka-K5 hiton impeachment trial? So, balita o maihan na may pakianay pera nga proyekto on 2019 SEA Games nga naging controversial hadto ini nga 50 million gold. May tungon itong kadako itong kantidad nila. Para dili hiton nagiyakan hini nga klase ton obra. Hato national artist nga Francisco Bobby Manyosa. Ganan simbolo hiton paglaom para hiton mga atleta. Sering gyapon ni Cayetano nga pribado nga sektor diri gobyerno ang naggastos sa hindi mga kakaipan. So, konsuga din eh, mas maupay siguro, no? Pero dapat mapamatudan ini. So, hindi nga istoryahon nadako ining kantidad mga kakaipan. Diri inin igo. Dirila igo itong press conference. Dire igo itong press conference nga agud nga didto ka mag hatag itong imo statement. Kinahanglan makita nitong mga dokumento, kontrata or resibo naman lang mga ka-K5 or itong donor records kay nasiman nga pribado. So of course, itong liquidation report nga audit trail. Okay. Di rin manin po pwede nga wari liquidation report bisan pa man kung pribado inin mga ka-K5. Kay the fact nga ginggamit ini itong gobyerno ma-record itong itong donor. May donor record sini pananglitan. Sample nala ako mag ayun nala example eh, ka-K5 Milton nagdonaryahin 50 million para itukuron in usang facility. That's normal nga masulod ito ngadto hiton kun ano man di nga agency or LGU nga gintagan masulod nga dit record itong donor records masulod ini ngadto hiton kaban. Hiton LGU or any national agencies. And of course, may liquidation report because iton donation is something like iginhatag mo nga magiging income or masusulod as pundo hiton government entity, mga kakipaib, to include na iton local government unit. Hindi ka't po pwede nga kumarawat kala from private sector nga di iginre-record. Maybe makatalapas kahit iton ang corrupt practices act or iton kanan civil service commission law, no? Nga direct and indirect ano kapag karawat in regalo in return bangin may din ni kabalyo itong imuging karawat. So amito nga kinanglan hin donors records and of course igsusulod din eh ngadto iton pundo hiton government entity. So mas dako pa kuno iton ini kardero and pakiandahan New Clark City Sports Facilities. May report hadto naging question na ano itong agreement han BCDA nga nadto Malaysian firm nga MTD Capital Berhad an issue itong joint venture ba ini o con build transfer deal nga dapat daw inin umagi ha public bidding. So may daghapon naisumat nga 9.5 billion payment nga reklamo nga iginsampa ombudsman kasumpay hiton graft and malversation. Actually inin may dadto Vince Dizon but nakasuhan nadto an ano itong posisyon na ito kay tapos na ini actually yung kaso no? Kay nakuha ni Alan Peter Cayetano rin in maipadayo ito na kaso may tungod kay ginugupan man niya absil to hiya pinagito natin anay presidente tatay Digo. So amay itong yan na gimbukwat kay maramang kita politika itong politika pati kung ano ka nga nakaturog, kung nahagong ka, o kung na ano ka nga nakarigo, mahisasabtan ito mga kakipaib to include na. Pati itong imo arom, imo hita, masasabtan. Basta sumulod ka politika. Sirin pa kung may nim nawawara nga anak kakipaib, matatadan ni Minik kandidato la ha politika. Kay gugubon nga gugubon ka good. Ha? So, politika, di natin mababasol because kita nga mga Pilipino nagpapaloko hiton politika. Sanglit pa man, itato nabubutusan. Ahay. Kalitaw. Alas 5:30 na, wari na oras. Thank you so much sa iyong ataran. Ito niyo pag pamati nga pag kita. Dito nato na taramdam. Good afternoon, Anay. Ngadikan Limwell Galia. And of course, ngadikan Edmond Tavirara. R.A. Glass Calabian Lake. Para kita oras, panday niyo sunod niya taramdam. Klinika D3 Bio Evening Newscast. Ang aring tatunging kaurusa, ira ka K5 Glessy Morinaga. Ka K5 Jerwindil Galiar. Engineering Department, ika K5 Melton Mate. Ako naman, Hika K5, Roger Tilana, para ang kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ng Kaliawan ng Siyudad ng Tacloban, ng bugos nga sinirang ang Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso! Ni kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!

0: 변화라죠.
1: Ora sa bugos nga Pilipinas, alas 5.33.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Evening Newscast.
2: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mga kakipay, maninit magpasong ang mga notisya ng natong mga laray uluhan. Balita lokal in GCP, ging klaro nga waray hira magpaumento in kabaraydan. Line loss ng line rental diri na hingangad duha ira.
4: Grade 9 nga estudyante nagdarahin ginaaligar nga illegal nga droga ha ira eskwelahan ha Javier Leyte.
1: Balita nasyonal, subpoena hatak sa bank records ni BP Sara di desisyonan yara nga Lunes.
4: Tulong abag nga kaso in COVID-19 na hipatek ha Manila.
1: At naman balita lang yung alam na saan. Pagtanggal kan ICC Prosecutor Karim Khan susuportanan han the Netherlands. At naman na balita negosyo, ERC gin pahilawig ang moratorium hapangutod ang kuryente.
4: Nga na itong balita kakaiba, misis nga magpapagiling launtahin mani, nasakpan nga nag-check-in hotel, kaupod hikagawad.
1: At naman balita pag natakusog, Spain nga Argentina magsusurapo ha FIFA World Cup Finals.
4: Na ato naman balita entertainment, Angel Oxina may maisog na mensahe para han iya Kuya Robin Padilla.
1: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas, madanga tayo ang D3 Bio Evening Newscast. Yan ang adlaw itong Biyernes, Hulyo 17.
4: Live niyo ang mababatian ha K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian, magkikitan kami din man nga party han Bugos na Kalibutan, ipinagi ito namon YouTube channel, TikTok and Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
4: Nga na detalyehan ato ng mga balita.
2: Balitang lokal.
1: Siya nito na ito na mga balita lokal, naging klaro, National Grid Corporation of the Philippines, sukon ng GCP, nga orahiragin susukot nga bayad, tikang mga konsumidor, parang itatawag nga line loss ng congestion charges o line rental. Subay, kan NGCP Assistant Vice President ng Head and Public Relations Department, Attorney Cynthia Alabanza, may revenue cap and era transmission charges, salit ang kantidad, haliragin susukot, hindi rin basta-basta nagbabag o hakadatuig. Gintagan pa niyan doon nga diri nagbabaligya. Una paliting kuryente ang NGCP sanglit diri hira na sukot ang line loss. Ngan ini nga transmission loss. Naging babaydan itong mga konsumidor ang mga distribution utilities. Intikang ang mga filteries nga ang mga miyembro tag-konsumo ang kooperatiba. Amit itong nag-aabaga ang kabaraydan. Yin pahayag diwat ni Alabanza nga ang congestion charges online rental in theory na isusulod na income ang EGCP kundi ini indugang nga bayad kung kinahanglan na kumuhain mas mahal nga supply ang kuryente di kang ibang power plant may tungod ang kakulangan o pag-undang han operasyonin o sanga planta. Ito rin ay ginaaghatan ng GCP ang publikong may baro. Insakto kung ano, anira binabaydan na electric bill. Agun malikyan ang sayop ng impormasyon ang mga dugang nga kabaraydan.
4: Samtang halain pang notisya lokal, imbis nga eskwilahan, iging turnover han mga otoridad ang usang minor de edad ha Municipal Social Welfare and Development Office han Javier Leyte tungod kay nagdara ini hin illegal nga droga hayra eskwilahan kakulup Hulyo 16. Sumala impormasyon nga nakarawat han mga otoridad natambay hagdan han usang building and grade 9 student nga suspect kaupod ang duha pang estudyante. Nakita ni ran usang school staff nga dayon hira nga ginsaway. Umiwas naman hirangatulong ang naglakat na tipakad to ha guard house. Kumuha naman hin usang sa siya ang 14 anyos nga estudyante nga naging labog niya ini ha usang nakaparada nga e-bike. Pero nakita ni niyan school staff nga han ginkita niya ini na diskubrihan nga ang sunod hini nga sa siya in gintatahapan nga shabu. Gindara ha principal's office ang mao nga sa siya nga nantulong estudyante kundi umaro naman ang eskwelahan hin bulig ha mga kapulisan.
1: Samtang alam pang notisya, ginagat naman na Department of Health Regional Office 8 at doon mga kaganak, guardian, eskwilahan nga na komunidad nga padayon suportahan ang deworming activity habugos nga nasod na iyan na nga bulan ito na Hulyo. Gintagan nito na nain siya nga nagpapabilin nga talwas, epektibo nga garantisado nga pamaagi ang pagpapurga para maprotehiran at doon mga kabataan kontra habito o isin open intestinal worms. Sumala ha DOH ang mga kabataan ng pinaka madagmit nga makakuha hin watim hitungod han masukot ang mga ini makakapot han mga kontaminado nga tuna tungod han pag minulay. Kung di rin matambal dayon posible ini magdurutin maluyang resistensya anemia pagin putot nga malaksi nga mahitapnan hin magkadurilay ni sakit. Inmanduan nagihapon na DOH at mga health workers nga LGUs kay stricto nga sundon at doon mga protocol na pagbuhat ang deworming activity o pamurga ha mga eskwilahan na sugadman ha mga komunidad.
4: Hakadugangan pa nga notisya lokal, igin presentar han Social Security System kon SSS Tacloban ha information session kakulup Pulo 16 ano sa nga inisyatiba para hin pagtirok. Ini ang Alcansha program nga nagaaghatan regular nga pagtirok para han contribution ha SSS. Mahimo ini nga programa nga mas maging accessible ngan sustainable ang Social Security labi na para ha mga benepisyaryo han pantawid pamilyang Pilipino program o kon 4Ps. An mao nga sesyon ina pangandaman nagihapon para han implementasyon ng Alcansha program ha Tacloban City. Sumalaka na Christian Jaka, Officer in Charge Team Head han SSS Tacloban, importante ang pagiging miyembro han SSS tungod han mga benepisyaryo ng social protection nga mapapahimulsan han mga miyembro hini. Igin representar naman han Division Chief han 4Ps Management Division nga hi Paula Unay, ana Department of Social Welfare and Development Field Office 8. Samtang ginpakita hini nga sesyon ang pagparig-on nga kolaborasyon han SSS ngan 4Ps program para giyahan ang City Links ngan program staff para masuportaran ang hiraha pilot implementation ng Alcansha program ngan igduso ang importansya ng SSS membership para han mga beneficiaryo han 4Ps.
1: Hakatapusan nga notisya lokal, usang bag-ulang hinglaw nga bata amoy to natadaan ngayon labog habaybayon han sityo dapdap barangay Kabulan Kapuukan Leyte kakulup ini Hulyo 16. Subay report na diskubrihan ang waray na kinabuhi nga pulahay han pirang residente nga dayon nangaroy bulig ang mga otoridad. Nagaburublik gihapon ng mga residente nga mataganhin eksakto nga pagpahimutang nga ang baby. Nagdumara na hininvestigasyon at mga otoridad para matudlok ang pangilalaan han mga kag-anak o kunhinuan nga responsable hapaglabog ang inusinti nga puya. Alas 5:45 na mga kakay-5. nato na mga balita lokal. Gigin pa ang tayuhang klinika D3 Bio na superfood supplement. Ato naman na mga balita nasyonal, di-desisyonal. Ato mga senator judges sa Alunes kung aprobahan nila ang request and prosecution nga igpatawag nga igsubmiter ang tax nga bank records ni Vice President Sara Duterte kung mo ebidensya haiya impeachment trial. Di rin naman abuyon dinhi ang kampuhan Vice Presidente nga sumala pa kada defense spokesperson Michael Pua nga waray tugutihan balaod nga igpagawas ang confidential tax records para impeachment proceedings nga kinahanglan nga naabuyon na ang konstitusyon nga balaod ang pagkuhan bisan ano nga ebidensya. Nagsiring naman ni Anay Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Henares nga kinahanglan anay hingkatugutan han presidente antes igpagawas ang confidential tax records. Malakang pala sa press officer Claire Castro apag gana and waray pa makakarawat nga waray pa nakakarawat nga formal nga request ang Malacanang kasumpahini. Mababaruan nga labot lahat tax records ginahangyog yapon ng prosekusyon masumpin ang bank records ng mga reporti kang ha Anti-Money Laundering Council.
4: Hay pa nga balita nasyonal, ginkumpirmar han City Government ha Manila ang tulong bag-o nga kaso in COVID-19 subay han pinakauri nga report han era water and foodborne disease, influenza like illness, leptospirosis ng dengue o kun wild monitoring. Matungod ini umabot na ha sa isinta ang kumpirmado nga kaso in COVID-19 ha syudad tikang han Enero 1 kutubyan nga bulan ng Hulyo. Labot lahat COVID-19 na kagipatig gihapon ang city government hintulong nga bag-o nga kaso in dengue din sumaka na ha 1961 ang kabukusan nga ihapan dengue cases ha Manila yan na nga tuiga. Haluyuhin ni waray naman na i-record nga bag-o nga kaso ha iba pa nga wild disease subayan ira adlaw-adlaw nga monitoring. Nagpahimatngonan Manila Health Department o kung MHD ha publiko nga maghirot kontrahan mga wild disease labi na yan na nga panahon hin katurana.
1: Alas 5.48 na mga kakay-5 at mga balita nasyonal. Laging pa na nga tayuhan Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagahatagin extra nga proteksyon nato lawas. Nagpapakusog ito nato resistensya nga the immune system. Paragripa International. Hato naman mga balita lang yung alam na saan. Igin sumatan White House nga nagpapadayon pa ang pag-istorya. Habot nga hato mga delegasyon han Iran nga Amerika. Kundi in karuyag han Iran nga magkaan dahil na peace deal ang duha nga nasod. Ini habot nga atun mga bag-o nga pagbinulusay ang duha nga nasod. Sumalakan White House spokesperson Caroline Leavitt nga gintalampas ang Iran ang ira Memorandum of Understanding. Sanggit, gimpabuthan ng Amerika ang Iran in atun mga naglabay nga adlaw. Lugang paniya lakip hagin pirmahan nga Memorandum of Understanding ang diri pagpabutuhan Iran ng mga commercial diesel nga naagi ay Strait of Hormuz pero waray ini masunod. Egin patapon naman ni Liebelt nga abri pa ang Hormuz sa mga barko nga diri malakat dipakadto o dipagawasan Iran.
4: Hato naman katapusan ng balita internasyonal, paboran International Criminal Court o kung ICC haplano nga pagtanggal kan ICC Prosecutor Karim Khan ha special session han 125 member states han korte sunod nga semana. Iniin kasunod han iya sexual misconduct. Igindiwara naman ni Khan ang nasabing aligasyon nga gintawag nga unjustified nga unlawful ang desisyon nga suspenderon hiya. Hagin padara nga surat ng Dutch Parliament nga pirmaduhan mga Minister of Justice ng Foreign Affairs. Igin pahayag ang gobyerno nga susundon hini ang rekomendasyon han mga official tikang a governing body han korte nga angay na tanggalon hikan tungod han iya ginbuhat nga misconduct. Nagdesisyon ang mga diplomat nga nag-ooperate ha oversight body han ICC nga hi British Barrister Khan in nagbuhat hin inappropriate sexual relationship ha junior staff member hini salit anay la ini nga tanggalon ha pwesto. Masasabtan ang pinal nga desisyon ng Assembly of States Parties ha Hulyo 24.
1: Alas 5:50 mga ka-K5 na itong mga balita lang yung alam na saan. Gimpanangat hayuhang klinika DTX 500 makusog na pangontra itong high blood pressure. At ito naman mga balita o balita negosyo. Ginapahilawig na Energy Regulatory Commission o kon ARC ang dirilaan ay pagpangutod ang kuryente para mga residential nga non-residential consumer nga diri makakabayad haira kuryente tikang didahan Agosto, Kutob, Oktubre. O kung tikang din ito, Agosto, Kutob, Oktubre, yan ang tuig. Ay laruman direktiba, pwede nga magbayad hin hulugan sa kurbe hindi rin maubos at tulo kabulan ng mga kabablayang na may konsumo nga 200 kWh o mas habubo pa ha kada bulan. Inmanduan nga po ng ERC at ng mga distribution utility nga ipatuman ng flexible payment scheme nga magsubmiter ng report ang ira pagyatuman na igintalaan nga panahon. Inagat naman ang ahinsya ang mga consumer nga mas may kapasidad nga magbayad hinbugos nga kabaraydan nair mga obligasyon na eksakto nga oras. Alas 5:52 na itong balita negosyo. Game pa na nga tayo ang DTX sa Coffee Mix. Nakagkapiganan na detox sa kapa.
0: Balita! Wow!
4: Haato naman, balitang kakaiba. Nabuksot han mister ang pasangilan niya misis nga kuno. Magpapagiling layahin mani habong tuhan daet Camarines Norte. Pero nakitaan nga sumulod ini hausang nga hotel. Ngayon kay ibang nga mani ang igpapagilinghan niya misis kaupunan usang nga barangay kagawad nga ginaaligar iya ka-chuking-chuking. Siringhan mister, nagsarita niya misis nga mamemerkado nga magpapagiling lahin mani nga hiya pa mismo ang nagdurayag hini tikad tuha irabong to. Dugang pahan mister, maiha na hiya nga nagtatahap nga naglilinurungan niya misis salit iya inigin sundan. Waray magsayo pa niya pagsuspetsar han makitaan ang iya misis nga sumulod hausa nga hotel. Kaupunan kapulisan ginsulod nira ang kwarto kundi in nakitaan nga nag-check-in ang iya misis kaupun ang barangay kagawad. Dito na naaktuhan ang duha nga nagihimuhin milagro hasulod han kwarto. Dayon nga ginaresto ang duha nga gindara hospital para ipalaro, ipailarom ha medical examination antes dan-o na kustudiyahan kapulisan. Porsigido naman ang mister nga magsampahin kaso diin nakatalanin ni umatubang ha kaso nga adultery.
1: Alas 5:53 na mga ka-K5. Anaton balitang kakaiba, gimpanangat tayo ang klinika D3 Bio, the superfood supplement.
0: Sports.
1: Ito naman, balita sports mga ka-K5. Mag-rarapo ang Spain ngayon Argentina finals ng FIFA World Cup 2026. Ito na Julio 19 at New York, New Jersey Stadium. Gin lalauman nga magiging makasaysayan ini nga mulay may tungod kay amoy ni ang gisasyahan ni nga higayon nga maglalantugi ang duha nga powerhouse sa football ang USA nga o ang football na usang nga World Cup final. Manunduman nga pinerdihan Spain and France sa semifinals nga malinang puso naman nga nakalusot ang Argentina kontra ha England. Ilalauman nga magiging mahugot ang mula ang hadduang team habot nga nira Lionel Messi ang Argentina nga ni Lamine Yamal ang bago nga namong ha Spanish sa football. Nagtuto naman ang Spain nga ira makukuha ni katulong nga titulo tikang ang ira pagdaog dinadun 2010. Samtang naglalaom naman ang Argentina nga ira madidipinsahan ang corona nga makukuha nira ikaupat nga tropeo sa World Cup. Alas 5:55 na itong balita sports ginpadangat hayuhan extend the food supplement. Tagahatagin extra kusugan enerhiya sigurado kukulangon ang one round kung naka-extend the food supplement ka.
0: Balita Entertainment.
5: Balita Entertainment.
4: Haato naman, balita ha showbiz. Kung maisog para ha iba ang paghatag hin mga pahayag ni Senator Robin Padilla, Senado, nagpakita gihapon hin kaisog ang aktres ng sangkayan Senador ng Angel Locsin. Igin sumat ang aktres ang iya 3 a.m. thoughts sa iya Facebook page, hiunungan mga nagigin pahayag ni Robin ha Senado lately. Sumalakan Angel, kasagaran ginistorya ha iya haiya han actor turned senator ang mga panahon nga nakadto ini hakabukiran agud makigbisog para ha bayan, pero kundi ina gin bibisita pa kun iya han iya ex habukid. Pero ang pakianayan han aktres kun nakain ni Robin han panahon nga gin red tag hiyahan mga nakakaupod nga nakakatsikahan niya yana han senador. Dugang pa ni Angel, ginbutos han mga Pilipino ang actor senator tungod kay naglalaom hira nga hiyaan magiging boses han mga Muslim. Pero kay ano nga baga, doon na hiya side ni Kibuloy nga self-proclaimed appointed son of God. Naging baga Andres Bonifacio pa han modern Philippines si Robin, pero nasusubuhi Angel ha mga nababasa niya online nga nasuporta man ang senador ha China. Nanunumduman pa ang aktres nga pareho ang naging pathway naging agian ni Rahan Sangkay nga senador, kundi ina nagtikang hira ha kakurian, nagtrabahuin sayo, ginsuportahan han mga fans nga naghatagin kaliawan na katawhan. Ginpahinumduman ni Angel hi Robin nga ang utang na loob in dapat para ha Ginoo nga nahangatanan nga Pilipino diri para la ha usa nga tawo.
1: Mga kakipay, bala 5:57 na. Dato na balita ha showbiz sa higing panangat tayo ang DTX Beauty Soap. Kampanti ka sa lagang dala ng DTX Beauty Soap. Pinagi rin din natin tinatapos sa mga kakipay. Magklinika D3 Bio Evening Newscast. Yan ang adlaw ito na Biyernes, Hulyo 17. Ano yung mga naging taga-pasamuak? Ako'y kakipay, Roger Dilana.
4: Ako naman, kakipay, Jean Pilino.
1: Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko.
4: Ngan kaliawan na syudad ng Tacloban nga nabugos na sinirangan Visayas.
1: K5 News FM.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.